0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman bes, pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka malay tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
6: Nakagat ako ng aso, inay!
5: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
6: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
5: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
6: Ano na po ang gagawin natin, inay?
7: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o anumang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatin sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
8: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
0: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
19: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you.
20: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! malatundo ng sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
1: Okay, oras po natin sa buong kapuluan. It's 12 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. Today is 20th of May, 2026. At sobrang init pa rin po ng panahon. At sabi nga po ng PAGASA, nako, maaari po na tayo'y maapektuhan ng El Nino phenomenon sa mga susunod na buwan. At some of the cities and provinces or towns ay naka-experience po ng 40 plus indices, so heat indices. At yun po yung dapat po nating pagtuunan ng pansin ngayon, ano? Kung paano po natin mapuprotektahan ang ating pong mga sarili sa tindi po ng init ng panahon. Always stay hydrated, mga kaibigan. Lagi po tayo magdala ng bottled water. Just in case po na tayo ay ma-stuck sa isang lugar na napaka-init, ano? Meron tayong tubig na inaasahan na pwede nating inumin para po maibsan yung ating nararanasan na init sa ating katawan bunga nga po nitong heat indices na ito na nararanasan po sa buong bansa. Pagtaas ng heat indices. Sobrang init po ng panahon. Anyway, kasama rin po natin sa bagayang teknikal, walang iba kundi si Ate Joyce Sumilang. Josie Gonzalez. Kasama rin po natin si Ate Otto Evangelista. Sa kabila, Ate si Kuya Rodel Perlas. So meron po tayong mga announcement later on with regards to heat indices being experienced by several towns or provinces dito po sa ating bansa. At dyan po ihatid mamaya sa atin ni Chanel Dominguez ng PAGASA. In the meantime, tutak lang po kayo sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo. Ito pa. Mamaya po meron din tayong announcement with regards to the employment situation as of March 2026. Dito po sa ating bansa, we'll talk about underemployment rate, labor force participation rate, and employment and unemployment rate. Mamaya lang po yan sa ating programa, no? Kahapon, nagsigawa ng job fair ang Peso Lucena dyan po sa SM City Event Center. At marami po ang nabigyan ng trabaho. Marami po mga kumpanya ang nag-participate sa nasabing event. And according to Mara, it was really very successful. People na naghahanap po ng trabaho ay na-hire agad on the spot. Kahapon po yan sa isinagawang job fair dyan po sa SM Event Center ng SM Lucena. With the participation of other agencies of the government, katuwang ang Public Employment Service Office, Lucena City. In the meantime, tutok lang tayo, no? Panoorin natin. Or listen to this one. Ang ulat sa lagi ng panahon, iyadid sa atin ni Miss Chanel Dominguez. Listen,
12: Radio
1: please.
12: Pilipinas,

0: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone ay bumaba at wala po itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon at Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating inaasahan. Yung ITCC po natin na nagpaulan po dito sa may Southern Mindanao ay bumaba po at offshore po ito. Kaya inaasahan po natin dito po sa buong Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms storm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 27 to 33 degrees Celsius. For Iloilo at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas nating naitala ay 46 degrees Celsius dito ito sa may San Ildefonso, Bulacan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin ay dito sa may San Ildefonso, Bulacan with 45 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin kahit napapadalas na po yung mga pag-ulan natin sa hapon at sa gabi, mataas pa rin po yung mga heat index po natin lalo na po sa tanghali hanggang hapon. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang katulad po ng payong which is magagamit naman po natin sa init at yung mga posibilidad ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:18 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media website ay website po natin pagasa.ust.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampani ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
1: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. Mm-hmm. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such feeding programs, mm-hmm. tree planting, bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 24 minutes after 8 o'clock. Pag-usapan naman po natin ngayon ano, yung artificial intelligence. Sadama naman po natin na malaki ang naitutulong o naiambag ng artificial intelligence when it comes to development. Pero ito po ay isang malaking threat ang AI sa mga manggagawa. Marami po mga trabaho ngayon, in fact sa United States of America, ang marami po ang natanggal sa trabaho and they were replaced by artificial intelligence. So talaga pong yung technology natin ngayon ay napakabilis, right? It could replace anybody. But then, meron pong mga trabaho actually, according to some experts, na hindi po kaya na i-replace kaagad-agad ng AI. At ano po yung mga trabahong yan? Ang mga most resilient career paths na pwede nating pagtuunan ng pansin at hindi maaaring ma-replace kaagad ng artificial intelligence ay nasa healthcare and emotional care. Okay? Kasi yung wala namang ano eh, wala namang empathy ang AI eh. Wala namang what they call this? Non-verbal communication. They couldn't understand it, decipher it, right? Tsaka yung complex physical care. Napakahirap po niyan. Okay? So ano po yung mga nasa healthcare and emotional care na trabaho na hindi kaagad-agad mare-replace po ng AI as of this moment, ha? Yung mga therapist po and psychologist. Okay? So how can AI, okay? How can AI empathize and understand yung nuances po ng emotional struggles at yung pag-i-build po ng safe and trusting bond between the doctor and the patient. So how can an AI do that? Paki-explain po sa akin kung mayroong makapag-explain yan. Okay? So mahirap po talaga na i-replace ng AI itong therapist and psychologist. Isa pa, yung nurses and caregivers. So yung pag-provide po ng hands-on physical assistance sa mga pasyente and emotional comfort, yun po yung napaka-importante, yung emotional comfort sa mga may sakit at sa mga matatanda, yun po yung mahirap palitan ng AI. Hindi kayang gampanan ng AI ang ganitong klase po ng trabaho. Probably, yung hands-on physical assistance in the future, makakaya yan ng AI na gawin. But then, yung emotional comfort po na binabanggit ko po kanina, ano, ay yun po yung hindi kaya napalitan po ng AI. Okay? So, ang pagiging nurse po, caregiver, ay safe na kayo when it comes to this kind of technology. Hindi kayo kaagad mapapalitan. Mahirap po kayong palitan because of what you're doing with your patients na hindi po kayang gampanan ng AI. Social workers. So, paano ma-assess ng isang AI kaagad-agad ang living situations, yung complex living situations sa isang komunidad? Okay? Without immersing himself to the people living in the community. Okay? So, mahirap po yan. How can you intervene sa human crisis na tinatawag kapag po na, ito'y nangyari na? How can an AI do that? So, mahirap po. So, ilan lamang po yan sa healthcare and emotional care na trabaho na hindi po kaagad-agad mapapalitan ng AI. Therapist and psychologist, nurses and caregivers, and social workers. Sa skilled trades and physical work naman, okay, although may advancement na when comes to robotics, ang AI, pero hindi pa rin kaya nito yung ginagawa ng ano ng mga ordinaryong manggagawa. Ano po ba yung mga trabahong ito na hindi pa kaya ng AI as of this moment, ha? Yung plumbers, electricians, and HVAC techs, right? So how can an AI do that? Yung troubleshooting na unique po sa mga ganitong klase ng trabaho. Localized physical problems, invalid architectures. How can an AI do that? Alright? Pupunta pa yung AI at mag-i-instruct sa robot? So paano yun? So mahirap. So ito mong mga ganitong klase ng trabaho ay mahihirapan pong palitan kagad-agad ng artificial intelligence. Yung construction managers and skilled carpenters, alright? Although technically and technologically speaking, pwedeng maging precise talaga ng AI. But then, iba pa rin yung skill o skills ng mga carpenter. So, how can an AI adapt sa mga tinatawag po nating unpredictable on-site physical realities? Yung po yung mahirap dun. Okay? So, how can an AI do that? Firefighters and paramedics. Nako, paano ma-handle ng AI yung chaotic, dangerous, and rapidly evolving emergencies? Lalong-lalo na kapag may sunog ka agad-agad, ano? So, paano magagawa ng AI yung trabaho ng mga firemen, mga firefighters, at yung mga paramedics in times of emergencies? So, isipin nyo mabuti, no? Hindi pa yan kaya ng AI. And patatagalan pa siguro kung ito'y magagawa ng AI, itong ganito pong klase ng trabaho. Okay? In education and mentorship, right? Well, pwede actually. Kaya naman ng AI na ituro ang mga kaalamang ito sa pamamagitan po ng internet. But then, ang teaching po kasi, it provides inspiration to students. How can an AI provide inspiration to students? Isipin po natin. How can they motivate them? And how can they add the social, economical, or emotional growth of a person about delivering facts? Okay? So, mahirap po yan. Hindi yan kaya ng AI. So, yung early childhood educators po natin, safe na po yan. Because AI cannot guide social development, trust building, and interpersonal skills. Life, career, and sports coaches. AI can't provide tailored motivation. O sabi ko sa inyo kanina, no? Accountability and psychological support. Hindi pa kayan kaya ng AI. Complex strategy and human relations. Okay? Sa corporate world naman, okay? How can an AI replace corporate executives and entrepreneurs? Okay? So, kapag may interpersonal communication pa rin po na nangyayari sa isang organization, may hirapan po na ang AI na i-replicate yun. Okay? Because AI can't empathize, can't communicate fully well, dahil wala silang emotions. Okay? So, yun ang advantage ng mga corporate executives and entrepreneurs. Lawyers, okay? How can an AI navigate high-stakes courtroom strategies? Yung jury dynamics na tinatawag, ano? Saka yung negotiations during court hearings. Paano gagawa ng AI yon? Okay? So, mahirap po. Ang lawyer, tatagal pa yan at hindi pa ma-replace yan ng AI in the future. Creative fields with unique human perspective. Kapag po pinag-uusapan natin ng human perspective, dyan talo ang AI. Okay? How can an AI generate images or text na may emotions? Although, they can do that. They can do that. AI can do that. They can also generate images or text sa mga high-value originality. But then, iba pa rin yung gawa ng mga fine artists and authors. Okay? Dahil they are drawing directly from human emotions, cultural context, and personal experience. Na wala namang personal experience ang artificial intelligence. Alright? So ano pa? Chefs! Naku! Paano magagawa ng AI yan yung pag-create po ng sensory dining experiences para po sa ating mga kumakain, ano? And yung pag-add ng flavors, constantly innovating, hindi po kaya ng AI ang ganyang klase po ng trabaho. So, ilan lamang po yan sa mga trabaho that cannot be replaced by AI as of this moment. Pero nakakatakot po ano ang development nito. Marami ng trabaho, in fact, sa US and other countries all over the world ang napalitan na ng AI. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan po natin ay yung repetitive and data-driven task na wala namang empathy na kailangan, ay kaya na ng AI yan. Okay? Pero yung mga, sabi ko sa inyo kanina, kapag po we are dealing with human perspective and emotions, yun ang hindi po kaya pa ng AI. Alright? It's 8:35. We'll be back with more of Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban Lucena City, Mauban Tayabas City at Gulang-Gulang Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
14: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver o yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
15: Mga biya-healthy tips ngayong tag-ulan. I-check ang sasakyan bago bumiyahe. Huwag piliting lumusong sa baha. Huwag magmadali. Huwag gumamit ng hazard lights habang umaandar. Panatilihin ang distansya, iwasan ang tailgating. Buksan ang headlight kung madilim.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, Lucena. Radyo Pilipinas, Lucena, Radyo Publiko. At yan po ang awitin ng Calla Lily with Magbalik. Before we go on a break, narito po ang employment situation as of this month, right? According to the Philippine Statistics Authority. Ang employment rate po as of this month ay 95% or 49.07 million employed. 2026 po yan, ha? As compared to March 2025, kung saan ay 48.02 million ang employed, which is 96.1%. So bumaba po ang employment rate ngayon pong taong ito compared to 2025. And speaking of unemployment rate naman po, 5% last March of 2026, which is equivalent to 2.58 million unemployed. March 2025 naman po ay 1.93 million unemployed. So tumaas po ang unemployment rate ngayon pong 2026. When comes to underemployment rate, last March 2025, nakapag-register po ang Philippine Statistics Authority ng 13.4% or 6.44 million Filipinos underemployed. Kumpara po sa March 2026 ngayon, 12.3%, which is 6.03 million underemployed. So ang underemployment rate po sa ating bansa ay tumaas. O bumaba ngayon pong taong 2026. Sa labor force participation rate naman po, March 2025, 62.9% or 49.95 million employed and unemployed ang mga Filipinos. Compared po ngayon, March 2026, according to PSA, ay 51.65 million employed and unemployed. So combination of both, right? Which is equivalent to 63.3%. So bahagya pong tumaas ang labor force participation rate ngayon pong March 2026. So yan po ang employment situation as of March 2026. Ang source po natin yan ay Philippine Statistics Authority. We'll be back with more of Jobs Kita makalipas lamang po ang ilang paalala.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Best friend!
5: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
4: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
5: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
4: Talaga ba?
5: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
4: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
5: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
4: Nako, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
5: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
4: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
5: Walang anuman, best friend.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Hoy, bes! Mag-bihis ka na! Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
8: Tama ka naman, Bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
7: Ganito kasi yan, Bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
8: Yun pala yun, Bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
7: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
8: O siya, Bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Alright, we're back. Magandang balita po ito, no? Pero hindi po dito sa lalawigan po ng Quezon. Ito po ay sa Laguna. Alright, so marami po mga job opportunity ang ino-offer po dito po sa Laguna. In fact, dito po sa Calambas City, Laguna, ang venue po nito ay Barangay Candubang Hall, ay meron pong local recruitment activity. Okay? And as well as, ayan po. Kung gusto nyo i-level up ang inyong karira, ayan, meron pong opening ang SM Store at Zesto Corporation. Ang venue po nito ay sa Barangay Canlubang Hall, Calambas City, Laguna, on May 25, 2026, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga lamang. So 8 to 10 lamang po ito. So immediate interviews and on-the-spot hiring ang oportunidad na naghihintay po sa inyo. Alright? Just bring an updated resume and a pen. Observe proper attire. No sando, shorts, miniskirts, ripped jeans, or slippers. At huwag palampasin ang pagkakataong ito pang simulan ninyong karir at makamit ang mas maliwanag na kinabukasan. So, local recruitment activities sa Barangay Candubang Hall, Calambas City, Laguna, May 25, 2026, sa 8 ng umaga. Sa May 25 din, sa Barangay Candubang Hall naman, ay Zesto Corporation naman po ang kaisa nila sa local recruitment activity na ito. And ang mga ino-offer po nila na trabaho ay manager, human resources, manager counter, manager customer service, key custodian, assistant manager facilities, assistant manager warehouse, resident engineer, BCO supervisor, secretary, accounting associate, warehouse supervisor, treasury assistant. At ang work location po nito ay sa SM Store, Nuvali. Wow! Okay, so marami pong opening ngayon sa SM Store, Nuvali. So punta na kayo sa May 25, mga kababayan ko dito sa lalawigan po ng Quezon. Ano? Meron pong job fair o merong recruitment activity

0: list. Sa Sesto naman po, corporation ay hiring din po, ano? Kailangan po nila ng van salesman and motorized salesman. Kailangan po ay with professional driver's license and with sales experience and at least 1 year in FMCG. Okay? Ang office location po nito ay sa Santa Rosa City, Laguna. Sesto Corporation. O, ilalaman po yan sa mga nangangailangan po ng trabaho, ano? Ng trabahador rada sa kanila pong mga kumpanya. SM City Store and Sesto Corporation sa Calamba City, Laguna and Santa Rosa City, Laguna respectively. Well, time for me to say goodbye for now. Maraming po salamat sa inyong ginawang paikinig in behalf of Josie Gonzalez and Otoy Evangelista. Kasama rin po natin si Kuya Ronald Rowy. Ah, si Rodel naman ngayon. Oh. Si Kuya Rodel Perlas. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Abangan po natin ang Government Online with May Dueñas Formaran. Bye for now. Please stay safe.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo.

0: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
1: Simula sa unang oras matapos ipanganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
2: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
3: Mas matalino, mas malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
4: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
0: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
5: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
4: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
6: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, pas 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
8: Ha? Ano ka ba bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
7: Tama ka naman bes, pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
8: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito,
9: League of the Philippines. Sila na babahala sa posibleng epekto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2028 national elections. Sagot ni San Juan Representative at Prosecutor Isabel Maria Zamora, ginawa lamang nila ang kailang trabaho na siyang minandato ng konstitusyon at bilang mga House Prosecutors. Ito ang tugon ni Zamora matapos tanungin ng media kung nangangamba ba ang prosecution team kung makaapekto ang pag-uusig kay VP Sara sa kailang kandidatura sa susunod na eleksyon. Narito ang pahayag ni Prosecutor Isabel Zamora.
10: We are fulfilling our constitutional duty as House Prosecutors, as Congressmen, as representatives

0: of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po, naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya. And we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
1: Samantala, sinuportahan naman ni Lead Prosecutor Jinky Luistro ang pahayag ni Zamora, anya ang impeachment ay hindi usapin ng popularidad, kundi pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Health at Joint United Nations Program on HIV/AIDS. Patuloy ang pagbalangkas ng mga sistema para maprotektahan ang Pilipinas hinggil sa HIV/AIDS. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpulong sila Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at UNAIDS Deputy Executive Director Angeli Acrecar upang talakayin ang pagpapalakas ng sistema laban sa HIV/AIDS sa bansa, kabilang sa pinagtutuunan ng pansin ng naturang pulong ang sustainability, integration, mobilization at digitalization ng mga programa para sa HIV prevention at management. Tinalaki rin sa pulong ang pagpapalawak ng multi-sectoral collaboration upang higit na mapatatag ang healthcare systems, alinsunod sa pangako ng Pilipinas sa UNAIDS Global AIDS Strategy para sa 2026 hanggang 2031. Sa kasalukuyan, nagsisilbing Vice Chair ang Pilipinas ng UNAIDS Program Coordinating Board bilang bahagi na aktibong papel nito sa pandaigdigang pamamahala laban sa HIV/AIDS. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bureau of Internal Revenue pinadali ang proseso sa pagkansela sa registration o tax registration. Ang balita atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong guidelines para mapadali ng proseso ng pagsasalang negosyo at pagkansela ng tax registration. Sa ilalim ng Interesting Revenue Memorandum, maaari ng mano-mano o online na mag-apply mga negosyong tumigil na sa operasyon para sa closure o cancellation ng kanilang registration. Ayon sa BIR, pinasimple na rin ang documentary requirements at hindi na madaragdagan pa ang penalty sa oras na makompleto ang pagsusumite ng requirements. Para naman sa micro-taxpayers na wala ng outstanding liabilities, maaaring mailabas ang kanilang tax clearance sa loob lamang ng 3 araw. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, bahagi ito ng ease of closing business reform ng pamahalaan para gawing mas mabilis at business-friendly ang serbisyo ng gobyerno. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Akmang tour packages panghimok sa mga turista. Ito po'y ayon sa Department of Tourism. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinura ni Department of Tourism Undersecretary Shalimar Hofer Tamano na sa pamamagitan ng mga tour packages na akma sa budget ay daan upang mahimok ang publiko na mamasyal at makutulong sa pagpapalago ng ekonomiya kahit pa sa panahon ng krisis sa petrolyo at pagtaas talaga ng mga bilihin. Sa pagtalakay ni Yusek Tamano sa kahalaga ng local travel at kung paano makatutulong ang naturang promosyon na nakasentro sa mga tourist areas at pagpapatibay sa kolaborasyon sa mga tourism stakeholders, malaking katuwang rin ito para sa travel fairs. Sa pagdalo ng kalihim sa katatapos ng Cordillera Regional Travel Fair, sinabi nito na mas mulat ang mga Pilipino sa aspeto ng travel costs, dahilan kung bakit napakalaking tulong ang Regional Travel Fair sa paggabay sa mga tourism enterprises upang makahubog ng trabaho at mahimok ang mga Pilipinong purihin ang kagandahan ng ating mga destinasyon. Ayon kay Yusek Tamano, mahalagang maipalala sa atin ang turismo ay patungkol din sa mga tao, palitan ng karanasan at pinagkumpol na pagsisikap upang mahubog ang ekonomiya at makapamahagi ng impormasyon para sa mga susunod na henerasyon na matuto ukol sa mga tao, kultura at ganda ng bansa. Idinagdag pa nito na pinatunayan ng Regional Trade o Travel Fair ang halaga nito bilang plataforma para mapaunlad ang ekonomiya kakibat ang pagpapamalas ng tinurang resilience o kahandaan, katuwang ang mga sinasagawang innovations na nakakasabay sa pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong nakatiwalaang Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
15: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air fans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
16: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.

0: And we hope and pray that we have a fair trial. And I leave you with this. From the democratic precedent, the strengthening of the rule of law, a fair and transparent trial demonstrates that no government official, ito po reminder na ito, no government official is above the law, reinforcing constitutional checks and balances. And lastly, the risk of weaponization. If the process under Alan Peter Cayetano as Senate President and presiding officer, if the process is perceived as politically motivated rather than evidence-based, it can set a dangerous precedent leading to the weaponization of the legal system to eliminate political rivals. Ako po ay magpapaalam na at 9:54 na po ng umaga. Ako ay nagpapasalamat ulit sa sa ating panauhin ngayong umaga, no, si Attorney Lorna Capuna. We had her already third time today and we're hoping to have her again soon. Ako ay nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, kay Rolly Bumatayo, kay Roban Malilin, kay Arnel Villamor, at kay Alvin Pelgone, at sa executive producer, walang iba kundi si Christopher Tirambulo. So, antabayanan natin ang mangyayari sa Senado. There is a big possibility that the change of leadership can still take place because the majority block is not so much really a majority. Very unstable po ang tinutungtungan nila ngayon. So ako'y magpapasalamat na at nagbabati ulit ako sa inyo ng magandang umaga. I'll see you tomorrow. I'll be there in the studio in person. God bless you and pray always for the country and for the Filipino people. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong kapuluan. 4 minutes bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito mga balita sa oras na ito. Energy security, isa sa pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakda niyang state visit sa Japan sa susunod na linggo. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Susubukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makuha ang kooperasyon ng Japan sa harap ng pagsisikap ng Pilipinas na mapatatag ang seguridad nito sa enerhiya. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay kanyang gagawin sa nakatakda niyang state visit sa Japan sa susunod na linggo. Sinabi ni Pangulong Marcos na noon pa man ay malaki na ang naitutulong ng Japan sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para makakuha ng supply ng langis sa bansa. Kung may lilinawin na niya siya kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na may kinalaman sa pagtulong ng Japan sa usapin ng energy security ng bansa, ito sabi ng Pangulo ay ang patungkol sa alok na $10 billion na ayuda sa pamamagitan ng Partnership on Wind Energy and Resources Resilience o Power Asia System. Ano ang mekanismo nito sa usapin ng ugnay ng mga bansa sa rehiyon at sa pagitan mismo ng Pilipinas at ng Japan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Samantala, yellow alert muling itataas sa Visayas Grid ngayong araw. Si Jay Magdagala naman sa kanyang live report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muli ngang itataas ang yellow alert status sa Visayas Grid, kasunod pa rin ang pagdipis ng supply ng kakurang rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang yellow alert simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At

0: planta ang bagsak sa naturang grid, habang mayroon naman 13 planta ang mayroon derated o kulang na kapasidad na nasa 852 megawatt. At yun dito, sinabi pa ng NGCP na sa kabuuan ay merong available capacity na 2,691 megawatt sa kuryente, habang ang peak demand naman ay nasa 2,438 megawatts. Dahil dito, sinabi ng NGCP na na posibleng asahan ang pagkakaroon ng posible pa ita sa red alert ang naturang grid, depende sa magiging estado ng supply nito. Nanatili naman normal ang Luzon at Mindanao Grid. Para sa Bago Pilipinas, si Marta Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, anti-ticket scalping law isinusulong sa Kongreso. Mga manggagancho dapat na panagutin ayon sa party list Solon. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dagain si House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Lila De Lima ng panukalang batas laban sa ticket scalping o bentahan ng ticket sa sobra-sobrang presyo para sa concerts, sports events at festivals. Sa ilalim ng House Bill Number 9171, na isipagbawal ni De Lima ang muling pagbebenta ng tickets ng lampas na 10% ng orihinal na presyo kung walang authorization. Ayon sa mambabatas, maraming fans ang napipilitang bumili ng mahal na ticket o tuluyang nawawala ng pagkakataong makapanood dahil sa mga resellers na sinasamantala ang mataas na demand. Saklaw ng o sakop ng panukala ang ticket hoarding, bentahan sa unauthorized channels, pagtatago ng tunay na presyo, paggamit ng bots at fake accounts para makabili ng maraming tickets. Kapag napatunayang lumabag, maaaring patawan ng multang 50,000 hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon. Diin ni De Lima, ang ticket scalping ay hindi diskarte sa negosyo. Isa itong garapalang panluloko at panggagansyo sa kapwa. Inaatasan din ng panukalang event organizers at ticketing companies na magpatupad ng malinaw na anti-scalping policies upang matiyak ang patas at transparent na bentahan ng tickets. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Phil Rice nagbabala sa El Nino. Climate Smart Palay, ipinumungkahi sa mga magsasaka. Si Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, tayog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinigaya ng Phil Rice ang mga magsasaka na maghanda laban sa inaasahang El Nino sa huling bahagi ng taon sa pamamagitan ng paggamit ng Climate Smart Rice varieties at water-saving farming practices. Layunin nitong maprotektahan ng ani sa gitna ng posibleng kakulangan sa tubig at matinding init. Ayon sa Phil Rice, mas mainam ang pagpili ng early maturing at drought-tolerant na palay na kayang mabuhay kahit limitado ang tubig. Paliwanag ni Senior Plant Breeder Christopher Cabusora, ang mga binhing ito'y maaaring anihin sa loob lamang ng humigit-kumulang 106 to 113 days. Nangangailangan ng mas konting tubig at maaari pa rin magbigay ng ani ng 3 hanggang 6 na tonelada kada ektarya kahit sa stress-prone na kondisyon. Sa ilalim ng RCEP seeding program, patuloy ang distribution ng mga nire-recommendang binhi tulad ng PSB RC10, NSIC RC480, 594, 596, 572, 732 at RC740. Ayon sa pag-asa, posibleng mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto na maaaring magdulot ng water shortage sa rice-producing areas. Tinatayang higit 300,000 hectares sa Luzon ang high risk sa tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 7 minuto, makalipas na ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Arnel, bukas na ng telon. Bukas. Hello, tanghali na. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Maalinsangan na po. Ha? Ibig sabihin, kailangan na nasa safe na lugar kayo kung nararamdaman nyo pa rin ang init factor. Pero, huwag kayong mag-alala. Medyo sabi ng pag-asa, kahapon ay pababa na yan. Yung mga nararamdaman yung init dahil sa nagsisimula na po ang tagulan at medyo ito'y matitinding mga bugso ng ulan ang aasahan. Bueno, mga kababayan, welcome sa ating Radyo Publiko Serbisyo. Paglilingkuran po na naman namin kayo, kaya hayaan nyo kaming sumahimpapawid mula sa 738 at 104.3 FM at sa inyong mga tinitingnang mga social media platform. Oh, at saka yung mga gadget ninyo, pati yung mga tinitingnan nyo dyan sa television, Channel 4, syempre. Gandang umaga po, na imbagabigat yung amin na po. Haha, mga taga Ilocos, mga taga Pangasinan, Masantos, si Kabosan at si Kayun, amin. Good morning! Yung pong mga nandyan naman sa Bicol, aba marina na aga sa Indugabos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga paddi. Oh, mga Kapampangan, Maya Pabag po, kinukumusta po kayo ng Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid, ha? Gandang umaga, Maya Pabag. Alright, mga taga... Bisaya. Ay, mga taga-Bisayas. Good morning. Mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. Ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Tuloy ang ating mga balita ngayong araw na ito at mga impormasyon, pwede kayo mag-text 0999-229-1738 sa aming text line. Oh, ulitin ko yan, 0999-229-1738. At syempre, kasama dyan yung aming Facebook Live. Kaya kung nandyan po kayo, shout out, hello. Yung may mga birthday, happy birthday ngayong araw na ito. Yung may mga anniversaryo, happy anniversary sa lahat. Magpakain kayo. Ibig sabihin, chill. Happy lang. Ingat pa rin. Yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ingat din. Oo. Yes. At saka syempre, Glory Fe. At saka Al Corpus, Engineer... Tata Rolly, ikaw pala nandyan. Hello, Tata Rolly. Batang bata, bumatayo. At si Engineer Jobel, Engineer Jom, at saka si Engineer Roban, at saka si Arnel Villamor. Thank you. Let's go sa mga balita ngayong araw na ito. Sa ating mga headlines, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City ngayong araw. At energy security, isa sa pangunahing agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakatakda niyang state visit sa Japan sa susunod na linggo. Bureau of Internal Revenue, pinadali ang proseso ng tax registration cancellation. Attention naman, mga kababayan! Yellow alert muling itinataas dyan po sa Visayas, sa Visayas Grid ngayong araw. Mga kababayan, yan po ang mga headlines at ang mga detalye ng mga balitang ito. Ay antabayanan niyo po sa pag-uusad ng araw na ito, ng mga, sa mga oras na ito, at sa iba pang follow-up ng mga masisipag na mga reporters ng Radio Pilipinas. Alas 11 na. Ano alas 11 na? Alas 11 minutes after 10 o'clock. Ayun, in English pa, 11 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Oho, at mga kababayan, sa ilang saglit, meron po tayong malalamang impormasyon. Magkakaroon ako ng follow-up doon po sa Civil Defense, Office of Civil Defense ng Region 11. Oho, yan, at yun po ay para malaman natin, upang malaman natin kung ano na ang sitwasyon dyan po sa Davao Region na binaha kamakalawa. Oo, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Oh, yan ang sinasabi mga kababayan, kaya mag-ingat-ingat po sa mga intense na ang tawag nila ay matinding mga pag-ulan dahil sa ito ay kasama doon sa nagsisimula na El Nino phenomenon sa ating bansa. Okay? Ang tabayanan po yan, 12 minuto na makalipas na po alas 10 ng umaga.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: At sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Trivia. Ito, mga kababayan, sa pananaliksik ng masipag na sina Al Corpus at si Glory Bagon. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang pananaliksik sa ourparishpriest.com o sa Wikipedia. Alam po ninyo yung Flores de Mayo. Uy, Flores, pari ko, ah, Tata Rolly. Flores de Mayo. Oh, ibig sabihin niya ay bulaklak. Opo, ay isang buwang pagdiriwang na nakatuon sa pagbibigay pugay kay mahal na Birheng Maria. Sa bawat araw ng Mayo, ito po ang mga deboto mula bata hanggang matanda ay nagdadala ng sari-saring bulaklak sa simbahan upang ialay sa altar. Ang mga bulaklak ay sumisimbolo po ng kadalisayan. Ah, galing ha. Dalisay, ito ang tinatawag na iyong pong pananampalataya. Pag-ibig at pananalig, karaniwan ding may kasamang pagdarasal ng rosaryo. Oho. At ito, kasama din ang pag-awit ng mga Marian hymns at pagbibigay. Iyon, ang gusto ko rito, Tata Rolly, yung pagbibigay ng merienda. Opo, sa mga batang kalahok, oh, doon sa yung mga pagdarasal na yan sa maraming bayan sa ating bansa. Na nagiging pagkakataon din ito para magtipon ang komunidad at magbahagi ng kasaysayan at pati na ang kasayahan habang pinapangalagaan ang tradisyong ito. Ang tawag dyan ay Flores de Mayo.
1: Kuya Kicks, now, alam na dis.
0: Yan, yan, yan, ang Flores de Mayo, no? Oh, alam nyo na, alam na dis, ha? Eh, hindi sa dahil kaapelido ko yan, Tata Rolly, no? Eh, talaga nasa liksik yan ni na Al Corpus at ni na the Glorify Bagon. Opo. Eh, natatandaan ko si Kuya Kiko, si Kakiko, Tata Rolly. Eh, may sumasali-sali dyan sa, ano na yan, eh, Santa Cruzan, kung tawagin, or Flores de Mayo. Mga parasal, padasal muna. Mga isang linggo bago yung kafiestahan ng bawat bayan, bawat barangay, at yun ay ang Santa Cruzan. Aba, tuwan-tuwa ako, Tata Rolly, dyan sa ginagawang mga dasal at saka yung Flores de Mayo na yan. May mga palaro pa eh. Oo, abi ako naman eh, nung bata-bata pa, eh, sa parating kasali sa mga may mga dasal na ganyan, ay kalimitan, nakakatulog na ako eh. Oo, dahil sa pang ilam rosaryo nang napupuntahan ko, pero pagdating at naaamoy ko na yung amoy ng kape, amoy ng kaluluto lamang na pansit, at amoy ng merong tinapay, siya, gising kaagad, biglang gising ang natutulog na Kiko Flores. At pipila na, Tata Rolly, di ba? Oh, na-experience mo ba yun? Yung pagpila-pila dyan sa mga Santa Cruz na yan, tapos merong palaro. Oh, yung palarong Pinoy. Yung ano ba natatanda mong palarong Pinoy, Tata Rolly? Yung palo sebo, Tata Rolly, ano? Oh, umakit kayo ganun. May punong-puno ng grasa o kaya oil yung isang mahaba, mataas na nilagay na kawayan. Aba, eh yun ay akitin isa-isa hanggang maabot mo yung mga inilagay doon sa dulo ng kawayan na yun. Yung flag o kahit na anong bagay ay siya. Eh pagka nakuha mo yun, ikaw panalo, meron kang premyo. Yan ang mga palaro dyan. Oh, at saka tumbang preso. At saka yung ano, tag of war. Aba, mga kasama yan dyan sa palarong Pinoy na yan. Okay, natandaan ko lang. Eh, sinishare ko lamang sa inyo ang tungkol dito sa Flores de Mayo, mga kababayan. Alright. 17 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Ay, siya, dako muna tayo sa Davao Region ng Office of Civil Defense. At nariyan po ang aking mga kausap na Regional Director na si Director Edna Dayang Hirang. Mayong buntag, Director Dayang Hirang, joining us via Zoom. Mayong buntag.
2: Mayong buntag. Mayong buntag sa tanan. Magandang araw po sa lahat po.
0: Salamat po sa pagpapaulak nyo ng aming panayam na ito, Director Dayang Hirang. Sa ngayon, kumusta na ang Davao na binaha ang ilang lugar? Kamakalawa lamang. Ano ba ang sitwasyon ngayon dyan?
2: Sa ngayon, maganda na ho ang panahon. In fact, busy ang mga tao o yung mga impacted families sa pagkukumpuni ng mga gamit nila at pag-aayos ng mga personal effects nila. Of course, ang gobyerno rin, busy rin pagbibigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng napakalakas na ulan dahil nga sa intertropical convergence zone. So, however, naghahanda na rin kami sa sinasabi ng PAGASA kasi na habagat o yung south easterly winds natin o southwest winds habagat na magko-combine ito sa El Nino that we expected to be a very strong marami na pakaraming tubig.
0: Meron palang nasawi o namatay dyan sa pangyayari na binaha. Anong detalye niyan, Director Dayang Hirang?
2: Yung nasawi sa barangay Buhangin, electrocuted po. Disgrasya po ang nangyari. So, yun po ang nangyari sa kanya.
0: So ngayon, ay ba isa lang yan na naitalang namatay?
2: Isa lang ang namatay. Kasi yung nga, sa preparedness ng government, maganda naman. Ibig sabihin na government is able to advise the people that the rains are coming, flooding are coming. Ako nga mismo dito sa barangay ko, tatlong beses ko na rinig yung early warning ng ating gobyerno.
0: Oh, mabuti naman po, habang naandun kayo sa inyong barangay, ay na-warningan din kayo at saka meron sinasabi niyong alertness, merong mga kaagad na aksyon ang inyong mga kababayan. Hanggang saan nga ba ulit inabot ang bahang iyan, Director Dayang Hirang?
2: Okay, ang baha is merong ang major affectation sa city of Davao.
0: Opo.
2: Then affected din one municipality in Davao de Oro and Davao del Sur, dalawang munisipyo. So however, in Davao City talaga ang massive ang affectation. Particularly at least 12 barangays in Davao City, no? Ang pinakamalaking pinsala dito sa barangays na dinaanan ng Matina River, no? Yung Matina River encompassing 4 barangays, siyempre doon kasi bumagsak yung napakadaming ulan sa bundok ng Matina, doon sa sinasabi ng PAGASA sa barangay na upper sa upper Biao, no, Matina Biao. So yun yung daanan ng tubig na yun, yung river Matina, napakalaki ng overflow ng tubig.
0: Oo, eh ang napapakita po dito sa mga binigay ninyong videos pala ay yung pambaha diyan. Bigyan niyo nga kahit kami ng picture, ipaalam niyo sa mga taga-subaybay ngayon dito sa Luzon, dito sa Metro Manila. At sa ibang panig na inaabot ng broadcast ngayon, Director Dayang Hirang, ano ngayon, kumusta na dyan sa manabanggit yung binaha na lugar sa Davao?
2: Okay, of course, importante rin na maikwento natin na isang tulay po ang bumagsak sa city of Davao.
0: Nako.
2: Barangay Kalyawa. Totally po yun, totally. So, ibig sabihin na naghahanap na at nabigyan na ng alternate road. Route, no? Automatic kasi sa gobyerno yan.
0: Oo.
2: Talagang you have to provide alternative route by hook or by crook. Then of course, there are small landslides and one-lane road passable in the city of Davao. But ang major po in terms of infrastructure damage is yung malaking tulay sa along the national road ng barangay Kalyawa. Yung agricultural crops po, wala pang report yung ating Department of Agriculture. Hindi pa na-submit sa atin yung dami ng agricultural crops. So, actually, bigyan natin ng context konti yung ating mga kinig nanonood. 2011 po, ito po yung nangyari na the same area po ito. Noong maraming namatay, almost 30 ata yun, 24 to 30 yung time na yun. So, yung Matina River na yan, deadly ho yan. Akala mo maliit lang, pero pag binagsakan ng malaking ulan doon sa kabundukan, diyan dumadaloy diyan at bumabaha. Yung nga pakiusap natin ever since, no, 2023, nakiusap tayo na damihan yung flood control projects, no, dagdagan na talagang along the 4 barangays dapat, kasi napakaraming tao kasi diyan, ano, no, napakaraming tao, highly urbanized yung barangay na yan. So yung apat na barangay na yan. So pag bumaha, marami talaga maapektuhan.
0: Abanggit nyo, Director Dayang Hirang, na nanghingi kayo, nagsubmit din kayo ng proposal na damihan ng flood control. Anong nangyari?
2: Merong binigay, meron namang ginawa ata dito sa city, pero yun nga, kulang. Yung kulang nga. So, yung kulang, siyempre, akala nga natin, wala tayong pera, pero alam mo naman pala ang nangyari, di ba? Alam natin lahat yun, under investigation. So, yun po ang napakalungkot. In the midst of everything, our people are suffering from the impact of flooding. Identified na natin yung problema. Mm-mm. Nagbigay na tayo ng rekomendasyon. Yung problema yung pondo, no? Mm. So, sana, I wish to reiterate the funding for this Matina River po.
0: Matina River. Gaano kahaba ang stretch niyan, yung the Matina River na yan, the Director Dayang Hirang? From where to where?
2: I think merong 4 kilometers yan.
0: 4 ba? Mahaba
2: rin. Kilometer 9 to 7, 3, sobra pa, mga 6 pala. Kasi kilometer 9 mag-umpisa yan eh. Pababa, 8, 7, 6, 5, 4, hanggang sa dagat.
0: You're saying ito yung downstream, mula doon pa bundok na konti, tapos pababa sa hanggang sa dagat
2: downstream,
0: na.
2: Yes, downstream, doon sa barangay New Carmen, yun ang bundok doon. Then Biao, Matina River, barangay Matina Pangi, barangay Matina Crossing, barangay Aplaya, yun, Aplaya, dagat na yun.
0: Meron pa bang mga nasa evacuation centers? Kung kayo, may mga nag-evacuate ba?
2: Mayroong marami naman nag-evacuate, pero by this time, wala na, naka-recovering na sila eh. Wala namang nasira mga bahay.
0: Opo.
2: Na sabihin mo, mag-permanent, temporary evacuation center tayo, hindi naman ganun ang situation. Dahil nga, hindi naman siya bagyo. Yung bagyo kasi, dahil yun ang problema. Nakakupos talaga lang yun. Devastation. But ito is a intertropical convergence zone combined with easterlies, no? So, napakaraming tubig po bumagsak. Ang record po ng PAGASA,
0: 120. Director Dayang Hirang, can you repeat that please? Nag-buffer yung signal, naapektuhan. Hello? Can you repeat that, Director Dayang Hirang? Sinasabi niya na may kaugnayan na sa magiging epekto sa mga susunod na panahon. All right. Director, are you there?
2: I expect na yung bagsak na tubig, 129 millimeter water.
0: Oo. Hello, Director. Oh, wow. Patapos na ako, Al Corpus. Kaya, please, itanong na lang natin. Sayang naman kung kailan patapos na, nagka-problema naman na yung ating link na yan. Anyway, para kay ko, nasabi na ni Director Dayang Hirang, ang naging sanhi noong baha na yan na mayroong nasawi, mayroong namatay na isa, pero namatay dahil na kuryente. Oho, yung mga live wire dumapo doon sa tubig at nung nandoon sa baha ang biktima, yun ang kanyang ikinamatay. All right, mga kababayan, yan aking panayam kay Director Dayang Hirang, Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Region 11. Ingat-ingat po. Amin pong magkakaroon pa rin ho kami ng follow-up diyan at nasabi na ni Director Dayang Hirang ang kanyang proposal doon sa nakita nilang problema, yung tubig, Matina River, diyan sa Davao at papunta mula sa upstream, pababa hanggang sa dagat. Pero napakarami kasing tao, maraming nakatira doon sa yung pong tabi noong Matina River na yan. Kaya meron siyang proposal na dagdagan ang mga flood control projects. Ano kaya ang reaction ng Office of Civil Defense Central Office at ang Department of Public Works and Highways? 10:27 ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din kayo sa ilang saglit.
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, Lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Publiko!
3: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Oh, yeah. Riba. Shout out muna mga babayan kay Aling Trining na nandyan sa Grace Park, Caloocan City. Hello. Good morning. Oy, Lawrence Atanasio, naka-monitor pa rin at binabati niya muli ang bagong secretary ng Department of Budget and Management, Secretary Kim Robert De Leon. Okay, very good. Samantala, si Rachel Espiritu, good morning din mula sa Philippine Amateur Radio Association. Kita mo naman, siyempre, yung ating mga taga-subaybay. Roger Go! Hello! Ni hao. And former Consul General Willie Cuyugan. Ni hao. Samantala, balik tayo sa ating...
1: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kicks, alam na dis trivia. Patuloy na yan. Sa pamamagitan ng pananaliksik ni na Al Corpus at Glory Febagon. Alam po niyo itong Flores de Mayo. Oh! Kaya sikat ako pagka ganitong Mayo, di ba? palagi ako umaatin mga kainan. Yun, kaya ako sikat. Nagsimula po ang Flores de Mayo sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ayan. Kumusilyama? Al, kumusilyama? Sir? Okay. Ang kolonisasyon, yun, ng mga Kastila, tinatayang noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Dinala ito ng mga misyonerong katoliko bilang paraan upang palawakin pa ang debosyon kay Berhing Maria at palakasin ang pananampalataya ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ito naging relihiyosong gawain. Kundi isa ring makulay na selebrasyon ng kultura. Pinagsasama nito ang pananampalataya, sining at pakikipagkapwa, kaya hanggang ngayon ay patuloy itong isinasagawa sa iba't ibang probinsya at lungsod sa ating bansa. Hello! Ang ating Santa Cruzan at Flores de Mayo!
1: Kuya Kicks! Now, alam na din.
0: Oh yes, yes, yes. Alam nyo na, buwan ng Mayo, Fiesta, Santa Cruzan. Sabi ko nga, mga kababayan, nakakatuwa. Ano? Talagang happy-happy lahat. Sana, yung pong kasiyahan na yan, hindi mauwi doon sa trahedya. O yung mga minsan may nangyayaring problema. Pero kailangan ang panalangin upang maiwas tayo sa mga gulo. O katulad niyan, pati yung mga sa paligid ninyo. Lahat yan, pare ko, tataroli. Hindi lang ordinaryong fiesta-fiesta yung iba. Meron akong napuntahan noon. Si Kaki ko, napunta doon sa fiesta, doon sa, President Rojas, Cotabato. Isang linggo, pare, fiesta ng mga litsong baboy. Oo, isang linggo, araw-araw. Ang mayor doon ay nag-alaga ng baboy, native na baboy. Inalagaan niya at pagsapit ng kapiestahan ng buong bayan, abay ang bawat barangay binibigyan niya ng mga baboy upang gawing lechon o kaya iba't ibang putahe doon sa baboy na yan. Napaka creative nung mayor diyan sa President Rojas Cotabato. Alright, iyan ay karagdagang samut-saring impormasyon sa inyo. Samantala, mga kababayan, isa pong congressman na nasa party list na nawagan ng malawakang reforma sa sektor ng enerhiya kasunod ng mga banta ng brownout. Aba, narito ang report niya ni Melanie Valdos Reyes. Lani!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umapila si Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap ng malawakang reforma sa sektor ng enerhiya matapos tamaan ng brownout ang mismong House of Representatives habang may sesyon. Sa privilege speech sa plenaryo, sinabi ni Yap na malinaw na patunay ang insidente sa lumalalang problema sa kuryente sa bansa mula sa sunod-sunod na brownouts hanggang sa manipis na supply ng kuryente at paulit-ulit na grid alerts. Ayon kay Yap, kung ang Kongreso mismo ay hindi ligtas sa palpak na kuryente, paano pa kaya ang ordinaryong Pilipino? Binitikos ni Yap ang patuloy na mataas na singil ng kuryente kahit mahigit 20 taon na ang ipinatutupad na ipira habang hindi pa rin umano naaayos at maasahan ang serbisyo. Diin ang party list Solon, hindi pwedeng taong bayan lang ang laging sumasalo ng gastos at problema at dapat itong imbestigahan ng Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Lani Melanie, Lani Valdos Reyes. Alam mo, may punto yun na Congressman Arthur Yap, yan ng Murang Kuryente Party List. Dating naging governor, nagdating secretary ng Department of Agriculture, naging governor ng Bohol Province at saka naging congressman din ng bahagi noong, kung hindi ko nagkakamali, 3rd district ng Bohol. Oo, siya ngayon ay kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Oo nga, yung kahapon kausap natin si Attorney Alabanza ng NGCP o National Grid Corporation. Aba, kailangan talaga magpaliwanag ang NGCP na isang pribadong kumpanya na siya tumutulay lamang . Palagi, sabi nga, nasisisi sila. Pero pati hindi nila nagago ng paraan, matagal ng panahon na sila naka-take over sa sistemang ito, wala pa rin, hindi nakakatulong yung pagbaba ng kuryente. Palagay ko, isang malaking challenge ito. Congressman Arthur Yap, baka pwede naming ma-interview ka sa mga susunod na panahon. Yung pong inyong advokasya na Murang Kuryente. Mga taga-party list ng Murang Kuryente, pakitaan ninyo na ito ay makakatulong sa bansang Pilipinas, yung inyong advokasya. At nang sa gayon ay maibalik, siyempre malaman ng ang tiwala sa inyo na kaya naiboto ang Murang Kuryente Party List ay isang mayroong advokasya sa pagpapababa ng presong kuryente. Magiging hindi nanangkupo ang sasagot ng ating mga kababayan. Hallelujah! O, di ba? Yun, sige. Follow up natin siguro. Alamin nga ninyo kung paano makakontakt si Congressman Arthur Yap na dating naging secretary ng Department of Agriculture. Baka pwede rin may tanong yan tungkol sa agrikultura. Ito naman ang report ni Mary Ann Bastasa. Aba, ang DSWD ay bumisita sa special payout ng cash relief assistance para sa yung mga grupo ng mga riders. Ito, malalaman natin sa report ni Marian Bastasa. Marian!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nag-inspeksyon ngayong umaga si DSWD Secretary Rex Cachillan sa nagpapatuloy na special payout ng cash relief assistance para sa mga lalamove rider sa the tent sa Las Piñas City. Kasama ng kalihim si DSWD ASEC Irene Dumlao at DSWD Field Office and si Regional Director Joseph Florico para tiyakin ang maayos at mabilis na pamahagi ng tig 5,000 cash aid sa mga delivery drivers. Kinamusta rin ang kalihim ang usad ng payout para masigurong tuloy-tuloy ang proseso at hindi na magtagal pa ang mga rider beneficiaries sa venue. Target mabigyan ngayong araw ang nasa 10,000 riders habang kahapon ay nasa higit 6,000 riders na rin ang nakatanggap ng ayuda. Isinasagawa ang special payout alisunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang sektor ng transportasyon sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga benepisyaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule dahil hindi pinapayagan ang mga walk-in sa venue. Magtatagal ang special payout para sa lalamove riders hanggang sa Webes May 21. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay siya, yan ang report mga kabayan ni Marian Bastasa. Tuloy-tuloy lamang ang payout. Mga nasa motorcycle riders. Ay may tumantuwa sila, no? Dahil, yun na nga, kumikita na sila, may dagdag na ayuda pa. Meron ba kayong pasalamat naman sa pamahalaan? Anong pasalamat ninyo naman sa gobyerno natin? Diba? Hindi yung tanggap lang ng tanggap. Kailangan may pakita nyo rin yung pagmamalasakit sa bayan at saka tuloy-tuloy yung mga trabaho. May lang mapagsilbihan din ang mga kababayan nating mga sumasakay sa inyong mga sasakyan, mga motorcycle. 10:39 ang oras. Nagbe-break muna ako. Sa break, sa'yo muna, Tataroli, Batang Bata, Bumatayo. Let's go!
3: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
16: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo.
19: Radyo Publiko. Serbisyo.

0: Alas 10:42 na, mga kabayan. Hello, hello. Hi. Gandang umaga po muli sa mga kabubukas ng kanilang mga radio, mga gadgets, sa social media, sa telebisyon. Hello, hello, hello at hello pa. Oh, ha, yung nararanasan yung mga isolated or localized thunderstorm ay talagang nangyari sa mga panahon na ito. Opo. At saka ano na yan eh, yung mainit na pagkakato, panahon, nasusundan kaagad yan ng minsan ang sa susunod na araw yung localized thunderstorm. Kaya mag-ingat po. Pero pag napahaba ang pag-ulan dyan, kasi nga na, talagang sa ngayon ay magbabdadala ng pag-ulan, mahaba ang pag-ulan, ingatan din nyo po yung pag-apaw ng tubig sa mga ilog o kaya yung mga landslide. Dahil pag napuno na ng tubig, yung mga sa dalisdis, yung lupa, uguguho yan, yung mga nakatira dyan sa lugar na meron pong palaging landslide area, abay, mga mayors, mga opisyal ng gobyerno, kailangan tingnan nyo ng mabuti at sikaping masabihan na huwag magtatayo ng bahay doon sa dalisdis ng mga lupang yan o bundok na yan. Okay? 10:43 ang oras. Samantala, tumanggap tayo ng balita mula sa lalawigan. Ito pa sa ang Radyo Pilipinas Albay magre-report dahil meron pong kasalukuyang sitwasyon yan po sa Bulkang Bulusan ngayong umaga. Nako, natapos makapagtala ang PVOX ng 252 na volcanic earthquake sa nakalipas na 24 na oras. Si Paul Happy nang magbibigay ng detalye niyan. Paul!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Maray na aga sa iyo, Paul!
2: Good Maray morning. Na agong kuya Kiko, nakapagtala ang PVOX ng 252 na volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 oras batay sa kanilang ulat ngayong May 20. Nasa 121 ang tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux sa naturang bulkan batay sa kanilang pinakauling monitoring nitong April 22. May taas na 100 metro ang naitalang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa Timog Kanluran. Naitala rin ang panandali ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Bulusan kung kaya't mahigpit ay nagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at ang pagpasok na walang pag-iingat sa 2-kilometer extended danger zone o EDC sa gabing Timog Silangan. Ipinagbabawal din ang pagpalipad ng anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan at pinaalalahanan din ang PVOX sa publiko sa posibleng maganap na bigla ang pagputok ng steam of phreatic explosion sa naturang bulkan anumang oras. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin.
0: Diyan sa minomonitor ngayon ng PVOX at kayo na nakamonitor din yan, ang mga tao ba ay paano nasabihan ng mga tao ngayon diyan sa lugar na malapit sa Bulkang Bulusan? Nakatatandaan ko nung ako dumaan diyan,
2: base sa mga nakaraang panayam natin no sa provincial disaster risk reduction ng pamalapalalawigan ng Sorsogon, ay wala namang nakatira diyan sa may loob ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Bulusan. Ang unit kaugnay nga nitong pagtaas ng bidad ulit ng Bulkang Bulusan ay nakapamahagi na sila or nakahanda na yung mga face mask sa mga mismong mga bahay na posibleng maapektuhan nitong posibleng idulot na phreatic explosion ng Bulkang Bulusan. Natatandaan natin, Kuya Kiko, nung nakaraang taon, ang 2025, parehong buwan nung Mayo, ay pumutok nito ang Bulkang Bulusan. Naganap niya ng phreatic or steam driven na phreatic eruption kung saan bumuga nga ng abo ang Bulkang Bulusan. Ngunit bago pa magputok yung bulkan ay nakahanda mismo ang mga N95 face mask sa mga kabahayan na doon sa mga posible maapektuhang lugar. Kuya Kiko.
0: Paul, hindi lang mga face mask ang nakahanda kundi yung kung saan makaka-temporary natitira ang mga kababayan nyo dyan. Yung mga lugar na sakop ng Bulusan, pakiulit mo nga sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. Bayan ng...
2: Yeah, Kuya Kiko, ang nasasakupan ng Bulkang Bulusan ay yung mga bayan ng Huban, Irosin, Bulusan, yung bayan mismo ng Bulusan, yes. At tawag nito yung gubat, Barcelona, kasiguran. Ngunit ang, kung pagbabasehan natin, Kuya Kiko, yung direction ng hangin ngayon ay patungo sa Timog Caluran, kung kaya itong bayan ng Huban at Urusin ang posibleng bagsakan ng abo sakaling muli itong magkaroon ng aktibidad, Kuya Kiko.
0: Yun, kailangan na makapag ma-alerto ng ating mga kababayan. Natatandaan ko nga, sabi ko kanina, habang dumadaan ako dyan sa highway, patungong Matnog. Nako, eh napakagandang tanawin. Yun. E may mga checkpoints ba na na-set up ang Philippine National Police dyan sa ngayon sa sitwasyon ng pag-Alboruto ng Bulkang Bulusan?
2: Well, sa ating pagkakalat ng impormasyon tungkol dyan, Kuya Kiko, so far, wala naman tayong na-monitor na sinasagawa ng checkpoint dahil nga nasa alert level 1 itong Bulkang Bulusan. Bagamat yung ilang mga tourism sites gaya na itong sikat na nagsipit falls sa bahay ng kasiguran, isinara na ito ng pansamantalang isinara ng DNR dahil nga nasa loob ito ng 4-kilometer danger zone ng Bulkan, Kuya Kiko.
0: Napag-re-report mo ngayon, kumusta ang weather condition yan sa area, Paul?
2: Well, Kuya Kiko, nandito tayo sa Albaya. Mainit ang panahon, may mga konting ulap. Medyo may kainitan din ang maalingasang yung panahon dito. Kaya panayakong silo ako sa mga maraming puno dito sa kinalalagyan ko sa Linyon Hill, Kuya Kiko.
0: Sige, so nandiyan ka sa Albay, minomonitor, namomonitor mo yung nangyayari dyan sa Bulusan. Paano mo namomonitor nga ang nangyayari dyan sa Bulusan, Paul? Pakishare mo nga sa amin.
2: Ayo, Kuya Kiko, may mga kaibigan tayo sa Bulusan, yung mga kababayan, mga kaibigan ko diyan humingi ako ng video actually kanina kasi nung nalaman ko nga na tumaas yung aktibidad ng bulkan, ayun, agad tayo nagpakuha ng footage para makita natin yung sitwasyon at kasabay din ng Bulkang Bulusan ay minimonitor din natin yung tuloy-tuloy din na aktibidad nitong bulkang mayon. But so far mukhang kalmado naman yung parehong bulkan, Kuya Kiko.
0: Ikaw pala ang tatawagan naming ekspertong taga-monitor ng mga bulkan. Bulkang Mayon at saka Bulkang Bulusan. Baka magkita sila sa kanilang panaginip. Biro lang yan. Hindi pwede tayo mag-create ng joke dyan. Private joke. Thank you, Paul, sa iyong report ng mga karagdagang detaling nito. Ingat din po kayo dyan.
2: Thank you so much, Kuya Kiko, para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Diyos mabalos, mga kababayan. Yan ang report ni Paul Apin mula sa Radyo Pilipinas, Albay. Siya, dalawang kanya minomonitor, ha? Ang Radyo Bulkang, ang ibig sabihin na ang Bulkang Mayon at ang Bulkang Bulusan. Kaya alas 50 na, Tata Rolly, anong mga gusto mong ihanda ng ating makababayan? Ano ang iyong suggestion na pwedeng kainin, ihandang madali lang? Oo, ang tawag diyan ay short order lang. Sige, short order, sige. Sa ating short order ni Tata Rolly Batang-Bata, bumatayo, ginataang tilapia. Galing, Tata Rolly, double thumbs up. Ginataang tilapia o kaya ginataang isdang galunggong. Sarap din yun, Al. Ano ba mga pwedeng ilagay dyan sa ginataang isda? Galunggong, tambakol. Ano pa isa na masarap? Tambakol, tilapia, bangus, ginataan. Lalagyan mo lamang yan ng pechay. O kung yung iba naman, nilalagyan ng dahong malunggay. Siyempre, kukumplituhin niyo yung paglalagay niyan sa kanyang rekado. Ano bang rekado niyan, Tata Rolly? Ayon, siyempre, gata ng niyog, sibuyas, bawang, kunting luya, ayon, ayos. Tapos dadagdagan mo ng, paano ba yan, inahanda? Matapos na maihanda mo at nalinis na yung isda, siyempre, ilalagay mo na muna yung mga rekado at tapos pakuluin mo muna. Ibig sabihin, unahin mo, pinapakulo muna yung gata ng niyog. Tama. Tapos, pag kumukulo na ng konti, lagay mo na yung mga rekado. Ganon. Madalis lang yan. 15 minutes. Ayos ba? O, 15 minuto lang yun. Yan ang Francis Short Order, ginataang tilapia. Okay. Ang Francis Short Order, inihahandog natin kay Manong Lito Guarin na nakikinig daw sila sa Commonwealth Avenue. Ay siya, uy, Commonwealth Avenue, di ba nasunog yung Commonwealth Market dyan, Tata Rolly? Oo, eh ano na nangyayari ngayon dyan sa palengking yan? O kawawa naman, ano, mga iba, hindi na nakakapagtinda. Ano kayong problema dyan sa Commonwealth Market na yan? Oh, yes. Ay, siyap ka, shout out muna, Engineer Gani Verososa, magaling mahusay na building official ng Quezon City. At si Ate Cholay, ang kanya ding, Ate Cholay, ha? Thank you. Yung may mga nabigyan tayo ng tulong na i-endorse natin sa pamamagitan ng Radio Public Service na ito, Radio Publico Servicio. Aba, na-aksyonan. Thank you. Oh, yung mga katulad nito, may susunod tayo, Al, yung tungkol naman sa Maynila Water Services Incorporated. Papasa natin. At yung mga humihingi po ng ganong pagtutulay sa pamamagitan ng Radio Publico Servicio Program, pa pwede po niyong gawin sa pamamagitan ng pagpunta rito o kaya pagtawag sa text line 0999-229-1738. Ulitin ko, ho. 0999-229-1738. Puputang report na tatanggapin mula sa Radio Pilipinas Davao. Dahil yung, nako, merong coastal line clean up sa Davao del Sur. Samantalang kausap natin si Director Dayang Hirang, sinasabi niya yung epekto ng baha dyan sa Davao City. Pakinggan nga natin itong report na ni Sheila Lisondra ng Davao. Mayong aga, Sheila!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Agriculture Office ng Sulop, mga barangay officials ng Balasinon, at mga miyembro ng Balasinon Oyster Farmers Association, local women's association, mga mangiisda, volunteers, at iba pang partner agencies. Aabot sa 15 sakong basura ang nakolekta sa nasabing aktibidad na isinailalim naman sa Material Recovery Facility o MRF ng komunidad. Ayon kay B4-11 na Provincial Fisheries Officer Gracelda Barida, na mahalaga ang pagtutulungan ng komunidad upang protektahan ang coastal at marine ecosystem. Sinabi rin ito na nakatulong din na ang inisiyatiba sa pagpalawak ng environmental awareness at pagsusulong ng sustainable livelihood para sa mga lokal na mangingisda. Isinusulong din na aktibidad ang inclusivity, volunteerism at community empowerment bilang mahalagang bahagi ng pagbuo ng matatag at sustainable na coastal communities. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Ngayon, salamat Sheila Lisonda ng Radyo Pilipinas, Davao. Alas 55 na, mga kababayan. Ha? Meron ho kayong pupuntahan.
2: Kuya Kicks, now, alam na dis.
1: Oy, oy. Kuya Kicks, alam na dis na. Trivia. Sa ating trivia o sa Kuya Kicks Alam na Dis. Sa huling linggo ng Mayo, mga kababayan, kadalasang isinasagawa ang, binabanggit ko kanina, Santa Cruzan. Yung bilang grand finale ng Flores de Mayo celebrations. Yung buwan ng Mayo. Ito po ay isang prosesyon na may mga reyna at mga prinsesa, mga bata na minsan hindi lang bata pati mga mga teenager na, ha? Kumakatawan po sila sa iba't ibang bertod at tauhan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Yan. Pinakatampok po ang Reyna Elena. Tataroli. Meron ka naging anak na naging Reyna Elena? Wala. Edi yung mga kamag-anak. Naayon sa tradisyon ay nakakahanap ng banal na krus kasama ang kanyang anak na si Emperador Constantino. Magkatabi sila dyan . Ang mga kalahok ay nakasuot ng mga magagarang kasuotan. May kasamang banda, yung mga banda-banda, banda roon, banda rito, diyan. Yung mga pinatutulo, magagaling . Yung mga nandyan pa rin sila, meron pa rin. At dumaraan sa mga kalsadang, yun, nilagyan ng artworks, may mga palamuti, ng mga bulaklak. At bukod sa relihiyosong kahulugan, ang Santa Cruzan ay nagsisilbing piyesta ng komunidad na puno ng musika, sayawan at masayang pagtitipon. Yan ang Santa Cruzan. Yan ang selebrasyon ng Flores de Mayo.
2: Kuya Kicks, now, alam na dis.
1: Oh yes, mula sa pananaliksik ni na Al Corpus at Glory Fe Bagon. I thank you na, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayon. It's bye-bye time. Rovan Malilin, Arnel Villamor, siyempre si Glorify Bagon and Al Corpus. At kayong lahat mga kababayan na sumubaybay, nakasubaybay kanina pa, alas 10 hanggang sa mga oras na ito, thank you. Double thumbs up naman, share nyo naman, follow, like, yan ang ating Facebook ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong kabisyo sa serbisyo na ito, Radyo Publiko Serbisyo. Inyong lingkod, Kakiko Flores. At nagsasabing, God is good, God is great all the time.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng

0: one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya tatalakayin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan. Pangulo, iginiit naman ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy.
9: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo.
6: Headlines. Philippine National Police naka-alerto kasunod ng mga pagbaha sa Luzon at Mindanao.
9: Headlines. Resulta ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado, ipinabatid na ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos. Independent investigation sa insidente itinutulak sa Senado.
6: Headlines. Luzon Economic Corridor lilikha ng nasa 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of the Interior and Local Government. Kauna-unahang Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, inilunsad naman ng Department of Science and Technology.
9: Headlines. Department of Health naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.
6: Headlines. At paghahanda ng prosecution panel sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kasado na. Bank records ni na VP Sara at kanyang asawa ipinasisilip ng House Prosecutors.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News, News Nationwide.
10: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang usapin sa posibleng pag-angkat ng military weapons at equipment ng Pilipinas at seguridad sa supply ng enerhiya. Ito po'y sa harap ng state visit ng Pangulo sa naturang bansa sa susunod na linggo sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya sa buong mundo dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tatalakayin nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung paano makikinabang ang Pilipinas at ASEAN sa bagong depensang posisyon ng Japan, lalo't inalis ang pagbabawal nito sa pag-export ng lethal weapons noong nakaraang buwan. Aniya, parehong nakaranas ang Japan at Pilipinas ng coercive acts at iba't ibang gray zone attacks na isinasagawa sa South China Sea at iba pang katubigan sa rehiyon. Una na ring nilinaw ng Pangulo na ang imported weapons mula Japan ay hindi para magpasimula ng digmaan, kundi para mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas na marisolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayon ng Pilipinas, madadamay at madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 na Pilipino ang naninirahan at nagkatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
11: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in overseas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
9: Ipangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tahas ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay, tinuliksan ng Department of National Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Tinuliksan nga ng Department of National Defense sa pinakauling pahayag ng Defense Ministry ng China na tahas ang umaangkin sa island Sandy Cay, Katawak Island. Ayon kay Defense Spokesman na Assistant Secretary Arsenio Angelong, matagal na pinamamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ng mga isla ng Pag-asa at Lawak na bahagi ng Kalayaan Island Group. Binigyan din pa ni Angelong na rehitimo ang pag-ukupan ng Pilipinas sa mga nakurang picture kasabay ng magbilang sa mga Pilipinong naninirahan dito. Dahil yan ay malinaw na walang batayan sa international law ang halagang ng pag-aangkin ng China sa naturang mga isla. Matapos sabihin ito na meron silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Nakasaadaan niya ito sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na nagbabasura sa 9-dash line na nakaserve ng sa United Nations Constitution of the Sea. Sinabi mananatili naman ang pangako ng pamahalaan ay pagkakaroon ng soberanya, karapatan at kalayaan sa teritory nito o salig mong ito na batas ang kapayapaan at ito's day domain. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inaasahang lilikha ng hanggang 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino ang Luzon Economic Corridor o LEC. Ito ang napatid kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helberg, tungkol sa pagpapalakas ng economic cooperation ng bansa. Bukod sa LEC, sumentro rin ng usapin sa Pax Celica Initiatives, Investment at Technology Partnerships, Supply Chain Cooperation at iba pang mahalagang trade priority sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ang inaasahang 1 milyong trabahong malilikha ay makatutulong sa double-digit economic growth ng Pilipinas. Isa ang Luzon Economic Corridor sa mga paunahing proyekto ng Pilipinas, Amerika at Japan na layong mapaunlad ang infrastruktura, industriya ng semiconductors, logistics, clean energy at digital technology sa Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Formal nang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon. Sa pamamagitan nito, inaasahang aabot sa 9 milyong piso ang kita taon-taon habang nakakalikha ng mga bagong livelihood opportunity sa mga residente. Isinusulong ng programa ang matatag na banana fiber production sa Isabela Province sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural waste sa durable raw materials para sa textile use. Hihikayati ng DOST ang mga magsasaka na suportahan ng banana farming para matiyak ang matatag na supply ng raw materials. Inaasahang makakapag-produce ang hub ng hanggang 40 kilos ng treated o spinnable fibers araw-araw na may tinatayang market value na 2,613 pesos and 88 centavos kada kilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye ay mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Diso na magpapataas sa drainage capacity na aabot sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto, dangan lang at isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming naapektuhan sa tuwing bumabaha. Isa lamang kanya ito sa ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan ay kasama ang paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa para maibsa ng problema sa baha. Positibo naman ang punong ekutibo na mararamdaman na ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Metro pa daw at malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Naka-alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng malakas na ulan. Sangayon sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., activated na ang lahat ng disaster response teams ng lahat ng regional at local police units habang nakatalaga na rin ang kinakailangang resources. Layo nitong alalayan ang mga apektadong residente at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang mga pulis sa rescue at relief operations para iwasan ang casualties at tiyakin ang mabilis na pagresponde.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na bagyo ang Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto, kaya't pinaghahanda na ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Maaring mabuo ang malalakas na weather system sa pag-asanib ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng ahensya, umaabot umano sa 92% ang posibilidad ng ganitong kombinasyon ng mga weather pattern ayon kay Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, maaring lumala ang epekto ng habagat, partikular sa western section ng bansa, kapag sumabay ito sa simula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible namang maging malalakas ang mga ito na maaring magdala ng matinding ulan o malalakas na hangin o kaya ay pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Inaasahan ng PAGASA na mabubuo ang tatlong low pressure area o LPA sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Posible umanong mabuo ang tatlong LPA sa pagitan ng Mayo 25 at Mayo 31 at isa rito ay maaaring ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na maliit ang tsansa na maging bagyo ang mga posibleng LPA. Posible rin daw na magbago ang forecast sa mga susunod na araw.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Karagdagang mga paghahanda na rin ang sinasagawa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice upang makadevelop ng mga rice variety na kaya pa rin mabuhay sa matinding tag-init bilang paghahanda sa inaasahang El Nino. Sa panayam ng Usapang Agrikultura kay DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas, bukod sa mga drought-resistant variety ng palay, ay nakadevelop na rin sila ng early maturing variety ng palay na parehong drought-resistant at mas maaga ring maaani. Dagdag pa ni Manigbas na mahalaga pa rin ang pag-asagawa ng direct seeding o sabog tanim, kaya sa pag-asagawa ng rice transplantation.
15: Lang po dapat na tayo ang nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim, dahil po yun, mas maaga natin naanin ang ating mga palay kapag direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding. Hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagpiyot na kondisyon.
9: Si DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Handa ang mga bodega ng National Food Authority o NFA sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na matibay na idinesenyo ang kanilang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan aniya, may 9 na araw na buffer stock ang NFA. Patuloy din ang ahensya sa pag-import at pagbili ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka.
16: Nakapalit po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
10: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang operasyon ng transmission system sa Luzon Grid, habang nakaamba naman ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng programang Boses kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nananatili pa rin ang mga unplanned maintenance shutdown sa Visayas Grid, dahilan para ilagay ang power grid sa yellow alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang NGCP sa lahat ng power grid sa bansa, partikular sa Visayas, kung may posibilidad na itaas ang sitwasyon sa red alert status.
17: Kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, tsaka Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
9: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Department of Energy patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapatatagpa ang energy grid ng Pilipinas. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
18: Siniguro ng Department of Energy na ginagawa na nila ang lahat ng makakaya upang mas mapatatagpa ang grid at mas mapabilis pa ang restoration at maprotektahan ng mga consumers, lalo na ngayong tag-init. Aktibo kasi na nakikipag-ugnayan na ang Energy Department sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Inisyo na ang yellow alert kapag hindi na sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Sa pinakauling tala ng Department of Energy, pumalo na sa Visayas Grid sa 2,438 megawatts ang peak demand at nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas Grid. Siguro ng ahensya na patuloy sila nakatutok sa magiging sitwasyon ng nasabing grid sa Visayas. Nilinaw naman ng Energy Department na mababa lang ang reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Time check, alas 11:19 ng umaga, antabayanan ng iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mas pinalawak at mas pinalaking mga benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naging malaking tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinasana ng PhilHealth ang mas magagandang health benefit packages hindi lang sa maternity benefits kundi maging sa iba pang health coverages and services. Sa dalawang linggong pag-iikot ni na Pangulong Bongbong Marcos at PhilHealth CEO Edwin Mercado sa mga ospital, pribado at pampubliko ay naramdaman na agad ang epekto ng expanded benefits ng PhilHealth kabilang na ang yakap. Sa Eastern Visayas naman, pinalawak pa ang financial support ng PhilHealth para sa mga people living with HIV and AIDS. Mula kasi sa dating 30,000 pesos na outpatient HIV/AIDS treatment package ay halos doble ang itinas nito na ngayon ay nasa 58,500 pesos na. Patuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na ipaalam sa publiko ang mga bago at mas pinagandang benefit packages na maaaring magamit ng bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Papalo sa migit 1,500 na recipients sa Northern Mindanao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo dala ng Love for All Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Sa pagbubukas ng Love for All Initiative, binigyan diin ni First Lady Liza na ang core mission na nasabing caravan ay ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan at maipadama ang totoong serbisyo publiko. Anya, dapat pa rin mabigyan prioridad ng mga tahimik na pangangailangan ng publiko na kadalasan ay naiisantabi dahil sa kahirapan ng buhay. Nakiisa sa Love for All Initiative ang mga doktor at medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center, gayon din ang mga pribado at pampublikong sektor upang maserbisyuhan ang mga recipient ng Love for All program. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay ay laboratory test, medical consultations at mga gamot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Lubos ang pasasalamat ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa pagdadala ng Department of Health o DOH ng Puro Kalusugan Program sa kanilang syudad para mamonitor ang kalusugan ng kanilang mga residente, lalo na yung mga namamalagi pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Baldo, malaking tulong na mismong ang gobyerno na ang naglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan nito sa mga residente, lalo sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Aabot sa 200 internally displaced families ang nakinabang sa ikinasang Puro Kalusugan Program ng DOH sa Kamalig Albay.
20: Malaking tulong to doon sa salon ng ating mga kababayan para naman matingnan kung talaga bang healthy sila o kung may mga nararamdaman. Wala silang rason na hindi magpa-check-up kasi nilapit na ng gobyerno dito sa atin. Even yung salon, yung laboratory, nandiyan na. Pwede nang i-avail nila kasi libre to sa ating mga kababayan. 200 families. Then syempre may mga taga-barangay natin.
10: Yan ang pahayag ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa iba pang balita, naka-alerto na ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Kasunod ito ng pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghihinalaang kaso at 88 na nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap na sila ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations o IHR na aktibo nakikipag-ugnayan sa World Health Organization o WHO. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulations. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Official Gazette at Presidential Communications Office website accessible na muli sa publiko ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Department of Information and Technology o DICT na na-access na muli ang website ng Presidential Communications Office o PCO at ang Official Gazette matapos na pansamantalang magka-aberya kahapon. Ayon sa DICT na ibalik ang access sa dalawang website kaninang madaling araw matapos magsagawa ng assessment at restoration procedures ang kanilang technical teams. Gayunman, posible pa rin manong makaranas ng mabagal na loading habang nagpapatuloy ang system optimization. Patuloy naman ang investigasyon ng National Computer Emergency Response Team o NCERT kabilang ang pagsusuri sa audit logs. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa PCO para matukoy kung ang downtime ay dulot ng maintenance, configuration updates, intentional administrative actions at iba pang external causes. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Modernization reform ng Bureau of Customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na reforma at modernization o yung modernization efforts ng Bureau of Customs sa isang roundtable discussion na inorganisa ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ni Commissioner Nepomuceno, ang full digital transformation, organizational restructuring at pagpapalakas ng stakeholder engagement sa BOC. Ipresente rin ng Customs ang Customs Processing System o yung CPS at paggamit ng advanced technologies upang mapabilis ang customs processes, mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at mapahusay ang operational efficiency. Tinalakay din ang planong pagtatatag ng top importers sa office, pagpapalakas ng maritime enforcement capabilities at iba pang structural reforms sa customs operations. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagpapatuloy ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program upang higit na mapalakas ang trade facilitation at suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Naipabatid na ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa investigasyon sa Senate shooting incident. Una lang sinabi ni Remulla na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing may nangyaring pag-atake sa Senado bagkus sa isang gun-related incident. Wala rin ani ang sapat ebidensya o pinal na konklusyon kung planado ang barilan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi pa ni Remulla na wala pang direktiba na pinaabot si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa isinasagawang investigasyon.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang malalim na at malalim at patas na investigasyon sa nangyaring barilan sa Senado kamakailan. Formal lang i-turn over ng Philippine National Police sa DOJ ang mga record ng investigasyon sa insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ang kanilang panel of prosecutors ang investigation report mula sa pulisya. Sakop ng gagawing investigasyon ng DOJ ang mga pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Samantala, tukoy na ng DOJ ang mga individual na pananagutin matapos ang insidente, subalit tumangging pangalanan ang mga ito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga nakikita niyang dapat ayusin ay ang koordinasyon sa pagitan ng law enforcement units para maiwasan ang nangyaring insidente noong nakaraang linggo.
3: Importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. Yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw natin maulit to. Baka ayaw natin maulit to. Kasi nilang walang nasaktan. So, the next step is how to prevent this. How to avoid such an incident. Better coordination with the enforcement agents. Mahirap magkomento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to both parties.
10: Ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Senador Raffy Tulfo, iginiit na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Mula Senado, narito ang balita mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniit ni Tulfo na base sa mga lumalabas na imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubayan naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Raffy.
22: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation o dapat kinakampihan, both sides investigahan.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Muling ipatatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Oronado Aplasca para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyo ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at the NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
23: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
10: Ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Binigyan diin ni Senador Raffy Tulfo na hindi gagawin ng Senate Minority Bloc ang manakot para makarecruit ng mga kapwa senador na sumali sa kanilang panig at mapilitang muli ang mapalitang muli ang Senate leadership. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay wala namang anumang pagkatangka na magkudeta mula sa kanilang panig, bagay na hindi rin naman natalakay sa kanilang pulong. Gid ni Senador Raffy na ang tinutukan nila sa kanilang pulong ay ang mga pag-aaral kaugnay ng gagawing paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
22: May gagawa niyo, never nisa sa amin may gumawa ng ganon. We will not do that. Why would we? Kaya ako nakuha yung public services na ibigay sa akin dahil nasa majority ako. Ngayon nasa minority ako, it's okay na yun ang punta naman sa majority. Ganun man talaga yung laro eh. So, inirespeto ko yan. Para sa akin, okay na okay.
9: Yan ang pahayag ni Senador Raffy Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: May nakuha ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isinasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Samantala, nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: There is an ongoing case of Supreme Court, and alam nyo naman from the point of view of the lawyers including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
10: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Naniniwala si Attorney Cristina Conti na mas makabubuti pang makabubuti pa kung sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Conti na dating ICC Assistant to Counsel at ngayon Secretary General ng National Union of People's Lawyers, kung sumuko si De La Rosa una pa lang ay mas may chance pa sana ito makahingi ng interim release. Pero ngayon, mas mahirapan na siya dahil sa kumalat na ang mga video na ginawa niyang pagtakas kasabay ng gulo sa Senado. Dini naman ni Conti na hindi na kailangan ng warrant mula sa local courts bago arestuhin si De La Rosa dahil malinaw na may jurisdiction pa rin ang International Tribunal sa kasong kinakaharap ng Senador na Crimes Against Humanity.
5: Baba ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
10: Samantala, tila delaying tactic lang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, ang panibagong fitness review ng abogado nito. Yan pong sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa kanya, lagi na lang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon-anya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention.
5: Padagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
10: Yan po ang mga pahayag ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng prosecution panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng prosecution panel base sa mga nilalaman ng articles of impeachment. Sa Article 1 na tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Jervie Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang unexplained wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats and destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
6: We continue to prepare. There can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
9: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo sakaling hadlangan ito ng Senator Judges. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naumanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umano'y hadlangan ito ng mga Senator Judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdan na opisyal. Ayon kaya Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa niya hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
11: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya naming ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hihilingin ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court na tingnan ang bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio kasama ang kanilang income tax filings na isinumite sa Bureau of Internal Revenue. Ang kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, ipipresenta ng prosecution team ang karagdagang ebidensya na hindi ganap na ibinahagi sa proceedings ng House Committee on Justice. Anya, handa ang prosecution na ganap na ilahad ang kaso at ipaisailalim sa masusing pag-usuri ang kanilang mga ebidensya, partikular sa isyu ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Una na rin sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na handa silang ipresenta ang mga ebidensya at mga witness sa gagawing impeachment trial.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: Sa ating balitang sports, PBA Commissioner's Cup semifinals sa hataw na ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
12: Pag-aagawa ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, TNT at Meralco ang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagsisimula ng best of 7 semifinals ngayong araw sa Inares Center Antipolo. Unang magsasagupa ang sister teams na TNT at Meralco mamayang 5:15 ng hapon. Nakarating ang tropang Giga sa semis matapos baliwalain ang twice to beat advantage ng top seed na NLEX Road Warriors habang tinalyo ng Bolts ang Magnolia Hotshot sa kanikanilang quarterfinal matches. Samantala, magtatagpo sa 7:30 PM game ang Ginebra at Rain or Shine. Nakabalik ang Gin Kings sa semis nang tapusin agad ang Phoenix Fuel Masters habang pinatalsik ng Elasto Painters ang San Miguel Beermen. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Alas 11:42 ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang ating mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo? Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
13: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
15: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
13: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
16: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
13: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
17: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
13: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
16: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
13: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
16: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
13: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
19: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, galagdagang balita dito sa Luzon. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 6.9 million pesos na halaga ng cash relief assistance sa PUJ at tricycle drivers sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, naritong ulat ni Estrella Loque.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Umabot na sa mahigit 6.7 na milyong piso ang halaga ng cash for aid o fuel subsidy na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers ng pampasadang tricycles at jeepneys sa Kalinga. Ayon kay Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga, ito ay kinabibilangan ng 670,000 pesos na naibigay sa PUJ drivers sa buong Kalinga, 220,000 pesos sa tricycle driver sa bayan ng Rizal, 315,000 pesos sa tricycle driver sa bayan ng Pinokpok at mahigit 5.7 million pesos na naibahagi naman sa tricycle driver sa lungsod ng Tabuk. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang pamamahagi ng cash for aid ng DSWD dahil sa araw ng bukas, 21 ng Mayo, ay magkakaroon ng batch 2 ng payout sa drivers ng public utility jeepneys kung saan halagang 140,000 pesos naman ang kabuang halaga ng ipapamahagi sa 28 target beneficiaries. matatandang ang pamamahagi ng cash relief assistance of fuel subsidy ng TSWD ay bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtugon sa agarang pangangailangan ng PUV at tricycle drivers na labis na naapektuhan ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Puna tayo ng Radyo Pilipinas Bontong, may balitang hatid si Apollo Padaen. Department of Energy nag-asagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation Seminar sa Bontong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nagsasagawa ang Department of Energy o DOE ng tatlong araw na seminar tungkol sa energy efficiency at conservation mula sa Martes hanggang Huwebes dito sa Bontok. Ayon kay DOE Senior Science Research Specialist Daphne F. Del Mundo, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay sa ilalim sa energy audit, lalo na ang mga lokal na pamahalaan na may accounting office. Sa mga national offices naman ay sa central office isasagawa ang auditing ng kanilang energy consumption. Dagdag pa niya, ang mga tanggapan na makapagtatalan ng 10% tipid sa konsumo ng kuryente sa loob ng isang taon ay maaaring makikinabang sa kanilang performance-based bonus. Samantala, sinabi ni Provincial Government Energy Conservation Committee Chairperson Gary Pugas na mahigpit ding pinapatupad ng pamalang panlalawigan ang kanilang energy conservation measures. Tinalakay rin sa unang araw ng seminar ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act, kabilang ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente, carpooling, paggamit ng sleep mode ng computer, paggamit ng solar energy at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Book Ani Summer Reading Camp ng LGU Bani, Pangasinan, nagpalakas ng reading skills ng mga bata sa kanilang bayan. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Bani, Pangasinan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at volunteers ang pagpapatupad ng summer reading camp na Book Ani upang matulungan ang mga batang nahihirapan sa pagbabasa. Tinatayang 180 mag-aaral mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa 5 linggong tutorial sessions na nakatuon sa pagpapalakas ng reading skills at comprehension. Ayon kay Bani Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, inilunsad ang programa bilang tugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pa ng dagdag na gabay sa pagbabasa. Nakatuwang din ang lokal na pamahalaan sa programa ang 9 na paaralan sa bayan, gayon din ang 40 volunteer teachers na nagsilbing tutor ng mga mag-aaral sa buong 5 linggong reading camp. Kasabay ng pagtatapos ng programa, kinilala ng Vice Alcalde ang naging pagbabago ng mga kalahok, partikular ang pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pagbabasa at aktibong pakikilahok. Dagdag pa ni Yamamoto, magsisilbi ring suporta ang Book Ani sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy ang programa upang higit mang mapalakas hindi lamang ang kakayahang magbasa, kundi maging ang pag-unawa o comprehension ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mula naman sa Southern Tagalog, karagdagang 13 million pesos na education fund ilalaan sa mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Maglalaan ng karagdagang 13 milyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Zero Illiteracy and Innumeracy Program o ZIP ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang Zero Illiteracy and Innumeracy Program ng pamahalaan ay naglalayong maturuan ng mga katutubong mangyan na makabasa at makasulat. Kakasalukuyan, may nasa 2,000 katutubong mangyan na ang nakapagtapos ng programa. Samantala, ang idadagdag na pondo ay ilaan para sa mga karagdagang para teachers, kagamitan, at iba pang pangangailangan upang mas maayos na maisagawa ang programa na magsisimula ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ni Governor Bones Delor na sa edukasyon, dapat ay walang maiiwan kahit na ang nasa sektor ng IPs o Indigenous People. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Mga balita naman mula sa Visayas, 11 competitors ng TESDA Eastern Samar kabilang sa 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Magbabalita si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na nakikipagkompetensya ang 11 delegado ng TESDA Eastern Samar sa 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition na ginaganap sa Tacloban City mula Mayo 19 hanggang 21. Pinangungunahan ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon ng lalawigan kabilang sa mga kalahok sina Aikin Ralph Salazar sa welding, Angeline Lalosa sa bakery, Lorna Liad sa cooking at Rainier Basehan sa restaurant service. Lumalahok din sina Jomari Liad sa carpentry, Jomari Lupenya sa electrical installation, Aljun Achay sa plumbing and heating at Jonathan Abog sa wall and floor tiling. Samantala sina Gwen Montes at Reynald Valdinor ay kalahok sa landscape gardening, habang si Mark Paul Borja naman ay nakikipagkompetensya sa web technologies. Ayon sa TESDA Eastern Samar, ang mga delegado ay nagwagi sa WorldSkills Eastern Samar na ginanap sa Balanghiga noong Marso ngayong taon. Layunin ng kompetisyon na mahasa ang kakayahan ng kabataan sa technical at vocational skills at maihanda sila para sa globally competitive na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Visayas, Serbisyo Caravan magpapatuloy ng pagpapadala ng serbisyo o pagdadala ng serbisyo sa mga barangay ng Kalbayog sa darating na Hunyo. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: More

0: tulungan ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies sa pagpaplano upang mas mapabilis at mapalawak ang pag-abot ng serbisyo publiko sa mga residente. Sa pamamagitan ng serbisyo caravan, mas nailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, lalo na sa mga barangay na limitado ang access sa mga halagang programa at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako na tayo sa Mindanao, mahigit 4.95 million pesos na halaga ng shared service facilities para sa sustainable waste management ng isang barangay sa Butuan City, inihandog ng DTI Agusan del Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Natanggap na ng pamunuan ng Barangay Libertad, Butuan City ang apat na machine para sa profitable waste processing solutions mula sa DTI Agusan del Norte Provincial Office sa ilalim ng programang SSF o Shared Service Facilities. Kasunod ng turnover ceremony ay ininspeksyon ng SSF team ang inihandog na isang unit ng multi-purpose shredder, bottle and glass crusher, high-speed concrete mixer at isa ring unit ng hydraulic press, brick and paver machine. Ang mga ito ay may kabuuang halaga na 4,955,000 pesos. Isinakatuparan ito ng DTI Agusan del Norte bilang pagpapakita ng suporta sa pamunuan ng Barangay Libertad sa kanilang hangarin na mapakinabangan ang mga nagkalat na plastic na basura at magsilbing livelihood opportunities ang recycling at waste management. Nagsagawa rin ng training ang DTI para malaman ng mga recipient ang tamang paraan ng pag-operate ng machine na makakagawa ng matibay na eco bricks at eco paver. Inaasahan ng ahensya na makakainganyo ito sa komunidad na makita ang basura ay hindi problema kundi oportunidad para magkaroon ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Hingoog. May balita si Noel Calonia. Young Farmers Challenge Startup Component bukas na para sa pre-registration.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nanawagan ng Hingoog City Agriculture Office sa mga kabataan na ang Young Farmers Challenge Season 6 Startup Component ay bukas ito para sa pre-registration o sa mga kwalipikado. Kinakailangan nasa 18 to 30 years old at handang mag-agribusiness na pwede nilang magiging livelihood program. Matutulungan nila ang ating agrikultura na mapaunlad para magkaroon ito ng food security sa susunod pang henerasyon at ang registration ay matatapos ito sa Mayo 30 sa taong kasalukuyan. Bumisita lamang sa kanilang tanggapan para sa karagdagang informasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalaking tarsier sa Lanao del Sur, pinakawala ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office. Si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas Marawi para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isang lalaking tarsier na natagpuan ng mga residente ng Barangay Diragon sa Bayan ng Marugong Lanao del Sur ang matagumpay na pinalaya ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office o Pindrio Lanao del Sur. Ayon sa ulat, unang namatan ang naturang tarsier sa loob ng Piapayungan Mountain Range malapit sa vicinity ng National Greening Program Rehabilitation Site. Matapos itong makita agad na itinuron over ang hayop kay Barangay Chairman Imran Benito na siya naman nakipag-ugnayan sa Pindrio Lanao del Sur para sa wastong wildlife assessment and rescue. Sinabi ni Pindrio Asmari Labaw na ang pagkakasalba sa tarsier ay lalo pang nagpapatibay sa panawagan para sa pagtatayo ng isang wildlife rescue center sa lalayuan. Dagdag pa ni Labaw, ang pagkakatuklas sa naturang hayop ay nagpapatunay sa kahalagan ng deklarasyon sa Piapayungan Mountain Range bilang Protected Nature Landscape o Land Conservation Area upang maprotektahan ang iba't ibang uri ng hayop laban sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng kanilang tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go.

0: on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Pulong tayo kay Secretary Dave Gomeso ng PCO. Kasama ho ang mga social media platforms at ang ating mga fact-checkers. Layunin ho natin ituloy at palakasin ang ating kampanya laban sa mga false news, false information na lumalabas sa mga social media sites. Malagang tandaan ho natin na kailangan natin palakasin ngayon yung mga fact-checkers natin kasi inaatake na ho ang institusyon ng mainstream media ng mga hindi lang ho mga vloggers, but kung sino-sino sa internet. Ano? So ito yung layunin natin na paigtingin yung kampanya natin against sa false information at talagang nakikipagtulungan tayo sa social media sites para naman on their own, umayon tayo doon sa mga community standards nila. At pinag-discussan din natin kung paano mapapabilis yung at ano yung mga standards na dapat nating iset. Kailangan natin tandaan, Joshua. Itong hakbangin ho ng pamahalaan at ng administrasyon ito ay hindi para supilin ang ating malayang kalayaan para sa malayang pamamahayag at pagpapahayag ng ating opinyon. Ano? Pero kailangan natin tandaan na may mga threshold or may mga hangganan itong mga kalayaan natin at karapatan natin, ano, na hindi dapat siya maglalagpas doon sa inciting to sedition, yes, alarms and scandals, yung mga crimes natin na nandyan na. At kaya nga nakikipagtulungan tayo para naman ho yung mga opinion ng ating mga kababayan, yung mga salubin nila ay base sa katotohanan at hindi sa mga haka-haka, mm-hmm, at mas lalo nang importante, hindi base sa false information.
3: Mm-hmm. Gano'n ba kaseryoso, Yusek, ang epekto ng false information, lalo na sa ngayon na naglipa na nga yung mga trolls ng fake information, fake news?
8: Isipin mo, ano, no, sa panahon ngayon, yung mga kababayan natin nagagalit kung kani-kanino, hindi lang sa pamahalaan, but kung kani-kanino, kasi base ito sa mga opinion at saka sa mga false information na pinapalaganap ng mga ibang mga gusto lang mag-show ng dissent at saka ng kaguluhan, ano. At ito yung yung gusto nating pigilan, ano. Kung magagalit o magkakaroon ng opinion yung mga kababayan natin, dapat nakabase sa katotohanan, hindi yung ito pa yung isang ano eh, halimbawa yung nangyayari ngayong mga gulo sa Senado. Yung iba talaga nang gugulo na lang na nag-uudyok na mag-revolution na. In fact, meron mo tayo ito sa ating programa, i-break ko na, meron na tayong tinitingnan na nakakasuhan at ipapadisbar na abogado dahil for that particular reason.
3: Okay.
8: Nag-i-incite na to sedition at nagtatawag na ng revolution, okay, ng ating mga kababayan.
3: Okay, so walang pipiliin?
8: Wala ho. Again, false, yun ang maganda ho sa, ano, sa atin sa pamahalaan. False information, fake news is, ano eh, parang hindi siya pinagdidebatehan eh. Kahit anong political color mo, kahit ang anong side ka, false news, false information is false information.
3: Yes.
8: Walang qualification yan.
3: Yan. At ito naman, puntahan naman natin, Yusek, at dahil hindi pa nga tapos ang summer vacation, may mga humahabol pa.
8: Yeah.
3: Ano ba yung ulit-ulit nating paalala sa ating mga kababayan para maiwasan itong accommodation scam?
8: Ayun na nga, habang nagbabakasyon lahat, tayo tumungo tayo sa San Juan, sa Batangas,
3: yeah,
8: para kausapin yung mga nagreklamong mga resort owners na nabiktima sila ng mga false information. Hindi lang yung mga kababayan nating nagbabakasyon ang biktima. Pati yung mga resorts na nabibiktima na ini-spoof yung mga kanilang mga resorts, yung mga websites nila. Tapos hinihinga ng pera yung mga nag-i-spoof, nagpapanggap na mga resorts, hinihinga ng pera yung mga kababayan natin. So ang tendency, pag pumunta yung mga kababayan natin sa resorts, wala sila accommodation, wala sila reservation. So lumalabas, dalawa yung biktima nito, yun yung kailangan natin tandaan. Ano? So ang kailangan natin ipaalala sa mga kababayan natin, verify at saka pumunta ho tayo doon sa mga legitimate websites at saka pages, so ng mga resorts na to, no. At so hopefully soon makikipag-usap tayo sa Department of Tourism para magkaroon ng unified database yung mga resorts na yan na pwedeng i-verify ng mga kababayan natin.
3: Okay, so aside from going doon sa mga legitimate Facebook sites o online platforms ng mga accommodation na ito, Yusek, okay lang bang humingi ng mga dokumento para ma-verifika?
8: Ay,
3: ito mga like mga government IDs or certificate ng business, stuff like that.
8: Dapat, Josh, no? At kung sakasakaling halimbawa ho, magkataon na nabiktima kayo, kailangan tandaan ng mga kababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo na yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kagad yung banko nyo para ipahold yung transaction. Okay. Kasi pwede nyo ipahold yung transaction doon sa banko nyo, at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipa-hold BSP yung transaction doon sa pinag-transferan na bank.
3: Okay.
8: Tapos tumawag ko kayo sa amin sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga naloko sa inyo.
3: At least ngayon may magagawa na. No?
8: Oh.
3: Tumawag lang sa 1326.
8: Yep.
3: Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Abby Paraiso, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
8: Maraming salamat din po.
3: Samantala, muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 7th Uplift Committee meeting sa Malacañang. Layo ng pulong na matugunan ng gobyerno ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Tinalakay sa pulong ang 4 na prioridad, kabilang dito ang pagpapauwi sa mga OFW, sapat na supply ng langis, cash assistance sa mga mahihirap o mga Pilipino mababa ang kita o sahod, at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na sapat ang pondo ng gobyerno upang mapanatili ang uplift program sa taong ito.
8: Update sa tulong pinansyal ng DSWD sa mga driver at iba pang apektado ng mataas na presyo ng langis Ating aalamin kasama ang ating kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dunlao, ang tagapagsalitaho ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po sa inyo.
9: Magandang tanghali, Yusek Aboy and Joshua. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay na bagong Pilipinas ngayon.
8: Okay, Asik, unahin na natin, no? Tinalakay natin yung uplift meeting kahapon kung saan inilatagho ng ang rollout ng cash assistance para sa mahihirap at low-income households. Ano ang detalye nito, Asik?
9: Well, tama po yan. Napag-usapan kahapon nga sa uplift meeting yung assistance para sa mga vulnerable sectors. Kung matatandaan, napanggit na ito ng DSWD na we're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Further details of this will be provided on a later date dahil meron lang po tayong tinitingnan ano, na mga detalye. But again, bate nga doon sa pinag-usapan nga kahapon ay we're looking at additional assistance para doon sa mga mahirap nating mga kababayan na tumatanggap na ng regular assistance under existing programs of the department. We're also looking at providing assistance para sa mga mahirap nating mga kababayan who are not yet part of the existing programs and services of the DSWD. Ito yung mga CBMS identified poor households, yung mga hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at yung walang gutom program. And of course, tinitingnan din yung ibang mga sektor kagaya ng mga near poor households. So ito yung mga households na may low income or yung mga minimum wage earners. But then again, additional information will be provided soon as we finalize no, the details of this.
3: Okay. Asik, pakipaliwanag po para sa ating mga manonood, paano po tinutukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo at ano-ano na po yung mga ginagawang paghahanda ng inyong kagawaran para po sa payout?
9: Well, ang tinitingnan po natin, of course, yung existing beneficiaries of the DSWD, yung kabilang po sa mahirap na sektor. Nandiyan na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung Walang Gutong Program beneficiaries. Ito kasi, Joshua, may existing na database na for this. Ano? And then, doon din naman sa iba pang mga mahirap na sektor, gamit naman natin yung CBMS. Dahil yan ang ating targeting system for poverty reduction. Diyan din natin nakikita kung sino yung mga near poor households. So yan ang basihan ng DSWD. But gaya nga ng nabanggit ko, additional details of this will be provided soon as we finalize ano po yung pong impormasyon hinggil dito.
8: Asik Irene, dito naman po sa mga PUB drivers. Ilan na po sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers ang nabigyan ng cash assistance? So at paano ho tinitiyak nyo sa DSWD na lehitimong benepisyaryo lang ang nakakatanggap ng tulong?
9: Well, sa nagpapatuloy, Yusek Aboy, na distribution itong cash relief assistance, nasa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa mahigit 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
3: Okay. Asik, patuloy pa rin po ba ang payout sa mga drivers sa labas po ng NCR? At meron pa rin po ba, because we understand na we keep on improving yung proseso ng ating rollout, ng ating mga payout. May mga pangunahing hamon pa rin po.
10: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Suspendidong Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca inirekomendang kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: Inirekomenda nga kasuhan ng Philippine National Police sa Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan na itong si Suspended Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ito dahil sa kanyang pagtutok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Sa inilabas na resulta ng investigasyon na lumalabas na ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang dahilan kaya't nagsimula ang putukan sa loob ng Senado. Paglabag sa Republic Act 119 17 o Private Security Services Industry Act ang nakikita ng paglabag ng usaha dahil sa hindi makatirang paggamit ang baril. Wala namang kasing dapat ipagtanggol sa Senado dahil wala namang pag-attacking nangyayari. Bukod dito ay may full access din ng usaha sa mga CCTV kaya't makikita nila na wala namang layunin na makipagputukan sa kanila ang NBI. Samantala, pinupirma rin ng CIDG na isinuko na nitong si Aplasta ang kanyang 9mm na baril kaugnay nga ng nangyari. Una nang sinupin na si Aplasta, subalit hindi ito humarap sa kanilang tanggapan ngayong araw. Una-una, nakipag-ugnayan na lamang ang mga abogado ng Senado sa pamagitan ng liham at kahapon ay personal na tinanggap na CIDG-NCR ang naturang baril. Ngayon man, nilinaw ng CIDG na hindi pa conclusive kung ang isinuko na yung pistol ang mismong ginamit sa insidente sa Senado. Samantala, nakilala rin ang dalawang tauhan ng USA na sangkot sa insidente ng pagpapaputok ng baril. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy sa kung sino ang nagbigay ng maling informasyon kay Aplasta hinggil sa umano'y banta ng pag-atake sa Senado. Nawagan din ang CIDG sa iba pang tauhan ng USA na humarap at makipagtulungan sa investigasyon kung wala silang itinatagong lihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
9: And then driver din po pala siya ng Lala Move or ng isang service delivery. Now, para maisaayos po iyan, pinagsama-sama na po ng DSWD lahat ng talaan ng mga drivers. And after that exercise, no, yung tinawag natin na pagkakaroon nga ng clean room, after that exercise ay mas confident na ang DSWD sa pag-proceed sa payout. Now, ang ginawa po natin, we requested the transport network companies na tulungan ng DSWD sa pag-identify ng payout venues at gayon din sa pag-inform sa kanila pong mga partner drivers kung saan at kung kailan yung kanila pong payout schedules. Yan po yung isinaayos natin. And then, katuwang din po ng mga transport network companies ay na-inform yung mga drivers kung ano yung kinakailangan nilang dalhin. Halimbawa po dyan, yung kanilang driver's license, yung original at yung photocopy nito ay re-require natin ano, na dalhin nila dun sa scheduled payout date and payout venue. Yun po kasi ang pinakamahalaga na requirement ng DSWD para matiyak na lehitimong driver po yung magtutungo sa mga payout venues natin at tatanggap ng cash relief assistance. Let's admit it, wala pong talagang master list ng mga drivers ang ating pong pamahalaan kaya nagkaroon ng challenges no in terms of validating the list submitted to the DSWD. But sabi ko nga po, because of the exercise that was called for by Secretary Rex Gatchalian, ay mas confident na tayo mag-proceed dun sa succeeding payouts natin because we already did data cleansing.
3: Okay. ASEC, napabalita po na matatapos na ang service contracting program ng LTFRB itong Biyernes sa 22 ng Mayo. Although magbibigay naman ng 10 peso discount sa mga ilang piling gasoline station. Pero sa inyong panig po, bukod po sa cash assistance, ano pa po yung ibang programa ng DSWD na maaaring lapitan ng mga tsuper at kanilang mga pamilya na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis?
9: Well, kami po sa DSWD magpapatuloy yung pamamahagi ng cash relief assistance. In fact, hanggang sa katapusan po ng buwan na ito ay ipagpapatuloy natin sapagkat after nga the exercise that we did 2 weeks back ay nakita natin na marami pang mga drivers ang hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. So tatapusin po natin ito at titiyakin na masaserve yung target natin na nasa around 2 million ano, na drivers sa ating pong bansa. Katanggap nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Now, nagpapatuloy pa rin naman po yung implementation ng assistance to individuals in crisis situations. So kung may mga kababayan po tayo na in crisis, in certain emergencies, at kinakailangan po ng assistance from the department, ay maaari naman po silang maserve under this program.
8: ASEC, ganito. No? So sa mahigit 73 point billion pesos na ipamahagi ng DSWD sa mga PUB drivers, gusto ko malaman sana at magbigyan ng konteksto yung mga kababayan natin from the perspective of DSWD. Gusto kong ilarawan yun sana yung epekto ng mga programa ng mga na programang ito sa mga chopper na matinding tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Eh, may mga testimonials ba tayo? Ano ba sinasabi nila sa inyo after this, pagbigay natin ng mga assistance sa kanila?
9: Well, that's correct, Yusek Aboy. Nasa mahigit 7.5 billion pesos na po ang nailabas natin para sa pamamahagi nitong cash relief assistance sa mahigit 1.5 million na drivers sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa amin pong pakikipag-usap sa kanila, dahil araw-araw po ay umiikot tayo sa mga payout activities natin, nakakausap natin yung mga drivers at sinasabi nila na malaking bagay po itong 5,000 piso na tinatanggap nila mula sa ating pong pamahalaan. Ito ay ginagamit nila para sa pangkain, para sa gasolina, at iba pong pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po na makita at makausap ang ating pong mga drivers at sinasabing sila ay lubos na nagpapasalamat at may ganito pong tulong. And kayo naman po, aside from the cash relief assistance, merong ibang tulong pa na naipapahatid sa ating pong mga kababayan. Last week, we were in Bicol. No? Bumisita rin namin ang Ginobatan at Kamalik Albay at namahagi rin tayo ng emergency cash transfer para sa mga kababayan natin na apektuhan naman ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. At sabi rin po ng mga nakausap natin, ng mga farmers, mga lola at lola, itong emergency cash transfer na tinanggap din nila, that's more than 10,000 pesos each household, ay gagamitin nila para sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka dahil marami sa kanila ang naapektuhan nga po yung kanila pong mga livelihood dahil sa pagbuga ng abo nitong Bulkang Mayon at yung patuloy nga na pag-aalburuto dito. So sabi nila magagamit nila ito para sa kanilang pangangailangan, para sa pagsasaka, para pangangailangan para sa gamot at pagkain. At nakakatuwa rin po ano, na makausap yung ating pong mga beneficiaries sapagkat they're very grateful for the assistance being extended by our government. And sabi nila na talagang na-appreciate nila yung pong tulong na ipinapapot sa kanila.
3: Okay. Ang huli na lamang po, Asek, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
9: Well, of course, tayo po ay patuloy na nagpapaalala sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakatanggap ng mensahe na nagsasabi na maaari sila makatanggap ng assistance from the department o yung pong nakakabasa ng mga posts sa social media. Paalala lang po ng DSWD na sana po ay maging mapanuri po tayo. I-verify po muna natin yung mga impormasyon na natatanggap at nababasa natin. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD, bisitahin lamang po ang aming official communication page para sa para malaman po no yung mga detalye ng mga programa na ipinapatupad po namin. Huwag po kayo basta-basta magbibigay o magbabahagi ng inyo pong mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan po ng mga link na ipinapadala po sa inyo because this might compromise your personal information. Again, maging mas mapanuri po tayo, tamang tulong para sa tamang impormasyon.
8: Tamang tulong sa tamang impormasyon. Maganda yung bali, yung message ni si Kairin, no? Lalo na laganap to, tsaka ginagamit to para mag-aalit siguro yung iba, pinapaasa yung mga kababayan natin. Well, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD.
3: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
12: ETV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

katutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, monitoring ng mga VAT-exempted medicines at iba pa ang programa para maibahagi ang quality healthcare sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Yusek Aboy and Sir Joshua. Thank you for inviting FDA po sa inyong palatuntunan.
0: Okay. Well, Attorney, sa kasalukuyan po, paano po minomonitor ng FDA ang mga gamot na sakop ng VAT exemption para matiyak, masiguro na naipapasa ang mas mababang presyo o naipapasa ang mas mababang presyo sa mga mamimili, sa mga consumer?
1: Yes po. Tayo po, no, bilang sa direktiba din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay nagkakaroon ng whole of government approach kasama po ang mga partnered agencies katulad po syempre na aming mother agency, ang Department of Health, ganoon din po ang DIR, para po kami ay mag-conduct ng joint inspection and monitoring para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganoon din po yung may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes, and of course, kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
2: So, Attorney, ano po yung mga pangunahing hakbang ho ng FDA upang makasiguro na sumusunod ho ito lahat ng mga drug manufacturers, distributors, at butika sa pagpapatupad ho ng VAT exemptions sa gamot?
1: Yes. So, bukod po sa tayo ay nakikipag-tie up sa mga partnered agencies natin, ano, tayo po ay nagkakaroon ng masusing evaluation. Unang-una po, yung mga gamot. Tayo po sa Food and Drug Administration ay patuloy na nagve-verify at dinadagdagan natin yung listahan ng mga VAT-exempt medicines. Tayo po ay periodically nagkoconduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy din po ang ating coordination, kasama din po ang ating mga law enforcement units para po matiyak natin na ito ay abot kaya, no? Patuloy ang ating monitoring. Meron din tayong post-market surveillance na ginagawa sa tulong din po ng ating mga regional field offices.
0: Okay. Attorney, sa mga surveillance na ginawa po ninyo, may mga natukoy na po ba kayo mga establishmento o kumpanya na hindi sumusunod sa tamang presyo o labeling ng VAT-exempt medicines, at ano po yung mga naging action nyo dito?
1: Yes. For our initial pilot test po that we conducted last week, wala pa po tayo nakitang major violation dito sa pagpapatupad po ng VAT exemption, ano. Pero syempre, kailangan tiyakin din natin na hindi lamang po yung VAT exempt ang tinitingnan ng Food and Drug Administration. Kabilang din po dito, sinisigurado natin na ang mga gamot ay rehistrado sa FDA. Ganon din po ang mga establishmento ay may kaukulang license to operate. So, kasama po yan sa mga tinitingnan natin.
2: Well, Attorney, paano nakikipag-ugnayan ng FDA sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno para naman for consumer protection pagdating sa abot kayang gamot?
1: Yes. So, ang DOH po, sila po ang ating health policy, no?
2: Yep.
1: So, sila po ang gumagawa nito. Ang BIR naman po, syempre, sila din ang nagpapatupad ng mga related sa mga tax. At kami naman po sa Food and Drug Administration, tayo po ang nag-regulate, tayo po ang nag-i-inspect through our clusters. Meron po tayong North Luzon cluster, we have the South Luzon cluster, we also have the Mindanao East and West, at ang ating Visayas cluster. So tayo po ay umiikot nationwide para po matiyak natin na hindi lamang po itong mga VAT exempt, kundi ang registration, no, para ma-ensure natin ang safety, efficacy at quality po ng mga gamot sa merkado.
0: Okay, Attorney, may mga kumakalat sa online, sa social media, na even yung mga kilalang brand ng gamot na mga paracetamol o mga pain relievers, yung mga peking lumalabas. Pakimaliwanag po, ano po ba yung kaakibat na panganib na maaaring kaharapin ng publiko kung sakaling sila ay makabili ng mga hindi rehistradong mga gamot?
1: Yes. So, yung po mga hindi rehistradong gamot, no, tayo po ay nagpa-flag din ng mga public advisories through our website, no. Meron din po tayong Facebook page para po ma-i-announce natin sa publiko kung tayo man ay may nakitang counterfeit o yung mga pinepekeng gamot. Napakadelikado po dito sa kalusugan natin kasi ito ay maaaring magkaroon ng mga allergic reactions. And worse is kapag ito ay hindi tumalab, no, ina-expect natin na tayo ay gagaling, no. Mm-hmm. And worst po, no, maaaring mag-cause ng death kapag very serious talaga yung mga cases po ng mga pinepekeng gamot. Tayo po ay pinag-igting natin ang ating ating po enforcement unit sa pangunguna po yan ng ating Director General si Attorney Paolo Esteston, no, para po combat natin itong mga problema natin sa counterfeit medicine. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs. No? Recently po, nagkaroon tayo ng operations. No? Na, kumbaga, nasamsam natin itong mga dumating na false declaration nila na sinasabi nila mga pet cages daw, pero dumating ay mga peking gamot. Yeah. So, na-combat natin ito sa ating intensified enforcement efforts po.
2: Well, attorney, ano naman po yung ginagawa ng FDA upang maiwasan itong hoarding, overpricing, o kakulangan ng supply ng mga VAT-exempt na medicines para sa merkado natin?
1: Yeah, so we at the Food and Drug Administration, of course, first, again, yung pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, no, patungo dito. Siyempre po, sinisigurado din natin na through our inspection ay walang nag-hoard. At kung meron man po kaming mabalitaan na nag-hoard, no, tayo naman po ay mabilis na umaaksyon. And para din po sa kaalaman ng ating publiko, tayo po ay merong isumbong button sa ating website. So, maaari nyo lamang po i-click kung meron kayong kahinahinalang unregistered na mga produkto, mga peking produkto at establishmento. Ganon din po kung meron po kayong gustong i-report sa amin na hindi sumusunod dito sa VAT-exempt ng medicine na mga establishment gaya ng mga drugstores.
0: Okay. Well, just to give more gravity po dito sa ginagawa yung surveillance, pag-monitor, attorney, sa pananaw po ng FDA, gaano po ba kalaki ang naging epekto ng VAT exemption sa accessibility at affordability ng maintenance medicines para po sa mga Pilipino, particular sa mga senior citizens?
1: Yan. Isa sa direktiba ng ating Director General ay ang access po, no, para sa bawat Pilipino at sa mga kababayan natin dito sa mga gamot. Makikita po natin na napakalaking tulong ng 12% VAT exemption. At syempre po sa mga nagtatanong, common na natatanong sa akin, Sir Joshua and Yusek Abon, na tinatanong nila, kapag po ba may 12% VAT, covered pa rin po ba yung additional 20% para sa mga senior citizens at ganun din po sa mga PWD? Mm. So, ang sagot po dyan is yes, no? Mm. So, kapag ikaw ay senior citizen at persons with disabilities at ikaw ay bibili ng gamot na covered nitong VAT-exempt medicine, ito po ay on top of the 12% VAT exemption. So, makakakuha po kayo ng kadagdagang 20% na diskwento.
2: Malaki-laki yun.
1: Kaya malaki talaga ang impact, syempre. At saka, ito pong mga gamot kasi na covered ng VAT exempt, ito po ay usually maintenance medicines or yung mga lifetime na nagamutan.
0: So, na hindi binibili ng tingi-tingi, binibili ito for monthly consumption.
1: Tama. At syempre, papaalalahanan ko na rin po ang ating mga taga-subaybay na syempre, ang mga gamot na ito kailangan ng prescription at hindi binibili online.
0: Yun.
2: So, dahil sa ako po kung dyan, may mga maintenance medicine ko. Thank you, DJ Pao. Pero, naman sa pabalik tayo sa usapan natin, ano naman ho ang paalala ng FDA sa publiko upang makasiguro na lehitimo, ligtas, at tamang VAT-exempt medicines ang kanilang nabibili? Parang sa akin, anong kailangan ko malaman, attorney?
1: Una-una kailangan mong malaman, Yusek, is dapat ang nagpe-prescribe ng mga gamot na iinumin mo for your maintenance medicine, kailangan doktor. Okay? So, hindi tayo dapat nagsiself-medicate. Pangalawa po, kung kayo po ay duda sa mga gamot na inyong binibili, pwede po niyong i-verify yan sa ating pong FDA verification portal na nasa ating pong website, or i-type niyo lamang po verification.fda.gov.ph para po tayo ay makasigurado, no, o ito bang brand na ito, ito bang generic name na ito ay rehistrado sa FDA. Makikita rin po natin dito sa verification portal kung may kaakibat na advisory, meaning may nasamsam ba tayong peke, nag-advise na tayo sa publiko. Pangalawa, hindi po natin binibili ang prescription medicine online kasi, di ba, pag bumili tayo ng gamot, kailangan pinapakita natin yung prescription sa ating mga pharmacists or mga pharmacy assistants. Kaya po, hindi ito dapat binibili online. So, meron tayong mga establishments na nag-o-offer ng mga online medicine or mga online ordering. Pero dapat po sila ay may physical store. So, red flag ito, Yusek and Sir Joshua. Mm-hmm. Kapag po nakakita tayo ng mga order na wala naman silang physical store. Mm-hmm. So, dapat may physical store. At saka importante, Yusek, kailangan makikita mo yung tamang labeling. Expiration date, distributor, tamang labeling, may mga precautionary labels ba sila na sinasabi na prone ito sa ganito, ito ay dapat hindi tinitig sa ganito, at yung mga temperature. So, titingnan natin lahat yan.
2: Gusto ko yung ginagawa ni Atty. Kay na nakatutok sa akin dahil alam mo sino yung matanda tsaka nagme-maintenance na, no? Atty. May tanong lang ako. Halimbawa, yung sa sinasabi natin na sa prescription at tsaka yung mga certain gamot lang ang naka-VAT exempt. Ang tanong ko, pag ang piniprescribe ba sa akin, hindi doon sa VAT exempt. Pero ang may mga generic brand siya na VAT exempt. Pwede ko ba sabihin sa doktor ko na ito na lang ang i-prescribe mo sa akin or ito, mm-hmm. ito yung gusto ko na kailangan VAT exempt?
1: Yes, actually, kung gusto niyo po na, na pumasok siya doon sa VAT exempt, po pwede niyo po i-check ang ating verification portal. Nandiyan dyan yan. As of the moment, we have 2,313 in our verification portal. So, syempre, para makasigurado tayo na tama yung ipe-prescribe sa atin at covered nitong 12% VAT exemption, i-check po natin ang ating verification portal para din syempre tama ang ma-prescribe sa atin. Ha? Pareho lang ba nung iniinom ni Yusek?
0: Yes, okay. Well, attorney, paano naman po hinahandle o pinangasiwa ng FDA yung mga reklamo mula sa mga consumers? Kaugnay nga po ng maling presyo o yung kawalan ng VAT exemption sa mga gamot, saan po sila maaari mag-report?
1: Yes po. Ngayon po, in-enhance na po natin ang ating sumbong hotlines, no? So, una-una po, meron tayo syempre yung Food and Drug Action Center pa rin na inyong po pwedeng tawagan. At ngayon po sa amin pong website, meron na po tayong isumbong button. So, all you have to do is to click on that button. Nasa bandang ilalim po yan. At ang ating pong website, in-enhance din po yan ni DJ Paolo, no? So, ginawa na po natin siyang mobile-friendly and easy to use na rin siya. Kaya po makikita nyo na yan, yung ating isumbong, type all the details, and kung mas maganda po sana kung yung pictures ng mga product na inyo pong nire-report, ganun din po yung mga establishmento, location, mas maganda syempre kung full details para syempre mas mapabilis po ang ating aksyon.
2: Well, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong kagaya ko na umaasa sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan para gawing mas abot kaya ang mga gamot sa bansa.
1: Yes po. So kami po sa Food and Drug Administration ay patuloy po na ginagawa ang ating tungkulin para masigurado na unang-una abot kaya po ang mga gamot sa publiko. Ito din po ay sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan under the whole of government approach sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po matiyak na ito ay abot kaya. Ganun din po para ma-combat natin yung mga gamot or yung mga problema natin sa mga peking gamot. Maaari lamang po kayong pumunta sa ating pong website para po ma-check kung inyo pong gamot na iniinom at mga binibilhang establishmento ay mayroong kaukulang permit at may registration mula po sa Food and Drug Administration.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ho ng Food and Drugs Administration. Give our regards to DG Pao.
1: Of course, kakarating po. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya para mapagbigay alam natin na on top of the 20% ay meron pa ring 12% VAT exempt.
0: Yes. Thank you, Attorney. Thank you. Samantala, sa ibang balita, nasa 1,500 individual sa Cagayan de Oro ang nabigyan ng libreng serbisyo sa ilalim ng Lab for All Caravan sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa opening program, sinabi ng unang ginang na ang pangunahing misyon ng caravan ay gawing makatao ang serbisyo publiko, lalo't nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay mga Pilipino. Ginawaan niya ang caravan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Isinagawa ang caravan sa Capital University katuwang ang mga doktor at mga medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center. Tumulong din sa caravan ang ilang private at public organizations. Bayan, huwag kayong bibitiw. Manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa malawakang pagbaha sa Davao. Ating aalamin kasama si Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region. RD Ednar, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali. Yusek, magandang tanghali sa lahat.
0: RD, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pinakahuling assessment ng OCD Davao sa epekto ng malawakang pagbaha riyan?
1: Well, una, ang ipaliwanag ko lang na ang pagbaha is dahil nga sa intertropical convergence zone na nangyari noong 18 ng gabi. May 18 ng gabi hanggang huling araw ng pagbaha na easterlies, no, na laging nandito sa area namin. So yung dami ng ulan na bumuhos sa Davao City is almost 80% of the monthly volume ng Davao City. At bumuhos nga sa isang area dyan sa barangay New Carmen ng City of Davao. At yung mga tubig dumaan especially sa Matina River in which sa four barangays ang dinadaluyan. So aside from that, all other barangays were affected in the City of Davao.
2: RD, ano yung nakikita niyo dahilan kung bakit biglang umawas at nag-overflow yung Matina at Bunawan Rivers noong kasagsagan ng malakas na ulan?
1: RD,
2: nawala.
1: Inaral. Hello?
2: Ay, paulit na lang, RD. Medyo nawala kayo kanina at mahina pa rin yata yung signal dyan.
1: Simula noong 2000, I was appointed by the President in 2023. Inaral ko na yung situation dyan kasi nga 2011, nangyari na yung malaking pagbaha at manamatay na almost 24 or 30. So mahaba po yan, mga 6 to 8 kilometer river, yeah, urban barangays, no? So maraming tao. So ang recommendation ko dyan, talaga lagyan na kumpletuhin yung flood control project. At meron namang naibigay na flood control, ngunit kulang. So yung assessment ko, talagang kailangan ng dagdagan ang flood control project sa Matina River.
0: Okay. RD, sa inyo po monitoring at datos, ilang mga pamilya at residente na po ang naapektuhan ng pagbaha at ano po, kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon?
1: Ang data natin would show that there are 1,469 individuals ang impacted by the flooding or 357 families. Ngunit lahat ng evacuees were already asked to or already left, no? Umalis na at bumalik na sa kanya-kanyang mga bahay kasi nga nung umupa yung baha nung madaling araw kahapon at pwede naman na bumalik sila. Hindi naman ito kagaya ng bagyo na nasisira yung mga bahay. So wala nang tao sa evacuation center as of yesterday. Ngunit tuloy-tuloy naman yung tulong na binibigay ng government, yung mga assistance na binibigay sa mga nabahaan. In fact, sa totoo lang, isa ako sa nabahaan. So yung bahay ko at pinasok ng tubig at puti ko.
2: So, sana nasa mabuting kayong kalagayan ngayon at hindi kayo masyado, ay naka-recover na tayo sa pamimisala. Pero RD, paano po nakikipag-ugnayan ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya para naman sa evacuation, rescue, and clearing operations? Ano yung tinututukan nyo ngayon?
1: Ang OCD naman, as mandated, is talagang ang role niya is to augment, coordinate, collaborate, no, to assist the local government units from the barangay, municipal, city, at provincial. So, we continue to monitor ano yung ginagawa nila at tinitingnan natin kung anong bang mga recommendations na dapat natin ibigay. In fact, In Davao City, hindi lang ho gobyerno ang nagtutulungan. Kung hindi, marami hong volunteer or association nung kasalukuyang bumaba po sa loob po ng aming subdivision at yung bahay ko nga tayo na nasalanta rin.
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng
1: mga rin?
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas? Ngayon nga po nabanggit nyo na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan.
1: Sa ngayon, everybody is safe naman, no? Ngunit, ang pinag-aaralan natin ngayon at we wish to paigtingin pa yung coordination and collaboration is yung preparedness natin, yung kasi yan yung kautusan ng ating presidente at ng ating Yusef Cabreros, yung anticipative po si Secretary Gibo, yung anticipatory action na dapat kinakailangan gawin, hindi pa nangyari. So, nagbigay na ho ng babala ang pag-asa that darating ang habagat, no, yung southwest monsoon. At sa habagat na yan, magkasabay ang tinatawag natin na severe El Nino. So, napakaraming tubig ho yan in the midst of mainit nga, pero maraming tubig ang we expect. So, yan, with that facts given to us by PAGASA, we will be again coordinating with LGUs and all the volunteer organizations na yung preparatory, anticipatory action dapat mas lalong paigtingin. Kasi nga, ang sinasabi ng PAGASA, you expect hindi lang ulan na bagyo rin, darating rin ang bagyo.
2: RD, no, isa sa mga inaalala natin at saka pinapangambahan natin pag may baha, yung banta naman ho ng leptospirosis. Paano nakikipagtulungan ng OCD sa City Health Office upang maprotektahan ang mga residente laban sa mga posibleng sakit matapos ho at siguro during baha din, ano?
1: Yes. During. In fact, doxycycline is the key, no? Ang ginagamit yan. At ready naman ang ating rural health units, no? Kahit sa mga barangay, meron yan. Ang DOH natin is always there. Kino-coordinate natin through the Regional Disaster Council yung mga situation na yan. In fact, hindi lang yan. No? Kasi nga, we are in the midst of itong El Nino. So yung tubig ho na drinking water ang pinapaigting natin. At ang report sa atin ng DOH, prepared na ho rin sila mag-provide ng tawag nito, yung mga filtration na system na kinakailangan para pang-inom ng mga patients, especially mga patients na sa loob ng mga hospitals. So, yung leptospirosis po, deadly disease po yan, at kinakailangan po talagang mayroong proteksyon ang ating mga tao sa panahon ng mga baha.
0: Okay. Well, mensahe at paalalin na lang po, RD, sa ating mga, sa inyo po mga residente dyan, pagdating sa disaster preparedness at pag-iingat po sa panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Go ahead, RD.
1: Well, ang message ko, of course, is yun nga, mga kaibigan, mga Dabawinyo, nagsabi na ang PAGASA na we expect southwest monsoon plus amihan plus posibleng may bagyo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo lahat mag-usap-usap na in our members of the family what to do, where to go, anong ihanda, go bag natin, ready na. Yung mga medicines natin, handa na. At of course, hindi na huwag natin kalimutan, ipatuloy ang pagdasal. Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region.
0: Thank you, RD. Yusek, balikan natin kanina yung napag-usapan natin tungkol dun sa pagpapakalat ng fake news at fake information. Yep. Can you expound more dun sa breaking news na binanggit mo kanina?
2: Well, na-monitor natin, ano, at kasi mayroon tayong Threat Monitoring Center. Okay. At syempre, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. And we welcome all the information that, ano, may na-monitor tayo na isang lawyer pa man din, no, na ako being a lawyer na nakapanlumo, na panghina, na ang isang lawyer mag-a-advocate na mag-revolusyon na tayo. At tatanungin ko yung mga kausap kong mga kababayan natin.

0: mga kababayan natin if they're willing to die for that revolution. So, again, for me, parang there are certain times in this job na sa totoo naman, araw-araw, iba yung nakikita mo. But there are certain times na sa trabaho natin na mapapaisip ka na lang talaga, totoo bang nangyayari to? Kasi this is unprecedented na ganito yung ginagawa ng ibang mga kababayan natin to inflame yung mga damdamin ng ating mga kababayan at udyukan sila na to take up arms at saka magrevolusyon sa laban sa ating gobyerno.
1: Okay. So, maliban po dyan, meron pa po ba kayong ibang iniimbestigahan na posible na nanawagan ng gulo?
0: Marami na. Even nung nag-start to, yung gulo sa Senate, may mga na-monitor tayo. In fact, nagsabi tayo last week na during that particular event in the Senate, may naman monitor tayong 5 individuals sa process of interest. And we're closely working with our law enforcement agency partners para makasuhan na ho to. Ang ginagawa ni CICC, pinapapreserve yung data. So kahit magbura ho sila,
1: okay,
0: kahit magbura sila ng mga post nila, wala na, touch move na. So, pinapapreserve natin yung data, iniimbestiga natin. We do our own findings, we have our own legal team na pag pinasa natin sa layas natin, ano na siya, cut na siya, okay na siya, i-enforce na lang ng layas natin.
1: And just to confirm, walang pwedeng alibi na baka splice lang itong video, baka na misinterpret lang.
0: Alam mo yung mga splice na yan, Joshua, okay sana, i-defense sana siya kung halimbawa we comment, tapos tayo ang nag-splice ng video.
1: Okay.
0: This particular individual, siya yung mismong nag-post sa social media page niya, siya yung mismong nag-edit, siya mismo yung nag-splice. Nagpost sa social media page niya, siya yung mismo nag-edit, siya mismo yung nag-splice.

0: babae natin kung sino yan.
1: Alright. Well, bago po tayo magtapos, batiin lang natin ng happy birthday ang isa sa ating mga program directors dito sa Bagong Pilipinas na walang iba kundi si Direk Chito Kapatuando. Happy birthday, Direk Chito!
0: Direk Chito, happy birthday!
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan. Mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa Bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Mark our website at

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension, lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain, at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
3: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Hoy bes, mag-diis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
5: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
4: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
5: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
4: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine

0: standard time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, bes, bibilisan ko ng magbihis. Baka malay tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.

0: Himig ng panahon. Mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon. Mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon. Mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang ating balatuntunan, Himig ng Panahon, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling. At sa ating technical side, master control, katawang po natin si Ate Josie Gonzalez at Ate Otto Evangelista. At sa ating transmitter side, si Kuya Egay. Yan, Kuya Egay Driz po ang ating makaka-partner. Ayan. Welcome na naman sa isang hapon na puno po ng musika, kwento, alaala, at syempre damdamin dala po ng Himig ng Panahon. Alam nyo, may mga kanta talagang hindi lang basta pinapakinggan. Minsan, sila yung nagiging soundtrack ng buhay po natin. Ano? At may mga kanta na nagpapaalala ng mga taong kailangan mo nang kalimutan. At may mga kantang kahit isang linya lang yung marinig mo, parang bumabalik lahat. At ngayon nga, samahan niyo akong balikan ang mga kantang bumihag sa puso ng maraming Pilipino nitong mga nakaraang taon. Kaya relax lang kayo dyan, huminga, at damhin po natin ang bawat kwento sa likod ng bawat nota. Alam mo ba yung feeling na may taong dumating sa buhay mo?
2: Tay, may na ba?
3: Bukas.
1: At biglang naging makulay ang lahat.
3: Aking asupatam, otonim, mawalad.
1: Yung tipong dating ordinaryo lang yung araw mo, pero nung dumating siya, parang bawat maliit na bagay, may ibig sabihin na. Biglang, mas maganda ang sunset, mas masarap na yung kape, at mas okay ng mabuhay.
4: First, not a flower until they bloom.
1: Parang naging obra yung mundo mo. At minsan talaga, no, may taong kayang gawing sining ang puso nating sugatan. And here's Sining by Janela.
4: Like my first time living life that day.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak ang tuloy-tuloy na flood control intervention sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi hihinto ang pamahalaan sa pagsasagawa ng flood control intervention sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay upang mabawasan ang pinsala sa komunidad, kabuhayan at galaw ng publiko tuwing panahon ng tag-ulan. Kaninang umaga ay ininspeksyon ng Pangulo ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City na inaasahang magpapabawas sa mga pagbaha sa itinuturing na isa sa mga matagal lang flood-prone areas dito sa Metro Manila. Saklaw ng proyekto ang 758-meter stretch mula Kaliraya Street hanggang E. Rodriguez Senior Avenue at kinabibilangan ng paglalagay ng malalaking HDPE pipes, paglilinis at pagpapalalim ng mga daluyan ng tubig. Sabi ng Pangulo, ginagawa ang flood intervention program sa iba't ibang bahagi ng bansa at hindi lamang dito sa National Capital Region. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Building Maintenance at General Services Engineer ng Senado, inisyuhan ang subpoena ng PNP-CIDG. May live report si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, sa Omar, naglabas ng subpoena ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senate Building Maintenance and General Services Engineer na si Daniel Esteban, kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Robert Alexander Morico II na inisyuhan ng subpoena si Esteban dahil sa umano'y hindi nito naipaabot o na-coordinate sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang isinagawang pag-secure sa loob ng GSIS building sa kabila ng abisong ibinigay ng maintenance personnel ng GSIS. Ayon pa kay Morico, posibleng maiwasan sana ang insidente kung maayos na na-coordinate ni Esteban sa OSAA ang planong aktibidad ng GSIS. Nauna nang nilinaw na isinagawa ang maintenance at pag-secure sa lugar dahil may

0: halagang dokumento at mga painting sa loob ng GSIS na nagkakahalaga ng bilyong piso. Matatanda ang nagdulot ng pangamba sa mga miyembro ng media at iba pang nasa Senado ang tunog ng pagbabarena mula sa kabilang bahagi ng GSIS building. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Senador Sherwin Gatchalian, tiwala sa kakayahan ni Bagong Budget Secretary Kim Robert De Leon. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas.
2: Chairman Senador Sherwin Gatchalian ng pagkakatalaga kay Bagong Department of Budget and Management o DBM Secretary Kim Robert De Leon. Ayon kay Gatchalian, base sa pakikipagtrabaho niya kay De Leon, unanungkulan ito sa Department of Financial Rotation o DOTR, kumpiyansa siya sa kakayahan nito. Sinabi ng Senador na kahanga-hanga ang talas ng isip ni De Leon at ang husay nito sa paghawak ng mga numero at budget ng mga ahensya ng gobyerno. Dagdag pa niya, malaking bentahe ang matibay na record ni De Leon sa pamamahala ng masalimuot na pondo ng mga ahensya kaya anya'y handa itong pamunuan ang DBM sa pagtutok sa mga prioridad na pananalapi ng bansa. Nagpasalamat din si Gatchalian kay outgoing DBM Acting Secretary Rolando Toledo para sa serbisyo nito sa ahensya. Kumpiyansa rin umano ang senador na magpapatuloy ang dedikasyon at mahusay na paglilingkod ni Toledo sa bago nitong tungkulin sa GSIS. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kahit sinong senador o kongresista pwedeng pumalit sa na-impeach na vice president ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Nagbabalita si DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maaring umupo bilang vice president ang mapipili ng pangulo mula sa mataas at mababang kapulungan ng kongreso. Ito ay kapag na-impeach ang vice president ng bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa ang pagpili ng bagong Vice President mula sa mga senador o kongresista. Ito ay batay sa Article 7 ng 1987 Constitution tulad ng maupo bilang Vice President si Senator Teopisto Gingona III noong 2001. Paglilinaw ng COMELEC, maaaring mag-nominate ang Pangulo pero dapat ito ay sang-ayunan at aprobahan ng mayorya ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagboto. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Umano'y 90-minute video expose na hawak ni Franco Mabanta laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, nakatakdang tingnan ng National Bureau of Investigation o NBI. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakatakdang silipin ng National Bureau of Investigation o NBI ang umanong 90-minute video ni Franco Mabanta laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos katigan ng Pasig City Regional Trial Court ang inihayang cybercrime warrant sa mga gadgets ni Mabanta. Ibig sabihin, maaari nang buksan ng NBI ang kompiskadong gadgets kabilang ang cellphone ng mga ito. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Batibag na aalamin nila kung may iba pang na biktima o tinangkang kikilan ng grupo bukod kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mula pa rin dito sa NBI sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panukalang mental health voucher system ipinanukala ni House Majority Leader Sandro Marcos. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghain si House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas na magtatatag ng mental health care voucher system sa ilalim ng PhilHealth. Layunin itong matulungan ng mga low at middle income na Pilipino na magkaroon ng abot kayang access sa mental health consultations, therapy, gamot at iba pang serbisyo. Ayon kay Marcos, layunin ng panukalang Mental Health Voucher Act na gawing mas abot kaya at mas madaling ma-access ng ordinaryong mamamayan ang mental health care. Ito ay alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang serbisyong pangkalusugan at sa advokasya ni House Speaker Faustino Bojidi para sa mga batas na tutugon sa araw-araw na suliranin ng mga Pilipino. Binigyan din ni Marcos na ang mental health care ay hindi dapat isang pribilehiyo na available lamang sa mga may kaya. Sa ilalim ng House Bill Number 9327, palalawakin ng mental health coverage ng PhilHealth sa pamamagitan ng voucher system na magbibigay ng pre-approved subsidies para sa mental health services ng mga kinakailangang gamot ng mga kwalipikadong miyembro at kanilang dependents. Kabilang sa maaaring makinabang ang mga rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang qualified dependents na may clinical diagnosis ng mental health condition mula sa isang lisensyadong doktor. Kailangan din magsumite ng mental health assessment certificate mula sa psychiatrist na konektado sa accredited government hospital sa ilalim ng Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: kasama sa mission vision ng Bureau of Jail Management and Penology ay ang makapagbigay ng makataong pag-iingat at mga pagkakataon sa pag-unlad para sa persons deprived of liberty sa pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay CRS Officer JO1 Edricel Claveria ay kanyang ibinahagi ang ilang panggampanin ng BJMP sa komunidad at nilalayo nito.
1: Isa sa goal and sa CRS po, hindi lang makilala ang BJMP as a correctional institution ng society. So, ito pong BJMP na pinapakilala din natin as a part of the community development. Mm-hmm. So, pag sinabi natin part of the community development, so we intervene in community outreach programs such as feeding programs, mm-hmm. tree planting. Bumababa din po tayo sa different schools, colleges, universities para mas magkaroon ng intensive campaign itong BJMP natin. So, para mas dumami pa po yung jail officer natin na mas mabubuting jail officer na mga ngalaga dito sa mga kaibigan natin behind the bars.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap?
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Ang nakaraan sa Campus Mic.
12: We have a special guest. Today, the Dean of College of Criminology and Criminal Justice. Please welcome Dr. Dennis Lagumen.
13: Siguro doon sa mga interesado talaga sa criminology, gustong pumunta sa mga law enforcement jobs. Pag pinili niyo ang CEPI, kayo ay i-guide namin para maging successful sa inyong kursong gusto kuhain.
14: Makinig sa programang Boses ng Bagong Henerasyon, kung saan opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Mula akads at scholarships hanggang trends, mental health at nation building. Lahat pag-uusapan natin. Dahil dito, hindi lang kayo nakikinig. Kayo ang bida! Kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Calayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ito ang programang Boses ng Bagong Henerasyon. Kung saan ang opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Dahil dito, kayo ang bida. Ito ang Campus Mic, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako si Genesis Remo.
15: At ako naman si Kayla May Suseda. At welcome sa isang oras ng Campus Bus. Grabe, tapos na naman ang isang school year, no? Goodbye school works and bakasyon na tayo ngayon. Pero bago ang lahat, kamusta ang bakasyon mo so far?
4: Ngayon, ito, ang dami kong ginagawang mga fina-finalize na mga paperworks, requirements, sa dami na mga kailangan tapusin dahil graduating nga. Iniisip ko nga nung first year ako, unang tumapak sa Calayan, iniisip ko kasi bagong lipat ako, hala, matatapos ko kaya to. Tapos na, na-imagine ko yung success na finally graduating na ako ngayon. So para ako biglang nag-success. Kaya yun, I'm happy na kasama ako sa mamarcha sa graduation sa CEFI.
16: Wow.
15: Alam mo, totoo ka dyan, Genesis. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Naalala ko this time, last year, naghahanap lang ako ng school for college. Pero ngayon, road to second year na ako at napakabilis ng panahon. Pero nasabi mo nga na fourth year ka na, Genesis. Kamusta naman ang pagiging mula first year to fourth year? Hindi ba mahirap?
4: To be honest, dahil ako'y bagong lipat ng dating school, tapos bago ulit na environment, syempre, andun talaga yung mga mag-a-adjust ka talaga. Una, mahihirapan ka kasi wala kang kakilala na kahit sino. Pero, unti-unti makakahanap ka ng mga kaibigan, magiging malapit ka sa mga professor, sa dean, and also sa buong community ng CEFI. Kaya nga, sa akin, napakagandang experience na mag-aral sa Calayan.
15: Yes naman. Kaya, at syempre, congrats ko, Genesis.
4: Ay, thank you.
15: Doon din po sa mga graduating students and yung mga malapit na graduate. And
4: yes.
15: Ano na, pero yun nga, maraming salamat po. At for sure, yung mga graduating students natin dyan, naghahanap na rin sila ng future schools na bet nila, no? Right, Kuya Genesis?
4: Tama. Yes na yes, kaya naman listeners, especially sa ating mga graduates, simulan nyo na ang school hunting. And of course, welcome na welcome kayo sa CEFI. As we say, choose right, choose CEFI!
15: Love that! And speaking of CEFI, mapalad tayo ngayong hapon dahil ating makakapanayam ang Dean ng College of Liberal Arts, ooh, Sciences, and Education. Please welcome ang pinakamagaling, maganda, masipag,
4: ayun,
15: ang aming minamahal na dekana. Please welcome Dr. Amelia A. Harapa. Magandang hapon po din. Pwede po muna kayong bumati.
17: Bago ako bumati, kailan di pa kita student, may plus ka na.
4: Yun!
17: sayang si Genesis graduating.
4: Oh,
17: so magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Kunin ko rin po yung opportunity para magpasalamat sa administrators and staff ng Radyo Pilipinas Lucena. Thank you po for giving us this chance na ma-share din kung ano yung mga programang meron po ang Calayan Educational Foundation Incorporated. Magandang hapon po.
4: Magandang hapon din. So bago tayo sumunod sa ating kasunod na segment, ma'am, ask ko lang po, ano po mga pinagkakaabalahan nyo ngayong this past few days or weeks sa Calayan?
17: This week actually, nagpre-prepare na tayo para sa graduation ninyo, Genesis.
4: Thank you po.
17: Para sa iyong pag-graduate, inihahanda ang buong CEFI ay naghahanda para sa pagtatapos ng ating mga college students this batch 2026. And also, we're preparing for, kasi syempre nagkaroon na naman tayo ng shift mula dun sa compressed work week.
4: Mm-hmm.
17: Ibabalik na natin siya sa regular this. We're planning to go back to the regular mode. So, nagkakaroon tayo ng mga changes and also, inihahanda ulit natin yung schedule naman para sa next school year.
4: Ayun. Did may follow-up ako, question ako. Bilang isang DNA, ano po yung mga kalimitan na challenges or mga na lagi mong nakakaharap kapag may mga bagong pasok po ng mga student or mga events po sa loob ng school?
17: Medyo mahirap sa part ko, no? Kasi ang dami kong programs na handle. At the same time, under din ang department ang general education. So una, ang pinakamahirap sa mga bagong pasok na estudyante ay yung mga pag-orient sa kanila. Kasi alam nyo naman, ang Kalayan Educational Foundation Incorporated ay blended mode, at the same time flexible, rotational siya. So medyo mahirap i-orient yung mga bago nating estudyante regarding dun sa modality, sa flow, 'di ba? So that's why ang unang challenge is how are we going to orient our students before they come to the campus.
4: Ayun. Thank you po din. Ano po ba yung mga bilang din naman, ano yung mga memorable experience na lagi mong nararanasan kapag may mga event po or celebration?
17: Event or celebration? Ano na siya eh, parang normal na siya. But although, ang pinakang mahirap talaga is yung dealing with, sorry teachers, kasi syempre, nung pag-teacher ka, ang kadil mo, students. No? Kapag dean ka, ang kadil mo, nasa pagitan ka kasi ng school administrators at saka ng mga teachers. So, ang pinakang mahirap ay yung communication with the teachers. Kahit minsan nauubos na yung pasensya mo, you still need to compose yourself, no? And achievement ng mga deans, makita yung mga teachers and the students, most especially the students, na na-achieve nila yung kanilang mga dreams and goals sa buhay.
4: Ayun, thank you po, ma'am. So, shout out sa mga dean, sa mga student naman, bigyan natin ng papugay at pasasalamat kasi mahirap ang trabaho ng isang dean. Hindi lang estudyante ang ina-handle niya, but professor, instructor, and also sa lahat. So, big appreciation. Thank you po, Dean, sa lahat ng effort.
17: Genesis.
4: Thank you po. So, ngayon, Dean, meron po tayong set of questions na para matanong din or curiosity ng maibang tao na baka mag-enroll or curious pumasok sa Kalayan. Ready na po kay Dean? Ayun.
17: Yes, I'm ready.
4: Ready na po ako rin. Ready na eh. Okay, so first question. Ano-anong programs po ang under ng College of Liberal Arts, Sciences, and Education or CLASED?
17: Sa CEFI, we have, under the College of Liberal Arts, Sciences, and Education, we have 4 different programs. So, una ay yung Bachelor of Arts in Communication na course ninyo. Kasunod ay yung Bachelor of Arts in Economics. Then, we have Bachelor of Science in Psychology. And then, yung Teacher Education na meron ding 3 different courses. We have Bachelor of Secondary Education, major in Science, English, and Mathematics. We have Bachelor of Elementary Education and Bachelor of Culture and Arts Education. But lahat naman ito, kasi syempre, napakarami nun, no? Hindi ko yun kaya, yung specialization nun, hindi kaya ng inyong dekana. So, lahat naman yun, merong kanya-kanyang program chairs na specialized dun sa mga programs na yun. Para ma-achieve natin yung golden ng CEFI, ma-achieve natin yung vision, mission, and core values ng CEFI.
4: Ayun din. Dami nun, daming courses. So, hihimay-himay natin para malaman or to give knowledge na din sa mga gustong makaalam sa mga courses na gusto nilang kunin. So, follow-up question, ma'am. Simulan po natin sa EB Economics. Para po sa mga estudyanteng hindi pa masyadong kilala ang EB Eco, paano nyo ito mailalarawan sa simple at madaling paraan?
17: Ang Bachelor of Arts in Economics, unlike dun sa common misconception na para lang siyang home economics nung high school na, no? Kaya limited yung kumukuha ng kurso na to eh. Actually, ito ay about understanding how people, business, or even the government agencies decide. Paano ba tayo makakapag-decide as to how to allocate a limited yung resources? So ito lang yung halimbawa sa pamilya, ito lang yung income. Paano natin effectively ma-allocate, 'di ba? Hindi tayo magkakaroon ng shortage. Kaya kapag hindi effective yung ating management na ginagamitan ng economics concepts, nagkakaroon tayo ng shortage. So marami, halimbawa, for example, bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin?
4: Isa yan sa mga
17: pinag-aaralan natin sa economics. Like, for example, yung ekonomiya, diba? Yung isa doon yung inflation kasunod ng presyo, ano? Yung ekonomiya ng Pilipinas, bakit despite of the taxes na meron tayo, shortage pa din. So, lahat ng mga bagay regarding sa finances, resources, pinag-aaralan natin sa AB Economics. Mm-hmm.
16: Alright din, thank you po. Paano naman po nagiging practical at applicable sa totoong buhay ang natututunan sa AB Economics, lalo na nga po sa mga isyong pang-ekonomiya ngayon?
17: Sa ngayon kasi yung mga estudyante natin, nandun din, kasama naman siya sa curriculum ng AB Economics, tinuturuan natin silang mag-analyze ng data. So, napakarami kasing data available pero hindi natin na-analyze para ma-solve natin ano ba yung problema sa ekonomiya natin. By the way, ano ba yung mga career opportunities meron tayo for graduates of Bachelor of Arts in Economics? So, ang mga graduates ng AB Eco, pwede sila into banking and finance. Mm-hmm. Pwede rin sila sa business kasi andun lahat yung mga financial ano eh, financial management eh. Also, pwede rin sila sa government agencies. Actually, it's a preparation for law. Kung hindi nyo naitanong, ilan po sa ating mga presidente ay graduate ng AB or BS Economics.
16: Thank you po din. Para naman po sa education, paano nyo po hinuhubog ang mga future educators natin, hindi lang bilang guro, kundi bilang inspirasyon po sa kanilang magiging estudyante?
17: Yan, nabanggit mo rin, Kayla, no? Ang ating mga teachers or future educators are not simply educators itself. Sila din ay mga inspirations. So, tinuturuan natin yung mga ating estudyante na hindi lang matuto, basically ng competencies or skills, but also mahubog din yung kanilang character. Kailangan paano ba sila magiging role model? Kasi bilang guro, ikaw lagi ang titignan ng ating mga estudyante. So, dapat sa preparation pa lang natin ng ating mga kaguruan, sinisimulan natin sa early year. Also, isa rin sa mga magandang program sa education is, alam nyo naman, narinig nyo na, mm-hmm, na meron tayo nitong student mobility program na kung saan ang ating mga estudyante ay nakakapunta sa ibang bansa, especially ang ating kasing mga partner schools ay nasa Indonesia, Thailand, meron din tayo sa Vietnam at sa Malaysia. So, ilan po ito? Actually, last year lang, nasimulan na po natin sa Indonesia, nakapagpadala tayo ng mga estudyante para at least makita nila ano ba yung curriculum meron sa kanila at paano natin siya maia-adapt, ma-apply sa atin sa Pilipinas. Upang, kasi yung ang kagandahan sa kanila, nagpe-preserve sila ng kultura nila eh. So, sana mapag-aralan din natin para ma-adapt din natin sa ating curriculum.
4: Ayun, yun na lang kinaganda ng globalization. So, hindi lang education ang natututunan natin, pati na rin yung kultura ng ibang bansa at ng ibang tao. The next question, ma'am. Ngayon po, tayo po ay nasa, di ba, ang Pilipinas po ay may mga challenges and nasa crisis po tayo. Ito naman po, sa mga teachers, ano naman po yung mga hamon na kinakaharap ng mga guro ngayon at paano nyo inihahanda ang mga estudyante para dito?
17: Okay. Actually, ang isa sa one of the biggest challenges that we have is that the rapid changes in education. Mm-hmm. Bilis, ano? Kung mapapansin nyo, pabago-bago tayo ng curriculum. From additional of K-12 and then nagbago na naman ng K-12 and then may bago na naman tayong GE subjects. Actually, ang kasunod na nan is masushorten na lahat ng courses sa college. Yun yung mga kasunod na pinag-aaralan na ng Commission on Higher Education. Actually, kasunod na siya. So, actually, ang pinakang challenge po talaga natin is itong mga pagbabago nito. For example, yung technology integration like AI. Diba? Inihahanda natin. So, syempre, yung mga teachers na nagpe-prepare ng future teachers, dapat matrain din on how to use AI kasi hindi natin to pwedeng iwanan. No, hindi po pwedeng yung marunong lang ang po pwedeng gumamit ng AI. So, kailangan yung ating mga future teachers matuto and before that, dapat yung mga guro ngayon na nagsasanay din ng mga future teachers matuto rin ito. Isa rin sa mga challenges natin aside from AI is itong diverse learners. Mm-hmm. So, pag sinabing grade 1, grade 2, hindi na sila purely isang strategy lang. Kailangan matutunan din ng ating mga future teachers paano i-handle yung iba't ibang klase ng estudyante sa isang grupo lamang. And yun yung kailangan din matutunan ng mga nagsasanay ng future educators. And another is yung mental health. Hindi lang estudyante ang nakakaranas ng emotional stress or emotional problems, even yung mga teachers din, even the deans. So, isa rin yung sa ating mga pinag-aaralan, ginagawan din natin ng programa para at least matulungan din yung ating emotional status.
4: Ayun, thank you din. Ako bilang isang tawag dito, anak ng isang guro. Mm. Napakahirap po ngayon ng ginagawa nila. So talagang pinagsasabay po. Yung actually parang trisem na po eh. Parang ayun na. Talagang yung bakasyon nila, sinulit na nila. Kasi ngayong May, talagang start po ulit sila ngayon. Yes. So shoutout po sa lahat mga guro. Grabe ang sisipag nyo, ang effort nyo po sa lahat ng mga ginagawa nyo. Ngayon naman po, ito naman po ma'am, question is, sa mga gusto or balak ng mag-enroll or sa ECO or EDUC student, ano yung mga top 3 na skills na dapat meron po sila, ECO and EDUC student?
17: Ang isang ECO or education student ay dapat merong critical thinking skill. Mm-hmm. Dapat marunong siyang mag-analyze anong gagawin kapag ganito ang sitwasyon. Mm-hmm. Pangalawa is communication skills. Dapat marunong din siyang makipag-communicate effectively. Not necessarily yung one-way communication. When you say communication naman, you need to understand each other. And then, isa yung adaptability. Kasama na dito yung leadership. Sa ngayon kasi, we need to be flexible enough to adapt din dun sa changes. Hindi kasi pwedeng nasanay tayo sa ganito, ganito na tayo. So we need to adapt the changes that we have in the environment. So yung kailangan matutuhan ng ating mga estudyante, especially nang galing sila sa pandemic. Diba? Then nagkaroon na ng mga post-pandemic and then ito na talaga yung normal. So kailangan nating ma-adapt na yung mga pagbabagong ito.
16: Alright, thank you po din. Para naman po sa mga nagbabalak mag-enroll sa AB Economics and Education, bakit po dapat SEFI ang piliin nila?
17: Oh, Kayla, bakit? Tinanong ko sa'yo. Okay. Kasi pinili ni Kayla, pinili rin ni Genesis ang SEFI.
4: Yeah.
17: Okay, so syempre, sa SEFI, hindi lang naman diploma yung ating goal.
4: Mm.
17: Ang goal din natin sa SEFI is maging maturuan kayo, ma-nurture kayo at maging kayong you need to grow personally and professionally. Mm-hmm. So hinihahanda natin lahat ng estudyante through the supportive administrators, sa ating mga competent teachers, especially ngayon na tayo ay nag-i-explore na sa ating international programs. Na sa SEFI, hindi lang kayo magiging nationally aware or competent but also internationally competent. And then, abangan ninyo, just kailangan lang natin explore din ano ba ang meron sa SEFI, why we are saying choose right, choose SEFI.
4: Yun, thank you po din. Kaya sa mga gustong mag-enroll ng AB Economics and Education, enroll na dito sa SEFI, ang dami ditong program, so mamili na lang kayo. Ngayon, maraming salamat po din, Amy. Hindi pa tayo dyan nagtatapos ang ating programa. Atin naman pag-uusapan ang AB Communication Program and BS Psychology Program matapos ang ilang mga paalala.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: At SEFI, we inspire, nurture talent, empower, motivate, urge for success. SEFI is on a mission to change their lives for the better.
23: Welcome to the College of Business and Management.
22: Welcome to the College of Radiologic Technology.
0: Welcome to the College of Criminology and Criminal Justice.
22: Welcome to the College of Medical Technology.
1: Welcome to the College of Health Sciences.

0: And we're back! You are still listening to Campus Mike. Kasama pa rin ang Dean ng klase, Dr. Amelia Harapa. Iyon! Ma'am, oh, ready ka pa ba? Kasi alam ko, napaka-busy ni Dean. May time pa tayo para pumunta dito sa radyo. Kaya thank you, Dean, sa inyong
1: opportunity. Privilege na makasama niyo si sa RPL.
0: Ayun. So, bago po tayo magpatuloy, shoutout muna natin yung nasa live. Aaron Leon, Nax, Genesis Remo. Ay, thank you, classmate. Talaga napaka-supported ni Aaron. Good afternoon po, Dean, sabi ni Aaron. And sabi naman ni Joe Pontud, proud citizen here. Dan, tama dapat yan. Ipagmalaki ang ating eskwelahan. Next, sabi ni Sir Kiko Latore, choose Sefi, choose right, choose Sefi. Grabe naman ang effort. Nakapag-reply pa si Sir. Thank you, Sir. Salamat po.
2: At ayan, dumako naman tayo sa aming course ni Genesis,
0: yes.
2: AVCOM, since AVCOM kami pareho. So, din sinasabi po na ang AVCOM ay versatile. Ano pong masasabi nyo dito?
1: Bago ko sagutin yung tanong mo, ha, gusto ko munang i-share sa lahat ng mga tagapakinig how proud I am to see the alumni of AV Communications sa CEPI. Simulan natin kay Ma'am Carmi.
0: Yeah.
1: Hi Ma'am Carmi, Sir Joshua, at saka kay Ma'am Mara. Andito si Ma'am Mara. Si Sir Jeff, of course.
0: Yeah.
1: At actually po, si Sir Joshua na nag-comment po kanina, siya po ang president ng alumni ng klase. Yan. Salamat po ng marami. Even syempre nagpapasalamat din po kami kay Ma'am Migs at then sa mga dati pong mga naitulong po niya, and then also kay, of course, sa ating mga naging mga professor po natin na part-time, Sir Dick at saka si Ma'am Mayet. Sorry to.
0: Thank you so much po
1: because marami po ang ating mga estudyanteng natutunan sa inyo. So ang tanong mo ay bakit versatile ang ating AV communication? Because communication is everywhere. Kahit saan, andun ang communication, di ba? So, pwedeng, ang mga graduates ng AV communication, pwedeng maging nasa broadcasting, pwedeng public speaking, advertising, lahat ngayon pwedeng mag-post di ba? Hmm. Pwedeng mag-broadcast, pwedeng digital content creator. So, lahat yan, pwede mong pasukin if you are ikaw ay mahusay na graduate ng AV Communication. Dapat hindi lang ang goal mo gumaling, kundi mas mahusay pa, or hindi lang goal mo matuto, kundi mas gumaling sa larangan ng AV Communication.
2: Alright, thank you po din. Ano-ano naman po yung mga hands-on experience or project na ma-expect ng mga estudyante sa AV Communication na maghahanda sa kanila sa media industry?
1: Okay, so isa sa mga paghahanda ay ito, tulad nito, diba?
0: Yes.
1: So si Kyla ay isang first year AVCOM, si Genesis naman ay fourth year AVCOM. So ito yung mga paraan natin para mas matuto sila, mas ma-expose sila, para pag-graduate nila, handa sila. Pangalawa, sa mga events po sa CEPI, sila po ang production team.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po sila ng ating program chair na si Ma'am Ronalyn Ramos, cute but terrible,
0: yeah.
1: Program chair na communication. And yun po, marami pong paraan. Especially ngayon po, sumasali tayo sa mga sa video recording.
0: Mm-hmm.
1: Actually, tayo po isa sa mga nabigyan ng chance na mag-represent sa Calabarzon ng Department of Agrarian Reform. Ano po? I think kasama ka doon, Genesis.
0: Yes,
1: ano? So this year, sana makasama pa rin po tayo.
2: Alright, Dean. For BS Psychology, Dean, ano naman po yung mga practical experiences na pinagdadaanan ng mga estudyante, like internship, assessment?
1: Ayan, nabanggit mo na nga as internship. So, based naman sa curriculum, bago ko simulan yung sa BS Psychology, share ko rin po na mapalad po ang CEPI BS Psychology because ang ating pong program head ay isa sa mga, sa iilang psychology sa Quezon Province, none other than Dr. Imerald Michelle Esmeralda Amandi. Doc Amy, salamat sa pagtulong sa atin because she's been part of the psychology program in CEPI for so many years. And still, she's serving as the program chair of BS Psychology. So, under the mentorship of Doc Aimee and Ma'am Glay and Ma'am Aryan and Ma'am Jalu. So, meron tayong mga case studies. So, doon sa curriculum natin, nahanda na sila sa mga case-related studies kung saan they are being exposed to different cases. Kasi ang ating BS Psychology, hindi lang nakafocus sa iilan. So, tatlo yung ating concentrations. Ano? Actually, ang focus pala natin is is clinical psychology. Kasi ang ating, because of Doc Aimee. But aside from that, we have the educational psychology. That is kung tayo yung mag-guidance counselor. And then we have the industrial psychology. Pero ang main concentration po natin is clinical psychology. So, ang ating pong mga estudyante ay nakakapunta hanggang sa National Center for Mental Health. Okay, so, Genesis. So, hanggang dun po, ang exposure po ng ating mga estudyante ay even sa classroom, they are prepared for a psychological assessment and also researches, different researches, aside from the research methodology.
0: Ayun, thank you po din. So, shoutout muna natin, may nagbumabati sa inyo sa live, si Sir Rudalon Narvaez. Hello po, Doc Aimee.
1: Ayun. Hi, Dalon.
0: Ayun, so, may question naman po ako. Ngayon po na alam po namin na para ilang courses nga po?
1: Actually, 6 courses.
0: Ayun, 6 courses. So, sa dami po nun, ang pinagpo-focus po dito, after nilang graduate po, ano yung mga career paths po na pwedeng tahakin nilang mga graduates at paano nyo po sila gagabayan dito?
1: Sa tulong ng ating mga program chairs, kasi nga we have 6 different programs, ano, pero 4 yung ating program chairs. So, tinutulungan natin sila to first, bago sila makagraduate, meron kasi tayong screening if they can proceed to the internship program. And then after graduation, meron po tayong program under the Office for Student Affairs and the Guidance Counselor regarding how we help the graduates find their jobs. So I hope, Genesis, nakapag-fill up ka na dito. That is, knowing na talaga, kasi pag 4th year na ang isang estudyante, ibig sabihin handa na talaga yan. So from 1st year to 3rd year, kasi talagang ninahasa na natin yung mga estudyante natin, not just through the competencies required sa curriculum, but as well as to the character and being professionalism.
0: Ayun, thank you.
1: Or professionalized.
0: Thank you din. Isa nga po pala na na nagpapatunay dyan ay yung isa ko pong kaibigan sa psychology. Sa kakapasa lang niya po nung February nung CHRA, si Donna Gulapa. Yun, shoutout po sa kay Donna. Isa masipag na estudyante niyo.
1: Yes.
0: Napaka-talented po. Ngayon naman po, top 3 na skills naman po na dapat meron ang COM at psych student.
1: For COM and psych students, they need to have this effective communication.
0: Mm-hmm.
1: Malaking factor yung na-express nila yung ideas nila clearly through proper or effective communication. And then we have the emotional intelligence, especially for psychology graduates. They need to at least understand people, no? And then lastly is the creativity, and of course another is the critical thinking. Lahat naman ito guided ng vision, mission, and core values of CEFI. Ano nga yung core values natin? Honor, scholarship, and service. Tanda ko pa.
2: Well, thank you, Buddy. Para naman po sa mga nagbabalak mag-enroll sa AV Communication at BS Psychology, bakit po dapat CEFI ang piliin nila?
1: Okay, so banggit ko nga kanina, so hindi naman tayo more on just finishing the program. So ito ay more on not just the competence but also character. So tinuturuan natin ang ating mga estudyante pagkatapos, pagkalabas nila ng campus, pagkatapos nilang matapos yung kurso nila, they are ready personally and professionally. So they can adapt to the workplace, handa na sila, they are knowledgeable, at the same time, they are values driven.
0: Ayun, thank you po din. Yun nga po sa sinabi nyo, kaya if ever na mga gusto pong mag-enroll, andun na po lahat ng kailangan nyo sa CEFI, mga skills, knowledge, at yung environment na gusto mong maranasan as a college student, apply na kayo dito sa CEFI. Ayun. Last question po, may nagpahabol na question dito.
1: Kay Carmian.
0: Opo. Last, how does CEFI ensure that its graduates secure good jobs?
1: Siyempre, una, meron tayong mga partner institutions, right? So, mula dun sa mga partner institutions natin, una pa lang, for third year, or second year, or third year, fourth year, nagkakaroon na tayo ng mga kausap na, na institutions wherein we send our students for internship. And then from there, nakakakita tayo ng mga partners na, na, na nakikitaan nila ng potential yung mga estudyante. And from, yun doon nagsisimula. And then, pagkatapos noon, nagkakaroon na tayo ng tie-in ng mga ng collaboration with the Office for Student Affairs and Guidance Office para matulungan natin 'tong mga estudyante din na makahanap ng mga trabaho na related talaga sa kanilang tinapos. Because syempre ang concern natin hindi lang makatapos kayo, gusto rin natin maging employed kayo. So, isang malaking problema namin sa department kapag hindi kayo nakahanap ng trabaho upon graduation. That's why yun din yung goal natin. Tinutulungan din natin yung ating mga estudyante na makahanap ng kanilang trabaho.
0: Ayun, thank you din. Tawa na pakakilingitid. Kaya sa mga ano, nasa mga department, magpasalamat tayo at mag-appreciate tayo kay Dean sa mga opportunity na binibigay ng school. Kaya, ayun. At also, ma'am, pasalamatan ko din. Talagang siya po yung laging lagi kami nakikita sa school, ang inyong assistant, si Ma'am Marian. Ma'am Marian, marami pong salamat na hindi po kayo natatapos na laging pong akong mga paperworks na kailangan or requirement. Lagi po siyang lagi kong kasama sa assistant, sa office ni Dean. Kaya thank you po Ma'am Marian, salamat po sa buong taon na sakripisyo at caring sa mga student na magtatapos.
1: Ilang taon ba yun?
0: I love Sefi. Yun lang sabi ka, I love Sefi. Ayun ma'am, eto na lang po. Any last insight po for or invites to our listeners?
1: To all our listeners and future students, we warmly invite you to become part of the class or the Sefi Classed family. So, if you're looking for schools that nurtures not just your skills and competencies, but also your values, leadership, and global competence, Sefi is the place for you. So, mula po sa Sefi Zenry, mula sa buong Sefi Zenry, choose right, choose Sefi.
0: Ayun, thank you po. Pipahabol lang, kasi may naging estudyante ka.
1: Ang dami namang pahabol.
0: Last lang to, ma'am. Kasi may estudyante ka na nag-abroad at kilalang-kilala mo to. Shoutout ka ngayon ni Chopper Digon. Ayun, Chopper Digon. Ang sabi niya, I miss you, my Dean.
1: Miss you too, Chop.
0: Yes. Ayun.
1: Marami tayong estudyante na nasa ibang bansa.
0: Yes.
1: Ayun, thank you po. Genesis, mag-a-abroad na rin after.
0: Soon. Thank you po din. Sa mga professor dito na nandit sa live, Ma'am Kay, Ma'am Annalisa, Sir Kiko, magandang hapon po and thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa programang ito.
1: Magandang hapon po.
0: Ayun. Muli, maraming salamat din Amy hanggang sa muli pong pagbisita sa Campus Mike. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang mga paalala.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: listening to Campus Mike. Mm-hmm. Talagang marami tayong nalaman at natutunan sa araw na ito, right, Genesis? Kaya yes. Thank you so much po din, Ami. At sa mga ating mga listeners dyan na hindi pinili, baka ito na ang sign nyo. Piliin nyo ang Sefi. Kaya choose right, choose Sefi.
1: Ayun. So, yun nga, para sa mga taong gustong siya muna ang piliin, piliin nyo ang Sefi. Yes. Hindi kayo magre-regret, promise.
0: Yes.
1: Tamo ako, ilang taon na akong napamahal sa Sefi. Ayun. So, yun nga sa sinabi mo at sa tinakil ni Dean. Ang ganda ng mga sinabi niya na hinighlight ko dito, yung globalization.
0: Yes.
1: So, yung mga gustong makaka-experience na maging exchange student o ma-share ng about culture ng ibang bansa, punta ka na lang sa Sefi kasi meron dito tayong mga mga program na pinapapunta talaga ang mga estudyante sa ibang bansa.
0: Yes.
1: And also, hindi lang tayo national, international. Kaya kapag may mga opportunities, punta na dito. And also, sa mga estudyante na medyo sporty or gusto ang hilig talaga ay sports, meron po kaming scholarships para sa mga athlete. So, if ever may gusto kang volleyball, basketball, chess, or anything, eto na, piliin mo. Piliin mo ako. Piliin mo si Sefi. Ayun, so, kaya naman, Campus Mike Fam, nabala kumuha ng AB Economics, Teacher Education, BS Psychology, at AB Communication. Ano pang hinihintay nyo? At tara na't mag-enroll sa Sefi. And speaking of AB Communication, pakinggan muna natin ang report ng ating fellow ABCom student, narito si Jessa Marino and Patricia Sabusap.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpahayag ng pagbati ang Kalayan Educational Foundation Incorporated sa mga bagong lisensyadong guro mula sa kanilang institusyon matapos ang resulta ng licensure examination for professional teachers. Batay sa inilabas na datos, nagtala ang Sefi ng 94.12% passing rate para sa elementary education at 100% passing rate para secondary education sa hanay ng mga first takers na mas mataas kumpara sa pambansang passing rate. Ayon sa paaralan, bunga ito ng pagsisikap, pagpupuyat at dedikasyon ng mga bagong guro na inaasahang magsisilbi sa larangan ng edukasyon. Para sa Campus Mike, Jessa Marino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Los Sena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kinilala ng Kalayan Educational Foundation Incorporated ang tagumpay ni Dr. Emerald Michelle E. Amandi matapos niyang makamit ang titulong Certified Autism Specialist mula sa International Board of Credentialing and Continuing Education Standards noong May 9, 2026. Si Dr. Amandi, na program chairperson ng BS Psychology, ay kinilala dahil sa kanilang dedikasyon sa mental health, inclusive education at pagsusulong ng mas malawak na pag-unawa at suporta para sa mga individual na nasa autism spectrum. Ayon sa Sefi, ang kanyang tagumpay ay magsisilbing inspirasyon at magpapalakas advokasya para sa mas inklusibong komunidad. Para sa Campus Mike, Patricia Sabusap, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Salamat, Jessa and Patricia. Kaya Campus Mike Fam, are you willing to be a part of the Classed family? Ano pang hinihintay nyo? Admission in Sefi is ongoing.

0: 0917-597-3074 Globe. Ayun. At natapos tayo sa ating programa.
1: Yes.
0: Grabe. Bago tayo magpaalam, shoutout ko po ang mga kabatch ko, sina Aaron, sina Gerson, na nanonood ngayon. Ang sabi ni Gerson dito, good afternoon po, RP1 Lucena and to the class department, especially Doc Amy. Ayun, shoutout sa inyo. And also, wag natin kalimutan ang management ng Radyo Pilipinas Lucena. Sir Dick, marami pong salamat sa opportunity na ibinigay nyo sa mga estudyante, pero hindi lang pala sa amin, pero sa mga taong nakikinig upang makapag-enroll sa CEFI. And also yes, sa technical director, technical room, marami pong salamat sa mga news reporter po dito na nag-train din sa akin dito, kasi dito ako OJT. So, if ever gusto nyo mag-AB communication, try CEFI. Subukan mo lang, wala namang mawawala. Ayun, yes. Thank you. So listeners, join the CEFI Wave. Follow us for more. Muli, ako si Genesis Remo.
1: At ako naman si Kyla May Sasada.
0: Hanggang sa susunod na broadcast, ito po ang Campus Mike.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bye!
2: At inyong napakinggan ang isa namang makabuluhang usapan kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mike. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Negosyo at Goods Assistance Act o Kalinga Act na layong magbigay ng agaran at pangmatagal ng ayuda sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo, kinakailangan ng mas malawak na polisiya upang matugunan hindi lamang ang agarang epekto ng krisis kundi pati na rin ang matagal na nga pagkadepende ng bansa sa imported na langis. Ayon kay Kimbo, layunin ng Kalinga Act na bumuo ng pambansang framework para sa emergency relief stabilization at resiliency sa pamamagitan ng kombinasyon ng short-term at long-term programs. Anya, papayagan ng panukala ang direktang ayuda para sa mga apektadong pamilya at sektor, kabilang ang cash assistance, pagkain, fuel subsidy, ayuda sa kuryente at transportasyon, suporta sa MSMEs, manggagawa at overseas Filipino workers. Narito ang pahayag ni House Ways and Means Chair Miro Kimbo.
1: Kalinga Bill stands as a product of the unity among these 13 committees and among different sectors in response to a crisis that exposed our country's vulnerabilities. This is a product of a responsive and hard-working Congress under the leadership of Speaker Bojidi. With headline inflation at 7.2% in April of 2026, the highest since March of 2023, with rice and transport inflation surging by a dramatic 13.7% and 65.8% respectively, we saw in numbers the impact of the energy crisis today.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Suspended OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska, iginiit na splice ang CCTV video na inilabas tungkol sa shooting incident sa Senado. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nanindigan si suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska na in-splice o inayos ang CCTV video na inilabas ng otoridad tungkol sa nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Ayon kay Aplaska, hinahanda nila ang mga kumpletong video tungkol sa nangyari. Naniniwala kasi si Aplaska na pili lang ang mga video na inilabas para sumang-ayon sa kwentong nais ipabatid. Nanghihingi si Aplaska ng konti pang panahon para maipresentaan niya ang buong video. Samantala, sinabi rin ni Aplaska na nanghihingi ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamo laban sa kanya. Tiniyak rin nitong hindi sila magtatago ng mga ebidensya, kabilang ang mga CCTV, firearms at kanilang mga tauhan at makikipagtulungan sila sa investigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Aplaska.
5: Your own version, but officially the Senate will answer all of these questions. But I have no authority, the Senate President will do. We have already provided them with all of the evidence.
6: Apo,
5: it is not true

0: We are withholding evidences. Mm-mm. CCTV, firearms, yung mga tao na, we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos, mm-hmm. and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infason Sean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. May live report si Dayan Layar.
3: Radyo Pilipinas, report.
4: Yes, sa Omar, pinalawig pa ng National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw. Ayon sa NGCP, ito ay bunsod pa rin ng manipis na reserbang kuryente sa grid. Sa datos ng NGCP, nasa 2,692 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid, habang umabot naman sa 2,503 na megawatts ang peak demand. Kabilang sa mga dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert, ang hindi pag-operate na malalaking coal plant sa Visayas gaya ng TVI-1, TVI-2 at PEDC-3, gayon din ang pagtaas ng forecasted system demand na nasa 95 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 9 na power plants ang nasa forced outage simula ngayong Bayo, at 19 na power plants ang tumatakbo sa rated capacities. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Paghahain ng kandidatura sa 2028 elections, planong gawin ng mas maaga ng Commission on Elections o COMELEC. Nagbabalita si DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas, report.
5: Naghahanda na ang Commission on Election na para sa 2028 national at local election. Sinimulan na nila ang pagpupulong at nagpatawag ng meeting noong nakarang linggo. Pinag-usapan ang mga term of reference tulad ng gagamiting sistema sa makina, transmission, overseas voting at iba pa. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, plano rin nilang mapaaga ang filing ng Certificate of Candidacy. Ito ay para agad maresolba ang mga nuisance candidate, disqualification cases at iba pang TRO mula sa korte. Kung matutuloy ang plano, magiging September 2027 ang filing of candidacy imbis na October 2027. Layon na nga nasabing hakbang na magiging malinis ang listahan sa Enero bilang paghahanda sa pag-iimprinta ng balota at maiwasan ang mga delay tulad ng nagdaang eleksyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: SSS Palengke Caravan ilulunsad para ilapit ang serbisyo sa publiko. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas, report.
6: Ilulunsad na ng Social Security System ang SSS Palengke Caravan mula Mayo 25 hanggang 31 ngayong taon. Ito ay isang sabayang information and coverage drive na layong mas mailapit ang mga serbisyo ng ahensya sa publiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa SSS, sabay-sabay na mag-iikot ang caravan sa piling pamilihan at komunidad upang magbigay ng tulong at informasyon sa mga miyembro at potential contributor nito. Kabilang sa mga serbisyong iaalok sa caravan ang SSS number issuance, member data change, SS records at contributions, verifications, employer registration, PRN generation, loan application, my.sss registration and assistance, general inquiries. Layunin ng programa ito na gawing mas mabilis at accessible ang kanilang serbisyo, lalo na para sa mga nasa malalayong lugar na hirap makapunta sa mga sangay ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: Bobo at Carrera. Susundan, Sports Roundup. Heavyweight na mga sports balita.
1: Magkakaalaman na.
0: Sinong labang, sinong napag-iwanan at steady lang.
1: Sports Roundup. 918 AM.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagpapabatid sa publiko ng mga programa ng administrasyon, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umaapela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal na tulungan ng national government sa pagpapabatid sa publiko ng mga programa ng administrasyon. Kabilang na dito ang zero balance billing, mas pinalawak na PhilHealth coverage, libreng gamot, presidential scholars at iba pa. Sa oath-taking ng mga bagong national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines, sinabi ng Pangulo na kahit nakailang pag-iikot na ang pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa, nagugulat pa rin sila dahil mayroon pa rin mga Pilipino ang hindi pa alam ang lahat ng programang ito ng pamahalaan para sa kanila. Dahil dito, binigyang diin ni Pangulo Marcos ang malaking papel na ginagampanan ng local government sa pagbababaan niya sa mga komunidad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan na magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Law enforcement agency dapat nang magtulungan para ipatupad ang warrant of arrest kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa House Panel Chair. Mula Kamara, may

0: arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Samantala, nanawagan naman ang Makabayan Block sa Administrasyong Marcos Jr. na agad ipatupad ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Sa isang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Women's Party List Representative Jade Elago at Kabataan Representative Attorney Rene Luisco, sinabi nilang mahalaga ang naging desisyon ng Korte Suprema dahil pinatutunayan umuno nito na hindi dapat gamitin ang mga huling minutong petisyon at legal na maniobra upang hadlangan ang hustisya. Ayon pa sa grupo, pinabubulaanan din umano ng desisyon ang argumento ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan muna ng lokal na warrant mula sa Korte sa Pilipinas bago maaresto si De La Rosa. Nanawagan din ang Makabayan Block sa DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, BI, AFP at CIDG na tuparin ang kanilang obligasyon at tiyaking maipatutupad ang warrant ng walang pagkaantala o pagtatakip. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Pia Cayetano nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Napuna na nga ang chairperson ng iba pang mga komite sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si Senadora P. Cayetano na halal bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman kapalit ni Senador Ping Lacson. Sa si Senadora Amy Marcos, pamumunuan muli ang Senate Committee on Foreign Relations kapalit ni Senador Erwin Tulfo. Si Senadora Camille Villar mananatili bilang chairperson ng Senate Committee on Environment. Si Senador Rovin Padilla muling hahawakan ng Senate Committee on Constitutional Amendments kapalit ni Senador Kiko Pangilinan at si Senadora Camille Villarvin ay mamumuno sa Senate Committee on Government Corporations and Public Services kapalit ni Senador Mark Villar. Matatanda ang una ng nahalal ang iba pang Senate Committees kabilang na ang Senate Committee on Finance na pamumunuan ni Senador Mark Villar. Kung may mga kulang pa na committee chairmanships at sa mga susunod na araw ay inaasahan natin mapupunan na rin ang mga ito. Sa ngayon ay hindi pa rin, nasa acting capacity pa rin ngayon si Majority Leader Joel Villanueva mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nagbabala laban sa sino mang makikialam o hahadlang sa investigasyon kaugnay ng pabrika ng bakal sa Misamis Oriental na inuugnay sa negosyanteng si Tony Yang. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yes, Diane.
4: Yes, Lord.
1: Diane.
4: Nagbabala ang Department of National Defense o DND sa sinumang makikialam o hahadlang sa investigasyon kaugnay ng pabrika ng bakal sa Misamis Oriental na iniuugnay sa business tycoon na si Tony Yang. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kakasuhan ang sinumang magtatangkang manghimasok o pumigil sa pagkamit ng hustisya. Sabay nito, pinuri rin ng DND ang matagumpay na joint operation ng PAOK, NBI, PNP, AFP at iba pang ahensya sa pagpapatupad ng search warrant sa Sanjia Complex sa loob ng FIVIDEC at DND. Dito sa pangalo ang Misamis Oriental. Ayon kay Teodoro, nabunyag ang operasyon dahil sa umano'y pang-abusong ginagawa laban sa mga Pilipino ng mga Chinese principal ng Sanjia na iniugnay kay Tony Yang at kanya mga dami. Matatanda ang 69 na Chinese nationals ang naaresto sa isinagawang raid na dito nga sa Manoy Hazardous Steel Plant na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga manggagawa at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Fertilizer and Pesticide Authority sinuspindi ang 5 kumpanya ng fertilizer dahil sa paglabag sa mga regulasyon. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: 5 fertilizer companies ang sinuspindi ng Fertilizer and Pesticide Authority dahil sa umano'y paglabag sa regulasyon ng paggawa at distribusyon ng pataba sa bansa. Ayon kay FPA Executive Director Glenn Estrada, natuklasan sa imbestigasyon ang pagbebenta ng fake at substandard na fertilizer product.

0: Products, maling labeling at hindi otorisadong paggalaw ng mga produktong sakop ng stop sale at stop use orders. May ilang kumpanya ding sangkot sa government procurement, kabilang ang fertilizer subsidy program ng Department of Agriculture. Sinabi ni Estrada na seryoso ang banta ng mga unauthorized at hindi pasado sa standard products sa kabuhayan ng mga magsasaka at sa integridad ng agricultural supply chain. Dahil dito, nagbabala ang ahensya ng posibleng pagbawi ng lisensya, disqualification sa government deals at kakulang kaso laban sa mga lalabag. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Tulay. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng 1 beses sa 1 linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
11: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating balatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling para sa ating palatuntunan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa ating technical side, master control katawang po natin si Ate Ota Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, kasama po natin si Kuya Egay Driz. Mga kaibigan, lagi nating napapag-usapan sa ating programa, no, yung mga programa nga ng Department of Health na naglalapit ng kanilang mga serbisyo sa ating mga kababayan. At isa na nga po dyan, itong Purok Kalusugan at kamakailan lamang noong May 18, 2 days ago, ay nakiisa po ang komunidad ng San Luis, Batangas kabilang ang Aita Community ng Barangay Banoyo sa isinagawang Purok Kalusugan kung saan nilapit ang ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Sama-sama pong nakipagtulungan ang Batangas Provincial DOH Office, San Luis RHU, San Luis LGU, Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars at Health Volunteers para makapaghatid ng mga sumusunod po na mga benepisyo: medical consultation, vital sign screening, TB screening or chest x-ray, laboratory tulad po ng urinalysis at fasting blood sugar, prenatal check-up, HIV testing, immunization, PhilHealth, PhilPen assessment at distribution of medicines. Bahagi po ang aktibidad na ito ng patuloy na pagsusumikap ng kagawaran, katuwang ang mga lokal na pamahalaan na gawing madali at abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino.

Ayan, at syempre tayo po ay ano, no, labis na natutuwa sa mga ganitong programa ng ating kagawaran para naman masiguro yung safety ng ating mga kababayan, yung kanilang wellness or well-being, no, dahil marami pa rin po yung ano, no, nag-hesitate, marami ho yung ayaw magpa-check up, ayaw pumunta sa ospital o sa doktor kasi natatakot o di kaya naman ay namamahalan. Pero marami po kasi na ngayon na mga serbisyo ang ating gobyerno na sumisiguro na pwede na pong makapagpa-check up, pwede nang makakuha ng gamot nang wala pong binabayaran. Pero yun nga lang, syempre, no, kailangang magsakripisyo ng oras, magsakripisyo ng isang buong araw minsan, no, para makapagpatingin. Pero maliit na bagay kumpara doon sa assurance, sa peace of mind na okay ka, na wala kang sakit, wala kang problema, no? At of course, yung ating mga pagpapa-check up. Nandyan po yung ating mga rural health offices, yung ating city and municipal health office, o kaya naman po yung mga yakap clinics under po ng PhilHealth. Libre po ang mga konsulta dyan. And of course, yung gamot ay libre din sa yakap program. At kapag naman halimbawa na ospital, huwag po kayong matatakot magpa-confine. Halimbawa ay talagang kailangan. Pwede po kasing makakuha naman ng benefits mula sa PhilHealth, yung mga nakakabawas po ng bill kung nasa private. Pero kung nasa public, nandiyan naman po yung ating ZBB, yung Zero Balance Billing Program ng PhilHealth at DOH, kung saan wala na pong babayaran yung ating mga kababayan. Napakarami pong mga programa ng ating pamahalaan, kaya naman tayo ay patuloy din sa paghahatid ng mga impormasyon para maging aware tayo, no? Alam natin kung ano po yung mga nangyayari, alam natin ang mga bagay-bagay para maklaim natin na maayos, mapakinabangan at kumbaga, masulit natin ang mga programa na para naman po talaga sa ating lahat.

Samantala mga kaibigan, noon namang May 15, matagumpay namang anyang nais sa gawa ang linis ligtas cleanup drive sa Lower Kasinay, Barangay Darangan sa paunguna po ng Health Office katuwang ang DOH at ang masisipag na barangay health workers dyan po yan sa Binangonan, Rizal. Nagkaisa po sila sa paglilinis ng mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok at pagmula ng sakit tulad po ng dengue. Sa pamamagitan anya ng sama-samang pagkilos na ipakita ang kahalagahan ng disiplina, kalinisan at malasakit sa kapakanan ng buong pamayanan. Matapos naman yung cleanup drive, pinangunahan ng health office ang isang makabuluhang talakayan tungkol po sa mga tamang hakbang para maiwasan ang pagdami ng lamok at mapigilan ang pagkalat ng dengue sa barangay. Kabilang po doon sa mga reminder na binigay ng ating health office, yung pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran at pag-iwas po na mag-ipon ng tubig doon sa mga halimbawa po ay gulong, mga paso at iba pa. Pagtatakip ng maayos sa mga lalagyan o ipunan ng tubig. Paglilinis regularly ng kanilang mga kanal at bakuran. At paggamit po ng mosquito repellent at kulambo kung sakaling kailangan. Makiisa sa mga cleanup activities tulad nung nangyari. No? Yung community engagement din kasi, yung participation ng buong barangay, nasa sa kanila, nasa sa atin. Kung paano po natin napapangalagaan yung ating kapaligiran. Kasi kung halimbawa, pamahalaan lang, hindi rin naman kaya. Kung taong bayan lang, kapos pa rin. So kailangan po yung tulungan, kailangan yung laging magkasama, laging magkahawak po ang kamay ng ating mga kababayan and of course, ng ating LGU sa ganitong klaseng mga programa.

Samantala mga kaibigan, madalang na pong nakakapagpa-check up. Itong kwento ni Nanay Shirley ha. Madalang na pong nakakapagpa-check up si Nanay Shirley. Dala ng prioridad ang pamilya, trabaho at pati simbahan. Kung kaya naman hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na makapagpatingin sa kanyang puso at nararanasang asma sa ginanap pong Simba Kalusugan sa Barangay Mali, San Mateo Rizal sa Santa Cecilia Parochial School. Natugunan po ang pangangailangan pang kalusugan ng nasa 422 na mga katao, katuwang po ang DOH at syempre ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare, Diocese of Antipolo at Santa Cecilia Parish at dyan po hinatid yung libreng medical at dental services kabilang na rin yung mental health counseling, nutrition assessment and counseling, TB screening at x-ray, HIV screening at testing, dental services gaya po ng cleaning o yung oral prophylaxis, fluoride varnish application at tooth extraction, pati na rin lab at ECG o electrocardiogram at libreng konsultasyon at mga gamot. Layunin po nitong Simba Kalusugan kasama nung puro kalusugan na maihatid naman yung primary healthcare services lalo na po sa mga GIDA, yung geographically isolated and disadvantaged areas, pati na rin po doon sa mga underserved and unserved areas or UUA. Yung unique lang dito sa Simba Kalusugan ay sa mga simbahan ginagawa, kapartner po ang CBCP. Yung puro kalusugan naman, partner yung barangay LGU. Ayan po. At ito ang kwento ni Nanay Shirley.

0: kasi po nagkaroon ng ganitong mission, libreng consultation, libreng gamot, dahil sa panahon natin ngayon, ang hirap ng buhay.
1: Nasa una ng listahan ni Nanay Shirley ang kanyang pamilya. Pero ngayong araw, una sa listahan niya ang verification ng kanyang pangalan dito sa ika-apat na simba kalusugan sa Santa Cecilia Parish Church, San Mateo Rizal.
0: Hindi kasi ako mayroon magpaset pa. Kaya lang siyempre, may edad na, 56 na, marami nang nararamdaman. Kaya nalaman kong may ganito, nagpalista na. At na-verify, kumila na dito, tapos yun, interview na.
1: Agad na nagpa-check ng vital signs at dumiretso sa TB screening si Nanay Shirley.
0: Kung nagkaroon na ako ng TB, kung inubo ako ng 2 weeks, o may inubo. Okay.
2: Tapos na ba siya?
0: Okay naman, wala namang ganito.
2: Next po ba magpapa-TB?
0: Oo.
1: Sa loob ng TB van, umabot sa 2 hanggang 4 na minuto lamang ang proseso kada pasyente. Nagpa-laboratory check-up si Nanay Shirley at habang nakapila kami sa kanyang ECG, dumating naman agad ang resulta sa lab test na ginawa kanina. Mahalaga ang ECG para matingnan ang kalagayan ng puso ni Nanay Shirley, lalo't may history siya ng asthma.
0: Papakita naman po sa consultation.
1: Lahat ng test results ay pinagsama at ginamit para sa one-on-one consultation sa doktor.
0: Sabi ko meron lang pong hika. Kung nagmemedya na sa ako, pag kailangan lang, kaya niresetahan niya ako ng motilukas, saka salbutamol, diphenicil, saka vitamins, B-complex. Lahat ng minister niya na dito. Pag medyo karamdaman ko na may sipol, yung hininga ko may sipol, mayinom na agad ako nito. Ito yung sa ano, simbastatin, yung sa cholesterol ko. 1 month na yung binigay nila gamot. Pang 1 month na. Kasi na siguro sa pananahiko, tapos magbabasa ng kamay, medyo manig na, binigyan nila ako ng ano, ng B-complex. Salamat ako kasi po, nagkaroon ng ganitong mission, libreng consultation, libreng gamot, dahil sa panahon natin ngayon, ang hirap ng buhay. Igadrag natin yung mga gantong opportunity para less gastos na natin. Ganun. Kasi minsan, magpapacheck up ka. Kaso, ang problema na yun, pambili ng gamot, di ba? Ito, libreng gamot eh, libreng gamot. Tapos, takot din minsan. Yun. Pero, lagi ko naman kausap si Lord. Lahat ng gagawin, makonsulta mo sa Panginoon, parang lahat magiging magaan. Pag nasa Panginoon ka, parang lahat magaan.
3: Ang sita kami sudan ay kakibat ng purot kami sudan na Department of Health. Pero ito ay may twist, kumbaga. Ang twist niya ay meron tayong sita at kami sudan. Dalawang napaka-importante bahagi ng ating pagkatao, bahagi ng pananang pagkataya at bahagi ng kalusugan. Sabi nga nila, hindi kompleto ang ating pagkatao kung hindi ka rin malusog sa katawan at sa kaluluwa.
1: Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP at Department of Health ay kaisa sa patuloy na samahan para sa malusog na isip at pangangatawan na kinakailangan ng bawat Pilipino. Asahan ang mga susunod na simba kalusugan sa inyong lugar dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Yan po ang kwento ni Nanay Shirley and of course yung mga naganap po doon sa Simba Kalusugan sa San Mateo Rizal. Babalik po ang ating programa Nutrisyon at Kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
7: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangan bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ako si Beta Arbo Kilit Maclean, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit ang kuryente, kung saan pinapatay po lahat ng kuryente. So opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay in-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat.
10: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
11: Ako si Rinbel Flores, isang estudyante. Gusto ko lang ng respeto.
12: Ako si Marvin Garcia, isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang kontrato.
13: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga anak.
10: At patuloy ang pagsisikap ng ating pamahalaan at komunidad na isulong ang gender and development programs upang masigurong walang maiiwan at walang mahapi. Sama-sama nating itaguyod ang ligtas, pantay at makataong lipunan para sa lahat.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: And that was Gileo by Fern, Kyla, and Al James. Nagbabalik po tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. At bukod nga po dyan sa San Mateo Rizal, no, ay kamakailan nagkaroon din ng Simba Kalusugan dyan po sa islang bayan ng Talim. Dyan po yan sa Binangonan, Rizal. And of course, alinsunod po sa mandato ng Pangulo, gawing bukas ang kooperasyon para po mailapit ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya naman sana puwersa ang DOH at Catholic Bishops Conference of the Philippines para po maihatid yung ating medical services sa ating mga kababayan.
1: Kung titignan, payapa ang isla, tahimik ang lawa, iisa at buo ang komunidad. Ito ang Talim Island, nakakabit sa probinsya ng Rizal, ngunit ramdam mo ang layo nito. Mula sa purok kalusugan ng Department of Health, pinalawak ito ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at nabuo ang Simba Kalusugan. Pinagdugtong nito ang linya ng syudad at ng nagtatagong komunidad, katuwang ang mga doktor sa DOH hospitals, barangay health workers at mga kaisa ng simbahan, itinawid ang Simba Kalusugan.
2: Ang buhay namin dito is dahil kami isang mga isda na taga sa pang, kami ng isda sa lawa ng Laguna. Kasi meron sa amin ng simbahan, sama ng simbahan, ay yung pumunta ko doon, meron doon medical issue. Kaya naman nagpursige ako na pumunta.
1: Namulat si Kuya Mario sa 12 oras na pangingisda araw-araw at bunga nito ay ang pananakit ng kanyang tagiliran.
2: May edad na. Kulang sa disiplina ng katawan. Kailangan na yung maintenance. Tapos bawal mahalat, bawal ang mantika. Tapos kahingahan ako ulit para hindi masyadong high blood. Ang bagay sa akin. Mami-maintain ko na yung aking kalusugan. Iiwasan na yung dapat iwasan. Maraming salamat sa kanilang magandang layo.
1: Ang Simba Kalusugan ay hakbang ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at ng Department of Health na dalhin ang simbahang katolika at ilapit ang serbisyong medikal. Sinisiguro na lahat ng aspeto sa katawan at espiritual ay napapangalagaan at nadarama ng mga Pilipino.
0: At yan po yung ating Simba Kalusugan sa Talim Island sa Binangonan, Rizal. And ang mga binigay pong services dyan ay medical consultation, vital signs, chest x-ray, electrocardiogram, dental services, mental health counseling, HIV testing counseling, nutrition services at pamamahagi po ng libreng gamot.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang dagling kaalaman.
5: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Ang ILI o influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bakterya.
7: Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakananganganib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Alam mo ba, akala ko dati, kapag malusog ang isang tao, wala na siyang HIV. Ibig sabihin, kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV? Diba?
10: Naman tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010.
11: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay biniwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala niyo namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
12: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Upangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, mapasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
13: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
8: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Alam niyo po ba na merong mga programa ang DOH para makatulong sa ating mga college student? Pusta ko, hindi nyo alam yan. I bet you don't know that. Ang DOH po ay merong mga scholar At tunghayan po natin ang kanilang mga kwento. Ang kanilang tagumpay ay isa ring pagpupugay sa tiyaga, dedikasyon ng ating mga healthcare workers noong ito kasi ay Health Worker Month ang Mayo po. At ang mga DOH scholar na ito, nagtatap-notcher din sa kanilang licensure exams at alinsunod sa mandato ng Pangulong Marcos ay pinapatulungan ang mga ito, ang mga scholar natin sa DOH. At lalong-lalo na po yung mga kabataang nasa kahirapan na gusto pong maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng medisina o kaya naman po ay iba pang allied health related jobs. Narito po ang kanilang kwento.
15: Maraming salamat po sa Department of Health, lalong-lalo na po sa kanilang programang Pre-Service Scholarship Program, sa ating pong secretary si Dr. Ted Herbosa. Maraming salamat po dahil sa inyo natupad po yung pangarap na maging doktor at maging doktor para sa bayan din.
16: Para sa mahihirap na pamilyang Pilipino, madalas nananatiling pangarap na lang ang makapasok at makakuha ng kurso na nasa larangan ng medisina. Ngunit para kina Dr. Alexis, Dr. Christian at Silk, hindi naging hadlang ang kakulangan sa financial na kakayahan. Sa tulong ng DOH Pre-Service Scholarship Program, nabigyan sila ng pagkakataong ipagpatuloy at matupad ang kanilang pangarap. Katunayan, naging mga top-notcher pa sa kani-kanilang larangan.
17: Ako po ay nag-apply bilang scholar ng DOH sa PSSP, Pre-Service Scholarship Program, kasi wala po akong pambayad dun sa tuition ng college ko.
18: Inavail ko po siya kasi due to yung financial constraints po talaga namin yung primary problem po. Kasi hindi po ako magiging doktor ngayon kung hindi dahil sa scholarship.
17: Yung parents ko po talaga, they're missionaries po sa church namin. And so yung mama ko ay housewife, and yung papa ko ay parang pastor po. Hindi po enough yung natatanggap nila sa mama housewife. So wala po kaming pangbayad talaga. Yung scholarship po ay, ito po yung makatulong din na hindi man nila ako kailangan problemahin at ako ay nakagraduate. Ang course ng medic ay mahal siya na course na maiisip mong para lang sa mayayaman, pero dahil sa programa ng DOH, naging available siya. Pwede mo siyang kunin kahit ikaw ay mga nasa laylayan at matutulungan tayo na mag-improve sa ating buhay. Gusto ko pa talaga yung makatulong mo. I have a heart to serve bilang missionaries na din yung parents ko.
18: Yung journey ko po sa pag-aral ng medicine, noong 2020 po kasi, during the peak of the pandemic po, doon po ako nag-enroll po. During that time po, sobrang dark po ng mundo, and there were a lot of struggles po talaga. Yung mom ko po, public health nurse po, nakikita ko po na may mga struggles din siya, nag-loan siya in order for me na makapag-continue pa rin sa pag-aaral po. Inisip ko po noon na parang magiging burden pa ako lalo sa mother ko. Hindi po ako magiging doktor ngayon kung hindi dahil sa scholarship na ito. It gave me an opportunity na mag-enter talaga sa med school.
15: Hindi ko pa po talaga alam yung DOH scholar. First time ko lang po narinig yun. Kaya nung pagkarinig ko po noon na may pre-service scholarship program po sila, parang lahat po noon, doon ko lang nalaman. Yung pag na-medicine ko po talaga, inspiration ko doon is yung parents ko. Kasi yung tatay ko po, meron po siyang epilepsy. Tapos ang nanay ko rin po, marami na rin po karamdaman dahil na po sa edad niya. Yung struggle ko po talaga is yung during nag-aaral po ako sa Cagayan kasi wala po akong kakilala doon. As in, pumunta lang po ako doon kasi gusto ko lang po mag-aral.
19: Tapos saan ka nagpag-a-apply?
20: Meron tayong scholarship program na dati po nasa Department of Health. Scholarship sa iba't ibang health workers, no? May doctor, may nurse, may medtech. Binibigyan natin sila ng a certain amount at kung saan sila makapasok na eskwelahan, pribado man or public, pwedeng gamitin yung scholarship grant. The reason nag-i-scholarship tayo is because after the scholarship, meron silang tinatawag na return service. DOH hospital din sila magsaserve. May include na sila sa tinatawag naming National Health Workforce Support System. What I'm doing now is health system strengthening. Hindi ko naman binago yung healthcare system. Pinalalakas ko siya para maging siyang universal. The only way to do that is to have the right amount of health workers. Kung meron tayong sapat na mga health workers, magiging maayos ang healthcare system ng Pilipinas.
17: Unang-unang sa lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health kasi dahil po sa programang ito, ako po ay napapagtapos. Salamat kila Secretary Ted Herbosa sa panguna po sa ating pagawaran. Dahil po sa scholarship na ito, may chance po yung mga tao na nasa poverty line na maiangat sila dahil nagkaroon sila ng opportunity na makapagtapos, makagraduate at makapagtrabaho agad.
18: UOH became a bridge for me to reach my goals and it became a catalyst for me po para ma-achieve yung mga pangarap ko. Through this initiative ng Department of Health, naniniwala po ako na yung mga batang nangangarap na mahirap lamang, gusto maging doktor, ay maaabot talaga ang pangarap sa pamamagitan ng scholarship program na ito.
15: Maraming salamat po sa Department of Health, lalong-lalo na po sa kanilang programang Pre-Service Scholarship Program, sa ating pong sekretary si Dr. Ted Herbosa. Maraming salamat po dahil sa inyo, natupad po yung pangarap na maging doktor at maging doktor para sa bayan.
14: Lubos ang pasasalamat nila Dr. Alexis, Dr. Christian at Zinth sa mandato ng Pangulong Marcos sa Department of Health na makapagbigay po ng oportunidad para makapagtrabaho sa public health workforce. Bilang DOH scholars, nakapagtapos po sila ng pag-aaral at nakamit ang tagumpay bilang top-notchers sa larangan po ng medisina at kalusugan. At ito ay sa pamamagitan ng Pre-Service Scholarship Program ng Department of Health kung saan po sila nabigyan ng suportang pinansyal para ipagpatuloy ang kanilang pangarap na para sa kanila ay daan sa pag-ahon sa kahirapan. At ikinatutuwa po natin yan, no? At grabe, meron palang ganong klaseng programa ang DOH. Hindi natin alam, no? Or majority sa atin ay hindi aware na may scholars din ang kagawaran ng kalusugan. At kanina binanggit natin, no? Binanggit po natin yung ating Simba Kalusugan, yung ating Purok Kalusugan, at meron din tayong Lab for All. At dahil dyan, naging makabuluhan ang Family Day para kay Patrolman Jomar at sa kanyang asawang si Desa nang dumalo po sila sa Lab for All program na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Camp Crame. Kabilang po ang pamilya ni Patrolman Jomar sa mahigit 1,500 beneficiaries na nabigyan ng libreng serbisyong medikal tulad ng physical at dental check-up, gamot sa diabetes, alta presyon at iba pa, HIV testing and TB screening, lab tests, ECG, pap smear at x-ray. Bahagi po ang Lab for All program sa patuloy na paglalapit ng serbisyong pangkalusugan ng mas maraming Pilipino, kabilang na po ang mga lingkod bayan at kanilang mga pamilya.
0: Health is wealth. Kasi kapag ano, pag healthy ka, mayaman ka.
21: Nandito at tayo sa Camp Crame sa Quezon City at nandito tayo for the Lab for All activity ng ating First Lady. Full support tayo para tumingin ng over 1,500 patients na mabibigyan ng libreng serbisyo today. Libreng konsulta, laboratorio at gamot. Ang tutulungan natin ngayon ay all the PNP uniform personnel, their families and their dependents. Talagang nagtatrabaho ang ating mga kapulisan para sa ating kapayapaan at mga seguridad. At kailangan naman mabigyan din ang kanilang medical services. So malaking tulong ito kasi nandito na lahat ng serbisyo.
22: Bali, napakagandang opportunity nga po nito, especially sa mga kagaya naming police officer na hindi laging may oras para magpa-check up. Medyo guilty ako pagdating sa health ko kasi usually nagiging less priority ko to. Kasi hindi nga kami laging may time para pa-check up ng gaya nito ng lahatan, general check up.
0: Masasabi ko po, sobrang ganda ng program na to kasi hindi naman po lahat kayang magpa-check up. Yun nga po, sabi ng asawa ko, yung iba walang time. At yung iba may bayad sa labas, hindi naman po lahat libre. Yung magpapakonsult lang kayo sa doktor sa labas, may fee na po agad, di ba? Minsan 700, 1,500, iba pa po yung laboratory. Eh dito po sa program na to, libre lahat. So wala kami alas binayaran. Tapos libre po ba yung, libre pa yung mga gamot. Health is wealth. Kasi kapag ano, pag healthy ka, mayaman ka. Kasi, syempre, wala kang masyadong ipapagamot. Maluwag po sa pakiramdam ko na nalalaman ko na healthy po ako, husband ko, yung mga anak ko. Kasi yun lang naman po gusto ko eh. Kasi na healthy kami lahat.
21: Maraming salamat sa ating mga kapulisan, sa servisyon nyo, sa ating bayan. At dito ang Department of Health para supportahan yung free consulta,
1: equipment yung phone, equipment na laboratorio para sa inyo.
14: Ayan po, mga kaibigan, yung ating Lab for All program. Napakaraming services din ang naihahatid sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga programa ng Kagawaran ng Kalusugan na layuning mailapit ang kanilang mga proyekto sa ating mga kababayan. Iba-iba po kasi ng ng niches. Halimbawa, Simba Kalusugan, para po yan doon sa ating mga maninimba, mga tao ng simbahan, yung ating mga nasa malalayo na simbahan yung pwede pong pagdausan ng mga check-up. Yung puro Kalusugan naman, kung malayo yung lugar pero merong municipal hall, merong covered court o merong lugar na pwedeng pagdausan, doon naman po yan nag-shine, no? And ang pinaka-core ng Simba Kalusugan, meron ding spiritual health. Merong mga kumpisalan, mga sakramento at iba pa. Yung sa puro Kalusugan ay mainly pagdadala po ng services ng isang ospital, ng isang kagawaran talaga ng buong DOH as one yan doon sa ating GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas, pati na rin po doon sa mga underserved na communities. At kumbaga, yung ito namang Lab for All ay yung talagang kita natin na mobile or nakakapunta kung saan saan. Nilagay sa mga gulong, nilagay po sa sasakyan yung mga gamit para hunang sa gayon makapagpa-check up, makapagpa-lab test, kaya Lab for All, no? Yung ating mga kababayan nang hindi na sila pupunta pa sa mga bayan, sa mga lungsod, at hindi na rin magbabayad pa ng mahal. Samantala, mga kaibigan, ayan. Nangako po ang mahigit 100 kumpanya mula po sa pribado at pampublikong sektor na makikipagtulungan sa Department of Health para higit na paigtingin ang health promotion at maiwasan ang iba't ibang sakit sa bansa. Katuwang po ang mga development partner na katuon naman ang DOH sa pagpapalakas ng kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng nutrisyon, environmental health, pagbabakuna, substance use prevention, mental health, kalusugan ng buntis at ng anak, violence and injury prevention at road safety. Kasabay po niyan, patuloy ding pinalalakas ang mga programa laban sa TB, HIV, dengue, cancer at iba pang non-communicable diseases tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at stroke. Ito po yung ilang mga nagpahayag ng kanilang tiwala at pakikisa sa DOH para po sa mas malusog na Pilipinas.
2: Health is every parent's business. Health is every citizen's business, every commuter's business, every senior citizen's business, every worker's business. Health is your business.
5: Ano ba ang meron sa isang negosyo, kabuhayan, livelihood? We are putting in investments because we expect that there will be returns.
23: Ang favorite part ko po sa Ottawa Charter, ang sabi, health is not an objective. It is a resource.
5: So if you are investing on that resource as early as now, it's never too late. You will reap the benefits in the future.
24: I need the help of all the private sector here at NGOs. This is why a whole of society approach is essential. The private sector brings innovation, scale, and reach. The civil society ensures that no one is left behind. Many Filipinos still face barriers to accessing services, information, environments that support healthy living. That's where health promotion comes in. The health literacy is still poor. People want money for their dialysis, yet they don't understand it was the salty noodles that they've been eating for years that caused their kidneys to fail.

0: What's happening?
1: Ayan, Jaymar, kasama nga sa gagawing caucus ng mga senador ngayong hapon kung itutuloy yung pag-convene ng Committee of the Whole para imbestigahan nga itong insidente. Yung Committee of the Whole ay isang mekanismo dito sa Senado kung saan lahat ng senador ay nagsasama bilang isang komite para talakayin o imbestigahan ang mahalagang issue at pinamumunuan itong Senate Committee of the Whole ng Senate President. Yan muna, Jaymar, yung mga pinakahuling kaganapan mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Saan nahantong ang tagpong ito? Abangan sa susunod na Senado serye.
4: Emotional damage.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mga mag-aaral naman sa junior high school at senior high school, inimok ng Department of Education na pumasok sa serbisyo publiko at mag-apply sa 2026 civil service exams. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
5: Hinimok ng Department of Education o DepEd ang mga kwalipikadong mag-aaral sa junior high school at senior high school na kumuha ng career service examination, pen and paper test o CSEPPT sa August 9, 2026. Kasunod ito ng pagkilala ng Civil Service Commission o CSC sa mga nagtapos ng K-12 bilang kwalipikado para sa first level government eligibility. Sa ilalim ng resolusyon ng CSC, kwalipikado na para sa first level government positions ang mga nagtapos ng senior high school at mga kaugnay na technical vocational programs basta't pasok sa qualification standards at iba pang legal requirements. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo ng hakbang na mabigyan ng mga kabataan ng mas malinaw na landas matapos ang basic education at direktang oportunidad na makapasok sa serbisyo publiko. Inatasa naman ni Angara ang mga regional offices, schools division offices at mga paaralan na tulungan ang mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, review materials at review sessions kaugnay ng CSEPPT. Ang application period naman ay mula May 14 hanggang June 10, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At sa bahagi po ito, may kukumpirmahin po si Dayan Liar sapagkat yung dalawang piloto raw po na sakay ng SF-263 na aircraft na bumagsak po dyan sa Tuba Benguet ay nakalulungkot at binawian na ho ng buhay. Ayon ho yan sa Philippine Air Force. Nagbabalik si Dayan Liar. Dayan!
6: Yes, Jaymar, Flash report. Yes, Jaymar, sa kapapasok na balita, binawian na nga ng buhay itong dalawang piloto na sakay ng trainer aircraft ng Philippine Air Force o PAF na SF-260 na bumagsak sa Cabuyao, Tuba Benguet kaninang umaga. Ito ay kinumpirma ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Itong nasabing aircraft ay isa sa 10 eroplano na umalis sa Fernando Air Base sa Salipas City patungo Baguio City at ito nga ay bumagsak habang nagsasagawa ng navigation training flight at sa ngayon patuloy yung isinasagawang imbestigasyon sa dahilan ng nasabing pagbagsak nitong eroplano. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, dagdag kabuhayan sa 1,000 TODA members sa Malabon City, ipinagkaloob po ng lokal na pamahalaan. Detalye naman mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
7: Sinimula na ngayong araw ng Malabon City Government ang pagkakaloob ng dagdag kabuhayan sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association sa lungsod ng Malabon. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, humigit kumulang 1,000 tricycle drivers ang benepisyaryo ng programa. Kabilang ang maito sa mga naapektuhan na mataas sa presyo ng gasolina at may mababang kita sa pamamasada. Sa ilalim ng tupad program, bibigyan ang mga miyembro ng TODA ng 10 araw na pansamantalang trabaho kabalit ng minimum wage bilang tulong sa kanilang kabuhayan, katuwang ng Malabon City peso at ilang opisyal ng lungsod sa pagpapatupad ng programa ang Department of Labor and Employment Kamanaba. Ayon pa sa alkalde, layunin ang programa na maibsan ang hirap ng mga tricycle driver at makapagbigay ng agarang harap buhay sa mga nangangailangan.

0: para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala mga kababayan, kaugnay nga po nung naging ulat ng ating kasamaan si Diane Lear doon sa pagbagsak nga ho nitong eroplano po no ng dyan po sa Tuba Benguet. Makakasama po natin maya-maya lang po si Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force, kaugnay nga po nitong malungkot pong balita sapagkat dalawa po ang nasawi at pawang mga piloto po ito nung naturang aircraft SF-260. Trainer aircraft po ito. Ibig sabihin, hindi po ito asset ng Air Force. No? Ito po yung privado na trainer aircraft. Nasa linya na natin si Colonel Basco. Colonel Basco, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Colonel Basco? Colonel Basco, ma'am?
3: Hello po, Sir J. Mart.
2: Yes, ma'am.
3: Hello?
2: Opo.
3: Opo, sir. Yes po.
2: Opo.
3: Malinaw po ba,
2: sir? Yes, malinaw po. Malinaw. Medyo medyo may delay lang tayo because of the connection. Ano po. Pero, ma'am, baka ang tama po ba? Dalawa po yung nasawi dito sa pagbagsak po ng SF-260 aircraft po dyan sa Tuba Benguet?
3: Tama po sir. Opo, sa kasamaang palad nga po, we're very sad to inform po na dalawang piloto po natin ang nasawi po dito po sa plane crash po dito po sa Tuba. Opo sir.
2: Opo. Ma'am, paano po ang nangyari dito, ma'am? What time po na paulat na bumagsak po itong aircraft na ito? Saan po siya nanggaling at ano po ang routine niya, ma'am?
3: Sir.
2: Ayun. Medyo humina ang signal ni Colonel Basco, ano? Pwede ba nating tawagan na muna? Oo. Ayan. I-establish na natin si Colonel Basco, no? Inyo pong napakinggan mga kanina, mga kababayan. Ito pong si Colonel Maria Cristina Basco. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Kanya po kinumpirma na mayroon pong dalawang nasawi nga po no na piloto nitong SF-260 aircraft. Yan po sa Barangay Kabuyaw, Tuba, Benguet. Ayan, antabayanan po natin si Colonel Basco dito sa ulat na ito mga kababayan. Ano?

0: So right, makakasama ulit natin si Colonel Basco. Colonel Basco, ma'am, magandang hapon po muli.
1: Hello, good afternoon po, Sir J. Mark. Opo, yes po.
0: Opo. Ma'am, nabanggit nyo ka kanina, no po. Ano pong routine nito, ma'am? Anong oras po nangyari yung insidente at ano po ang saan po na ito nanggaling at saan po dapat ito papunta or ito po ba yung nagsasagawa ng routine na training activity, ma'am?
1: Yes, sir. Ito po ay nagaling po sa Fernando Air Base, sa Philippine Air Force Flying School doon po sa Lipa sa Batangas. Pong ang mission po nitong Lipa na to is a long navigation training flight na ano po ito, ang ruta po niya is from Batangas po, from Lipa papunta po ng Baguio. And then so nag-take off po sila around past 8 a.m. And sometime po nung nawalan na po nung communication was around before 11.
0: Mm-mm.
1: Before 11 po. So ayun po it is a part of an 11 plane navigational flight. So ano na po nag-land na po doon yung sampo and then ay nga po inaantay po nila yung ito pong isa na to na hindi nga po nakapag naka-land din po. Mm-hmm. That's why po they raised the na para po yung alarm po para po mm-hmm. mahanap po no yung aircraft and ayun nga po nalaman po na somewhere po along Tuba Benguet po siya natagpuan.
0: Mm-hmm. Ma'am, ito pong dalawang nasawi pong ito po'y personnel ng Air Force o ito po'y private citizen?
1: Yes sir, they are military pilots po ng mm-hmm. Philippine Air Force. Yung isa po is an instructor pilot mm-hmm. and yung isa po is a student pilot, sir.
0: Ayun, ako po. Nais po namin ipabatid ang aming pakikiramay po sa hanay ng Philippine Air Force po sa malaman po itong balitang ito. Pero as of now, ma'am, nakuha na po ba yung mga, sabi nga, yung pong labi nitong dalawang piloto na ito na sakay po nung aircraft, ma'am?
1: Yes po, sir. Actually po, nagpapasalamat po kami doon sa mga members ng LGU po doon sa Cordillera because maagaran po yung kanilang action. Nakuha nga po yung initially unconscious po, no? Nung na-extricate po yung unconscious pilots po natin. At agad pong sinugod nga po doon sa isang ospital po doon sa Baguio. But it's really very sad to know na ma-discover natin po na eventually nga po sir ay nawalan din po sila ng buhay.
0: Mm-mm. Naipabatid na po sa pamilya nila, ma'am, ito pong nangyari?
1: Sorry po sir, makikiulit po 'yon.
0: Naipabatid na po ba sa pamilya nitong dalawang nasawi po yung nangyari sa yung kanila pong sinapit, ma'am?
1: Yes po sir, actually na-inform po na yung next of kin natin and ayun nga po, minabuti nga po natin na personally po mag-reach out yung direct commanding officer po nung isa doon sa ating mga piloto ay talaga pong pumunta po doon sa parents para po ma-inform and sa ngayon po alam na po ng next of kin na po yung nangyari doon po sa kanilang mga kamag-anak.
0: With this, ma'am, yung pong ito pong ating mga SF-260 ay magiging grounded po. Ilan po ba yung SF-260 natin, ma'am?
1: Yes po, sir. Automatically po, grounded nga po siya. Sa ngayon po ay meron po tayong 16, sir. Sandali lang po, sir.
0: Apo.
1: I'll just double check po. Ang latest po is 16 po sila.
0: Opo.
1: And ayun po, sila po kasi yung ginagamit for the second yung kasi po may first phase of flying training.
0: Opo.
1: Iba pong eroplano yun and then ito po yung ginagamit yung Marchetti po na tinatawag yung turboprop. Mm-hmm.
0: Opo.
1: Ito po naman yung dun sa second leg po ng flying training po.
0: Mm-hmm. So as of now, ma'am, suspended muna yung flying training pending investigation nga po dito sa nangyari.
1: Suspended po for this particular type of aircraft po. Bale, yung isa, meron pa po tayong isang type of aircraft.
0: Okay.
1: So, as as with the protocols po, kung ano po yung type ng aircraft po ang nagkaroon po ng aberya or incident po,
0: yes.
1: Temporarily po, ito po ay ginaground pending the results of the investigation po.
0: Ayun. Ma'am, muli, aamin po pagpapaabot na pakikiramay po sa hanay ng Philippine Air Force. Nalagasan na naman tayo ng dalawa. At kami po nananalangin para ho sa kaligtasan ng iba pa na mga nagsasanay po na ating mga kasamahan dyan sa Air Force.
1: Po, sir. Ako po, maraming salamat po, sir. Talaga kong nakakalungkot po ito. Ngunit ito po, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo sa ating pagpo-provide po ng ating trabaho, ang ating mission, at we endeavor po na makondak po kagad yung investigation para po malaman po natin kung paano na po ito maiwasan sa susunod, at sana po wala na pong susunod pa.
0: Ayan. Ma'am, salamat po sa pagpapaunlak ng aming paanyaya. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
1: Yes po, sir. Magandang hapon po, Sir J. Mark.
0: Ayan, ma'am. Ayan, mga kababayan, no? Si Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Mark in! Mark out! Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ang ating co-pilot, Engineer Joy Timida ng Mutiana Cordillera, si Myla Vidania, si Isa Agurilla at Isabel Silang. Ang tabayanan, si... Oo, si... Si John Mogol sa sports ng Sports Radio sa susunod na palatutunan ang post game. Ang tabayanan niyo po 'yan. Ito po yung Linggo, Jmart Degala. Bye.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov
6: na hindi nila mapapantayan
5: at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
14: 918 AM. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Alas 5:18 oras natin Pilipinas ngayong araw po ng Miyerkules, Mayo 20, 2026. Uwi ana. Buti pa kayo. Di bale. Makaka-uwi rin ako. Kailangan ko lang munang tapusin 'to. Mas maganda niyan habang nasa biyahe kayo pauwi, nakatuto kayo dito sa ating programa. Post game tayo this Wednesday dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Nakikiselebrate sa ika-apat na dekada ng Sports Radio sa Himpapawid. Kung kanina, binalikan natin ang mahabang kwento ng Sports Radio mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Ito naman, balikan natin ang aksyon sa NBA playoffs ngayong araw na to. Hindi nagpadaig ito pong Eastern Conference. Kasi katulad nung kahapon sa umpisa ng Western Conference Finals, umabot din ng overtime itong Game 1 ng Eastern Conference Finals. Panalo ang New York Knicks after more than 53 minutes of action. 115-104 ang naging final score laban sa Cleveland Cavaliers. 1-0 lead para sa New York dito sa Eastern Conference Semifinals. At pinakabida dyan, itong si Jalen Brunson. Siya yung clutch player of the year nung last season. I don't know, baka siya ulit. Sino bang may pinangalanan bang clutch player of the year ngayong 2025-2026 season? I-research ko kaya maya. But he is proving to be a big-time player, a clutch player. 38 points plus 6 assists, 5 rebounds, and 3 steals. Meanwhile, merong 18 points, 5 rebounds si Mikal Bridges at si Karl Anthony Towns with a double-double, 13 points, 13 rebounds. Meron din siyang 5 assists. Unang beses po ito na nangyari sa NBA history na parehong Game 1 ng Western at saka Eastern Conference Finals ay lumagpas ng regulation. Umabot ng overtime. Paano ba tumakbo itong kwento ng panalo ng Knicks sa Cavaliers? First quarter, mainit kagad. Itong si Jalen Brunson, nakasampung puntos agad ito eh. Sa opening quarter, tatlong defenders yung nilusutan niya to score a reverse layup. Tapos yung kanyang pull-up jumper, lahat yan bahagi ng 12-0 run ng New York. Abante sila, 20-13. Pero pagdating ng second period, bumawi po itong Cleveland Cavaliers. Binura yung 11-point lead ng New York Knicks. Pasok yung pull-up 3-point shot ni James Harden. Pagkatapos, meron pang 4-point play si Donovan Mitchell. Ayan, no? Kita mo yung contact na yan. Legal yung tama yung tawag. Foul, pumasok yan. Tapos, meron pa siyang pahabol na 3 bago matapos yung first half. 8 players ng Cleveland ang nakascore dun sa second quarter na yun. Kaya, lamang sila ng 2, 48-46. At the break, pagdating ng third quarter, pinalobo pa ng Cavaliers yung kanilang bentahe. Pasok yung 3 ni Sam Merrill. 10-point lead na ito ngayon, 66-56. Merong hook shot si Evan Mobley. And then Donovan Mitchell, strong drive and a layup. 86-67 ang talaan niyan. So that's a 19-point lead para dito sa Cleveland Cavaliers dun sa third quarter na yon. Sa final period, especially dun sa unang mga minuto niyan, natutulog pa rin sa pansitan itong New York. They missed their first 4 field goal attempts. Wala silang naipasok ni isa. Si Karl Anthony Towns, tinawagan pa, 2 magkasunod na beses, traveling violation. Tapos namigay pa ng bola si Jalen Brunson. So, dun sa simula ng fourth quarter na yun, talagang walang tumatama para dito sa New York. On the other end, kahit anong gawin ng Cleveland, pumapasok yung tira nila. A 4-point play din ang ginawa ni Dean Wade. Merong dinagdag na 3 si Donovan Mitchell. And then James Harden with a split at the foul line. Baba 22 puntos na ho ang lamang dito ng Cleveland. 93-71. 7 minutes, 52 seconds ang oras in the fourth quarter. Remember, that's a 22-point lead. And at that point, walang nakikitang senyales eh na etong New York will be able to make a big comeback and eventually win the game. Pero si Jalen Brunson, sinuot niya yung kanyang kapa. Sabi niya, it's time to play hero. Inside-outside ang atake nitong si Jalen Brunson. Asintado eh. Yung three-point shot niya na yan, cut the lead down to 4, 89-94. Mga tatlo't kalahating minuto na titira in the game. O in the fourth quarter. And then, nagkaroon pa ng magic bunot. Etong New York sa katauhan ni Landry Shamet. Nakadalawang tres ito in the fourth quarter. Yung pangalawa, ang tumabla sa score at 99-99. 45 seconds ang natitira. Yung three-point shot niya na yan, ano pa yan, may halong awa pa yan kasi tumalbog friendly bounce yung nangyari. So 99 all, 45 seconds natitira. Nakahinga kahit papano ang Cleveland dahil pumasok yung jumper ni James Harden pero si Jalen Brunson mabilis rumes back. Pinagpag yung depensa ni James Harden para makascore nung kanyang floater. Tabla ulit yung laro. 101-101. Merong 19 seconds ang Cleveland para agawin yung game 1. Si Sam Merrill tumira ng 3. Pumasok na yung bola pero niluwa pa. Talaga namang may halong kamalasan na rin, ano? So, in the extra session, gulpi di gulat yung ginawa ng New York dito. After forcing a shot clock violation against Cleveland, si Jalen Brunson iniwan ulit yung depensa ni James Harden. Another floater para sa kanya. OG Anunoby was able to score inside. And then Landry Shamet with his third three-point shot in the ballgame, giving New York a 110-101 advantage. Isang minuto, 49 seconds ang natitira in OT. Finally, nakascore. Ito pong Cleveland, si Max Strus with a the only basket ng Cleveland actually in the overtime period. Baba yung hinahabol nila to 6 points. Pero after nun, nagkalat na ulit itong Cleveland. Dalawang sunod na turnover coming from Max Strus at saka dito kay James Harden. Etong 22-point comeback ng New York ang kanilang pinakamalaking comeback playoff victory sa kasaysayan ng kanilang franchise. After trailing by 22, 91-73, ito pong Knicks outscored the Cavaliers 44-11 hanggang sa final buzzer. At kasama dyan, yung 38 counter-attack nila in the fourth quarter. At ang pinakang sentro nung naging atake na yun ng New York ay itong si Jalen Brunson. 15 puntos ang ibinuhos niya in the fourth quarter. Meron pa siyang two more points in the overtime session. Sa kabilang panig, si Donovan Mitchell, 29 points, 6 steals, and 5 rebounds. Samantala, Evan Mobley, double-double of 15 points and 14 rebounds. Siguro, I don't know kung napansin mo kanina during the game, especially in the fourth quarter, nung nakakaroon ng run itong New York. Remember, they went on a 38 run. During that stretch, isang beses lang tumawag ng timeout itong Cleveland Cavaliers. Nakatulong kaya kung tumawag sila ng timeout sa kalagitnaan noon? Siguro naman, ano? Siguro baka nahimasmasan sila sa kung anong ginagawa na sa kanila ng New York. Kasi nilalampaso sila nung fourth quarter na yon. So ako, hindi na ako magtataka kung simula pa lang ng game 2, tatawag na sila agad ng timeout. Yung tipong pagka-jump ball, makuha nila yung bola. Okay, timeout agad. Bawi tayo. Isang coach lang yung kilala kong ganyan eh. Yung habang lamang sila, humahabol yung kalaban ng matindi, di ba? Na hindi tumatawag ng timeout, si Phil Jackson. O, ginaya ng coach ng ano, ng Cleveland. 38 run ng kalaban, isang beses lang tumawag ng timeout. So, game 2 sa pagitan ng New York at Cleveland will be on Friday. Oras po natin dito sa Pilipinas. Alas 8 ng umaga. Siyempre, sa ano pa rin yan? Madison Square Garden in New York. And then bukas, araw po ng Webes, 8:30 ng umaga, game number 2. Sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs. Remember, abante sa series ang San Antonio 1-0. Although the series will remain sa Paycom Center sa Oklahoma before mag-shift ano sa Game 3 in San Antonio. 5:28 ang ating pong oras. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ngayong araw na ito, umpisa na ng aksyon sa PBA Commissioner's Cup Finals. Nasa huling 4 na minuto na ang first quarter sa pagitan ng reigning Commissioner's Cup champion TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts Abante. Sa kasalukuyan ang TNT by 4 points. So best of 7 po ang mangyayaring semifinal series. Ngayon, etong TNT para umabot sa Commissioner's Cup, kinailangan nilang talunin yung isa pa nilang kapatid na koponan. Na number 1 seed pa yung NLEX 96-93 at saka 118-112 yung inilistang panalo ng TNT para umabot sa semifinals pala yan, sorry. na-excite tayo, no? Commissioner's Cup semifinals. So 96-93, 118-112. Samantala, eto namang Meralco umabot din ng dalawang laro kasi natalo sila sa Magnolia nung una 95-89, but then tinalo nila in game 2 105-102 para umabante sa semifinals nitong Commissioner's Cup. And then the second ball game ngayong araw, 7:30 naka-schedule ito. Rain or Shine kalaban ang Barangay Ginebra. Ang nangyari naman sa kanilang quarterfinal matchup, parehong may twice to beat itong dalawa. Hindi na nila ginamit yon. Pa-diretso na sila sa semis. Tinalo ng Rain or Shine ang San Miguel 113-104. Ang Ginebra naman tinambakan ang Phoenix 112-81. So still a 4-point lead para sa TNT sa puntong ito. Leading Meralco sa ngayon ay si Jason Brickman with 6 points. Meron namang 5 puntos si Chris Newsom. Sa kabilang side, 12 puntos na. Ito pong si Bol Bol. Siya lang ang nakaka-score pa lang in double figures for either team. Tapos yung sunod na highest pointer na TNT, tigda 2 puntos na eh. Si Kelly Williams, si Roger Pogoy, tsaka si Calvin Oftana. So talagang si Bol Bol ang sentro pa rin ng opensa nitong TNT na lamang ng 4 kontra Sam Meralco sa first quarter ng kanilang bakbakan sa Inares Center sa lungsod ng Antipolo. 5:31 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa post-game after this quick timeout.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Nabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga adults. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
1: Kalahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Ito ang mga final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Atlanta Braves laban sa Miami Marlins 8-4, tinalo ng Cleveland Guardians. Ang Detroit Tigers 4-3. Tampa Bay Rays panalo sa Baltimore Orioles 4-1. Ganun din ang score ng Cincinnati Reds laban sa Philadelphia Phillies. 9-6 na panalo ang kinuha ng Washington Nationals laban sa New York Mets. Ito namang New York Yankees, tinalo ang Toronto Blue Jays 5-4. Ang Houston Astros panalo sa Minnesota Twins 2-1. Ang Milwaukee Brewers tinalo po ang Chicago Cubs 5-2. Boston Red Sox panalo sa Kansas City Royals 7-1. Ang St. Louis Cardinals panalo sa Pittsburgh Pirates 9-6. Texas Rangers 10-0. Hindi nila pinascore ang Colorado Rockies. Tinambakan naman ng The Athletics ang Los Angeles Angels 14-6. Arizona Diamondbacks panalo sa San Francisco Giants 5-3. Ang Chicago White Sox tinalo ang Seattle Mariners 2-1. At ang defending World Series champions Los Angeles Dodgers panalo laban sa San Diego Padres 5-4. Sa American League, ang may pinakamagandang record ang Tampa Bay Rays 32-15. Sila ang number one team sa AL East. And then sa National League, ang may pinakamagandang record ay ang Atlanta Braves 33-16. Sila naman ang number one sa NL East. Sa National Hockey League, conference finals na to. Bukas magsisimula ang series ng Colorado Avalanche tsaka ng Vegas Golden Knights. And then sa Friday, Game 1 sa pagitan ng Carolina Hurricanes at ng Montreal Canadiens, sa mga sumusubaybay dito sa National Hockey League. Ang Montreal, 4-3 ang kanilang naging series victory laban sa Buffalo Sabres. Etong kalaban nila na Hurricanes, ang ginawa naman nila ay, nasa na ba yun? Hurricanes. Ang grabe pala to. 4-0 ay sweep laban sa Philadelphia Flyers. And then doon sa kabilang matchup, ang Colorado Avalanche 4-1 series win laban sa Minnesota Wild, samantalang ang Vegas Golden Knights 4-2 series victory laban sa Anaheim Ducks. Recently, ang Pilipinas nagawin ng 26 na silver medals mula sa Asian Sub-Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Now, isa sa 2 gold medalist ng Pilipinas ay si Keisha Naral na 16 years old pa lang ha, at hindi lang ginto yung kanyang nakuha rito. Nagtala pa siya ng 2 bagong deadlift record. So, alamin natin kung paano nagawa yan ni Keisha Naral, and let's also try to find out what's the difference between powerlifting and weightlifting. Kasi kung titingnan mo, pareho naman silang lifting. Pareho nilang kailangang magbuhat ng mabigat. Although yung isa ay isang Olympic sport at yung isa naman ay hindi. So let's find out kung anong kwento niyan dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Keisha Naral and Coach Cirilo Dayaw.
4: Our very special guest na si Keisha Danielle Naral. Hi, Keisha. Welcome to the program. Gaano kalaki

0: ito, and then napakalaki rin na itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gano'ng kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting na itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gano'ng kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Yun ba yung nauna kesa sa equip?
1: Opo. Yung classic po.
0: Yes. So, kwento mo sa amin. Of course, ang highlight na itong Asian classic mo, yung naging new deadlift record, di ba? So, kwento mo sa amin. Ano ba yung una mong binuhat? Ano yung naging final lift mo? At ano yung naging binasag mo na record mula dito?
1: Yung una ko pong binuhat sa deadlift, ano po siya, 122.5 Asian record po agad. Tapos, yung last po, 124 kilo.
0: So, new Asian pa rin. Kumbaga, binasag mo yung bagong kakalista mo lang, no? Pero ano yung previous mark talaga bago ka nagtala ng 122.5?
1: Yung last buhat po po na ano, ilan na yung last?
2: Hindi yung first at
1: hindi yung previous na ito.
2: Ah, yung previous?
1: 120.
0: Wow, so dun pa lang talagang ang laki na nung naidagdag mo, no? Nun bang binubuhat mo yon, aware ka na new Asian record yung una mong naiilista na yon, yung 122.5?
1: Opo.
0: Anong pakiramdam, anong initial na naging reaksyon nitong si Keisha nung nalaman mong kapag titingnan yung record na ni Keisha, nandun yung listahan, nandun yung pangalan mo sa Asian record holders?
1: Ano po, syempre po masaya po ako nun kasi tagal po po nung pinangarap na malagay din po sa ganun.
0: Yes, yeah, so talagang ano, very happy, and hindi lahat nakukuha yung ganung status, 'di ba? Asian record holder. Lalo na nung binasag mo rin, gumawa ka ng 124 dun sa naging second lift mo. Ano 'yon? Binubuhat mo na rin ba 'yon sa training mo, Keisha?
1: Opo, inano po namin talaga, pinagandahan na po namin.
0: Yun, pinaghandaan. So tell us, sino ba yung mga nakaharap mo dito? Mga anong lifters, no? Taga saan sila? And ikaw ba may time dun sa competition na parang hindi mo inasahan na makakamedalya ka? May ganun ba?
1: Opo. Kasi po, medyo kabado po ako nung muna. Kasi iba-iba na pong bansa yung makakalaban ko. Hindi na po mga kapwa ko Pilipino.
0: Sa atin, yung new Asian records. But of course, doon naman, sa pagpunta naman natin mula sa equipped powerlifting, dito, mas malaki yung binuhat mo, no? When we say equipped, at saka yung classic, ano bang difference na to, Keisha?
1: Yung classic po kasi, wala po kayong sasakatin na mga like equipment po na masisikip, katulad po ng deadlift suit. Sa, like, parang ano lang po yung kailangan nyo doon, yung belt lang po. Para support po sa ano. Tapos yung equip naman po, may sasuotin kayong masikip na suit para po mas mabigat po yung mabuhat niya. Tapos mabibelt po kayo.
0: Ayun. So yun yung equip, no? Kumbaga sa classic, yun yung raw na tinatawag dahil totally wala kang support, di ba? Na para maano. But of course, tell us about your performance dito naman sa equip. New Asian deadlift record din yung ginawa mo dito. So, ano, kamusta yung naging performance mo dito? Gaano kabigat yung binuhat mo?
1: Okay naman po kasi hindi na ako masyado kabado. Tapos, yung support ko po, ano, yung first attempt ko, nag-130 po muna kami bago kami nag-132.5 na record.
0: Ayun, so nagsimula sa 130 at hindi doon na natapos, no? 132.5 kilos yung new Asian equipped deadlift record. So again, sa kabuuan, 6 medals yung napanalunan ni Keisha. So tingin mo saan ka dadalhin itong naging experience mo mula sa China? I mean, mas ano ba to? Mas mag-aspire ka ba ng mas malaking competition, Keisha?
1: Opo. Nung naglaro po ako dito, parang mas gusto ko pa pong maglaro ng mas matataas na competition katulad po ng world. Tapos, mas gusto ko pong burahin lalo yung mga world record.
0: Wow, so parang ano, mas ginanahan ka, di ba? Na ano, no, talagang pagpatuloy itong career na to. Pero 16 years old ka, 7 years ka nang nagpa-powerlifting. Pwede mo ba sa aming ikwento, bakit powerlifting yung napili mo namang sport?
1: Ano po kasi, si Ate Joan po kasi, ate ko dating world tsaka Asian champion. Nakikita ko po siya dati mag-training. So, na-amaze po sa, ako sa kanya noon. Sabi ko, ang galing kasi lagi po siya nananalo. Tapos sabi ko noon, what if itry ko? Baka maging katulad din niya ako.
0: Ayan, so naging inspiration. Kung maaalala nyo po si Joan Masangkay, yung ating former world champion at kaibigan din po natin yan, no, si Joan. Pero nung umuwi ka, dala-dala, bit-bit mo na lahat ng medalya, lahat ng trophy na nakita natin, no? So anong sinabi ni Ate Joan mo?
1: Tuwan-tuwa po siya, ano, kasi ano po, nakuha ko daw po yung Asian record na matagal ko na gusto.
0: Yes, no? Talagang hindi lang basta medalya, new records mula sa Asia ang nagawa nitong si Keisha. But of course, I believe naging hindi rin naging madali yung pagsali mo rito kasi tama ba? Kanya-kanyang gastos ang nangyari dito, Keisha?
1: Opo.
0: May time ba na parang pinanghinaan ka ng loob kung kakayanin mong makapag-compete dito?
1: Meron po. Kasi po, kala ko talaga hindi ako makakapaglaro dito kasi payer own nga po kami. Tapos, nung una po, wala masyadong nagbibigay ng tulong. So, kala ko po hindi po makakapaglaro.
0: Yes, and sino yung tumulong? Sino yung mga naging susi para matuloy ang pagsali mo, Keisha?
1: Yung mga tumulong po sa akin na makalaro dito, sila ano po, sila mama duty po, siya kasi papa po. Tapos yung mga iba pa pong nagbigay ng funds para po makapunta lang.
0: Ayan, so sulit na sulit yung naging tulong lahat ng mga taong sumuporta, no? So, of course, Keisha, ikaw ba anong pangarap mo? Ito na ba yung parang gusto mo talagang karirin?
1: Opo, mas gusto ko na po maging successful sa sports ko and makapaglaro sa mga iba't ibang bansa na dala-dala yung Pilipinas and makapagkura ko ng mga iba't ibang record.
0: Yes, talagang focus ka dun sa goal na yan, no? Again, Keisha, syempre, hindi magiging madali lahat ng mga pagdadaanan mo. Ano yung tingin mo na biggest lesson mo from the competition na maaari mong ma-apply sa mga susunod mo pang laban? Ano yung mga natutunan mo mula sa China?
1: Ano po, yung mga natutunan ko po, huwag kong takabahan para po maging maganda yung laro po. Tapos, maging mas disiplinado pa po. And maging mas focus pa po sa training po para mas bigat pa po yung magawa ko and maintain sa diet.
0: Yes, maintain sa diet, no? Again, Keisha, your parting message, for sure, marami talagang mga nakasuporta sa'yo, maraming natuwa dito sa naging panalo mo, and of course, proud kami sa na-achieve mo. Baka gusto mo rin silang i-mention?
1: Gusto ko po magpasalamat, of course, sa papa ko, kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito maaabot, and gusto ko din po magpasalamat sa mga taong tumulong, magkaroon po ako ng funds, makapaglaro sa China. And gusto ko din pasalamatan sila Sir Eddie and Coach Ala, pati po si Sir Filippo. Kasi po sila po yung tumulong sa akin dun sa China and sila po yung mga nag-assist sa akin. And sa mga teammates ko din po.
0: Yes, so marami, no? Talagang ito, yung mga taong behind the scenes, yun talaga, yung mga naging susi, no, para sa tagumpay na to. Again, Keisha, sana makita pa kita sa mas malaking stage at mas maraming medalya pa yung isasabit mo, no? Again, congratulations.
1: Wow.
0: powerlifting.
2: Good afternoon sa lahat.
0: Dayaw. Hi, Coach Ilo.
2: Hello, Ayang. Good afternoon sa mga nanonood ng sports radio mo. Good afternoon sa lahat. Tsaka sa'yo, tsaka sa binubuo ng sports radio mo.
0: Yes. Sir, of course, una sa lahat, congratulations. Tagumpay nyo to ni Keisha Naral. Anong reaction mo na yung athlete po natin, like Keisha, na first time na nag-compete sa international, ay nagwagi po ng 2 gold medals, 6 silvers, at syempre meron pang bonus na 2 new Asian deadlift records. Ang reaction ni Sir Ilo?
2: Ayang, napakasaya ko bilang coach niya at lahat ng mga pinaghirapan namin sa training, yung talagang pinagpaguran tsaka sakripisyo ay nagkaroon ng magandang resulta. Yun na nga, nakuha niya yung Asia record, yun yung pinaka importante sa lahat kasi baga sa ayang do sa IPF, sa International Powerlifting Federation tsaka sa Asian Powerlifting Federation, lalabas yung pangalan mo doon. Nandun yung mga pinaka the best athlete na mga nagwagi ng mga record katulad sa squat, bench press, deadlift at saka dyan sa total. Makikita mo doon ngayon na nandun na yung pangalan ni Keisha at alam mo naman, ako'y proud dahil tayo'y Pilipino. Kaya masayang masaya ako doon.
0: Yes, Sir Ilo, of course, hindi naging madali yun kasi hindi ka nakasama sa China dahil kanya-kanyang gastos nga yun nangyari, no? Ano yung pinabaon mo sa kanyang advice, no, bilang coach? Lalo na, for sure, may kabang naramdaman tong si Keisha, di ba? Pagtuntong po sa China. Ano yung sinabi mo sa kanya bago siya umalis?
2: Sabi ko lang, siyempre ako, number one, mag-prayer siya lagi. Yun naman kasi lagi namin ginagawa, eh. Talagang pinag-rosaryo namin yan, pati sa simbahan. Pumunta pa nga kami sa Bulacan yung pare doon taga San Ildefonso, nagpa-bless kami para sa laban niya. Yun na nga. At saka yung talagang pinagandaan namin ng todo-todo to, itong laban na to ni Keisha kasi sabi ko, ibang level na to eh. Ibang laban na to, international competition na to eh. Kaya pinabaon ko sa kanya yung huwag siyang kakabahan sa laban. Sabi ko, lagi lang siyang yung pang huwag siyang magiging mayabang. Basta lang siya, ikampante niya lang yung loob niya sa laban. At sigurado ko, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Kasi sabi ko, wala na tayong dapat yung lahat na ginawa ko na bilang coach mo. Sabi ko, itineray na kita ng todo dito sa gym ko. Sabi ko, imposible hindi mo makakuha yung Asian record . Dalawa yun, ayang . Isang equip tsaka yung classic. Oo, nakuha niya yun. At ang maganda pa nun, yun nga, nakakuha pa siya ng 8 medalya. 2 gold tsaka yung 6 na silver. Kaya malaking bagay ito sa bansa natin kasi karangalan natin yung daladala natin di ba?
0: Yes, totoo
2: kaya
0: yan.
2: Kaya
0: Yes, Sir Ilo, of course, after nung naging campaign mula sa China, meron na ba kayong naka-line up na competition? Saan nyo siya next na gustong pasalihin? Dahil nga, for sure, yung confidence niya na boost from that China event, di ba?
2: Yung susunod niya yung World Championship sa August sa bendang South Africa yun Kaso medyo malaki-laki ang gagastusin doon kasi bendang USA na Kaya dito kasi nagpayroon kami, 'di ba? Alam mo naman yun sinabi na siguro ng atleta ko yun. So mas mabigat ang gastos di sana nga maraming tumulong sa amin kasi Sa ngayon kasi sarili namin gastos. So ginawa lang talaga namin ang paraan ng asawa ko makapaglaro lang siya talaga kasi sabi ko sa 6 na taon ng pagte-training mo, sabi ko kailangan may mangyari naman. Sabi ko, sayang sabi ko kasi ayang gagraduate na siya sub junior siya. So after 2 years na siya junior na siya pahirap kasi ng pahirap ang labanan habang bata ka, tapos tumatanda ka, mas lalong nagde-develop pa mga athletes sa iba-ibang bansa, kaya medyo talagang kailangan eh matinding training talaga ang ibibigay mo sa athlete eh. Oo eh.
0: And speaking of training, ano ba ang klaseng training ang meron po si Keisha bago siya nakarating po sa China? I mean, pagdating dun sa routine, sa diet, very strict din po ba? Paano yung naging parang routine niya po, no, sa preparation niya, sir?
2: Okay. Noong mga panahon na ano, siyempre may mga pasok pa, di ba? Yun, binabalansin namin yung pag-aaral niya sa school niya. Kasi halos mag-apon siya sa school. Pag uwi niya, kakain, papahinga lang konti, training na naman kami dito sa gym. Kaya so everyday talaga, mula Monday to Saturday training niya, Sunday lang ang rest namin. So tapos talagang ang training namin, ibang klaseng program na yung binibigay ko. Kasi iba yung program na ibibigay mo sa kanya pagka local competition lang dun sa international competition, magkaiba yun. So, kailangan pag international competition ka na, medyo mas matinding program na ibibigay mo. Ganon. Ayan, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, ito na yung Keisha, yung inaantay mo na matagal na, yung pinapangarap mo. Sabi ko sa kanya.
0: Yes.
2: At salamat sa Panginoon at kahit papano, yun nga, yung misis ko din, tumulong siya sa gastos talaga dun sa pag, ano niya, sa pag-abroad niya papuntang China. Kasi hirap din aya ngayon ng ano, financial ano ngayon natin. Di ba? May mga financial crisis tayo ngayon eh.
0: Yes.
2: Ang hirap din.
0: Totoo yan, sir. Sir, pero syempre bukod dito sa coach, pagiging coach mo kay Keisha Naral, gusto ko rin i-highlight no, dito sa ating kwentuhan. Dahil kung kanina nga na-mention ko, matagal na tayo magkakilala talaga, Coach Ilo, di ba? So, and ever since, alam na alam ko, lagi ka meron kang tinetrain na mga young powerlifters. Even sa weightlifting, di ba, may mga tinetrain ka na. And usually, hindi lamang anak nyo, no? Talagang parang family yung turing nyo talaga sa kanila. So, kailan ba, sir, nagsimula itong ganitong parang nakita nyo na parang mission nyo yun na mag-coach ng mga young athletes, no? Para maging isang successful na powerlifter.
2: Kasi ako may actually si Keisha talaga galing din sa grassroots yan. Oh. Ngayon mga tinuturuan din ako 7, 8, 9, 6 years old. Tapos ganun din ang plano ko sa kanila. So far lahat talaga ng mga tinuturuan kong athlete talagang nakaka-international, awa naman ng Diyos. Sabi ko, mula kina si Joe Almanzan kay siguro kilala mo naman 'yun. Oh, naka-international din siya. Oh, nag-world record pa 'yon. At sabi ko, nako, etas ngayon, ito nga si Keisha, naka-Asian record din. So, talagang target namin naman world championship. Susunod na raw. So, kaya yung plano ko talaga sa mga grassroots ko eh lahat sila makarating diyan sa international competition, powerlifting or weightlifting.
0: Anong nararamdaman? Anong personal?
3: I am ng Sports Radio 918, kina Keisha Naral, our young Asian powerlifting champion, at kay Coach Cirilo Dayao. So, weightlifting and powerlifting, distinct strength sports, ano? Sa weightlifting kasi yung pinakang focus nito, yung explosiveness nung bumubuhat. Di ba? Kasi yung binubuhat nila, galing sa ground, itinataas above their head. So, kailangan may explosiveness dyan. At bukod dyan, tinitingnan din ng mga judges yung technique nung atleta. Minsan kahit na nabuhat mo naman ng okay, ay itaas mo above your head, pero yung technique mo mali, napafoul.

0: sa kanilang mga competitions. So congratulations, Key General, kay Coach Cirilo Dayo at dun sa mga nanalo ng medalya for the Philippines sa Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Isa't kalahating minuto bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Wednesday. Tomorrow ulit, alas 5. Basta, pasado alas 5. Postgame dito sa Sports Radio 918. And bago tayo magpaalam ng for today, mag-ilulan tayo sa our good friend Mr. Paul Perez. At kay Engineer Carlo Borja. Magandang hapon, mga ERAP. Mag-ingat sa biyahe. Up next is Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 in the evening. Hanggang bukas po muli. I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
6: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na inalam ang estado ng ginagawang drainage improvement project sa bahagi ng G. Araneta sa Quezon City. Sa nagpapatuloy na epekto sa bansa ng krisis sa gitnang silangan, Department of Budget and Management tiniyak ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Pamamahagi ng ayuda sa mga may hirap at low-income families, targeting isagawa ng pamahalaan. Korte Suprema, ipinasura na ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Plato de la Rosa laban sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant. Palacio, muling iginiit na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. Food and Drug Administration, mas pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption upang matiyak na abot-kaya ang mga gamot sa bansa. At aktres na si Maris Racal, may regalo sa mga tsuper sa kanyang pagdiriwang ng anibersaryo sa showbiz industry.
7: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon.
6: Inaasahang ding mas mapapabilis nito ang pag-agos ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang.
8: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na kasabay ding isinasagawa ang flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Trauma na para kinalinda ang baha na kanilang nararanasan sa Barangay Tatalon sa Quezon City tuwing may sama ng panahon. Minsan, abot kasi hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang baha.
10: Hirap talaga po, sir, kasi yung paglinis, paghahakot ng mga gamit, iakyat sa taas.
9: Ang hinaing na yan ng mga tulad ni Linda ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya ngayong araw, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon. Bahagi ng Drainage System Improvement Project ang mas pinalawak na kapasidad ng mga tubo na ngayon ay nasa 10.18 cubic meters na mula sa dating 1.91 cubic meters. Dahil dito, inaasahang mapapabilis nito ang pagbaba ng baha mula sa dating mahigit

0: 29 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang. Makatutulong na rin ito upang mabawasan ang nakatenggang tubig, panganib sa kalsada at pagsisikip ng trapiko.
1: But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga
2: isang metro
1: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa. Isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
0: Mayroon ding 2 pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente,
1: meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
0: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control.
3: Maganda din kung maayos yan para mabawasan ang mga pagtas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon.
4: Malaking tulong yun sa
3: inyo. Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi na kami mabaha.
0: May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 milyon pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects.
5: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan naglalabas na ng DOJ at ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pag-agapay sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Siniguro naman ng Department of Budget and Management ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
7: Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang Desyembre ngayong taon. Siniguro yan ang DBM sa 7th uplift meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais si Pangulong Marcos na epektibong napatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift program na layong bawasan ang matinding epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng enerhiya, transportasyon at pagkain. Mula Hunyo hanggang Disyembre, pagugulungin ang Recalibrated Transport Support Package. Suporta ito sa mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kita sa mga chauffeur at operator sa bawat kilometrong biyahe. Papalo na sa higit 16,000 PUV ang nabenepisyuhan ng SCP. Higit 2 milyong commuter naman ang nakinabang sa 20% diskwento sa pasahe na kalakip ng programa. Tala ng Transportation Department, nasa kalahating 1 milyong driver na rin at mga chauffeur ang nakatanggap ng subsidiya sa langis. Patuloy din ang pagtulong sa mga Pinoy sa labas ng bansa. Halos 11,000 OFW na naipit sa gera sa gitnang silangan ang napauwi ng Pilipinas. 20,000 naman ang naabutan ng pinansyal na ayuda. Batay sa uplift meeting, magsasagawa na rin ang distribusyon ng tulong sa mga mahirap at low-income families.
8: We're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency.
7: upang lalo pang matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, handang magbigay ng $1.75 billion na pinasalatulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong kay Pangulong Marcos ni ADB President Masato Kanda. Sabi ni Kanda, kalagdagang pautang at trade finance support ang maaaring ipahiram sa pamahalaan. Agad na kikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ang fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya. Ayon naman sa Malacanang,
9: isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon.
7: Pero kailangan pa anyang pag-aralan ang alok ng ADB.
9: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
7: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Nakakuha ng 76 over 100 na transparency score ang Pilipinas sa ginawang Open Budget Survey sa taong 2025. Sinusukat sa naturang international survey kung gaano katransparent bukas sa partisipasyon ng publiko at accountable ang pamahalaan sa paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, ang nakuhang transparency score ng bansa ay mas mataas sa target ng Philippine Development Plan na 71. Refleksyon ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan na nagpapakita sa publiko kung paano pinaplano at ginagastos ang pambansang budget. 37 naman ang nakalap na score ng Pilipinas pagdating sa government participation na doble kaysa sa global average. Habang 68 naman sa oversight o score sa ginagawang check and balances ng pamahalaan. Sabi ni De Leon, kailangan matiyak ang bukas na pagpaplano at paggastang pambansang pondo para kasi ito sa publiko at hindi para sa iinan lamang. Ang bawat bariyaan niyang nakukurap sa kaban ng bayan ay kabawasan sa paggawa ng classroom, ospital at iba pang mga serbisyo.
11: These achievements are encouraging. For us in government, these however are not the destination. These rankings are indicators. Indicators of whether our institutions are becoming more transparent, whether our systems are becoming more credible, whether government processes are becoming more resistant to abuse, manipulation, and corruption, and whether or not citizens are beginning to feel the government is really working for them.
6: Matatapos na ang Land-Based Service Contracting Program ngayong darating na Biyernes. Sa harap nito, tiniyak naman ng Transportation Department ang tuloy-tuloy na pagpapaigting ng 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nationwide na ang pagpapatupad ng fuel subsidy dahil sa matagumpay na dry run nito sa Metro Manila. Samantala, ikinasa naman ang pagpapatupad ng Localized Service Contracting Program kung saan mga LGU na ang magpapatupad ng programa.
12: Started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila yan, then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
6: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano matapos ikondena ni Senador Riz Ontiveros ang nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Inaulat ni Bernard Ferrer.
13: Matapos isa publiko ng PNP ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng tensyon sa Senado, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat na ipaubayang usapin sa isang independent body tulad ng Office of the Ombudsman.
14: Let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Marami na kami.
13: Higit din niya, kailangang mapahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang pulisya at militar para maiwasan na maulit ang insidente. Kinundin ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyong iniugnay ang minority bloc sa nangyaring insidente sa Senado. Ayon kay Tulfo, noong May 12 o isang araw bagong insidente, pinaalam ng bagong liderato ng Senado ang planong pagdaraos ng All-Senator Caucus. Pero noong May 13, araw ng insidente, bandang 5:02 ng hapon, binago mano ito at ginawang majority-only caucus.
15: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
13: Kinundan na rin ni Senador Risa Ontiveros ang naging gulo sa Senado.
16: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino.
13: Naging emosyonal naman si Senador Pia Cayetano sa pahayag ni Ontiveros.
17: Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito.
13: Nilinaw ni Ontiveros na ang tinutukoy niya ay ang mga nangyari matapos ang insidenteng nagdulot ng takot at ibang negatibong emosyon at karanasan. Nanindigan si DILG Secretary John Vicrim Mulya na walang naganap na pag-atake sa Senado patay sa mga ebidensyang nakalap matapos ang 6 na araw na investigasyon sa insidente noong May 13. Inman, hindi pa niya matiyak kung stage o planado ang nangyari. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notartes Jr. na dumating ang matauan ng NBI sa GSIS complex para tumulong sa pagpapaigting ng seguridad. Nilinaw din niya na ang mga tunog ng pagbabarena bago insidente ay mula sa pagpapatibay ng bakal na pinto sa ground floor ng GSIS. Narecover ng otoridad ang 44 na basyon ng bala sa lugar pero walang natagpo ang bakas ng bala na tumagos o pumasok sa gusali ng Senado at walang putok na pinakawalan ang mga pulis at marines. Naipasa na ng PNP sa DOJ ang mga record ng investigasyon para masusing biripikahin at sugihin ang lahat ng ebidensya para matukoy ang pananagutan. Samantala, ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla sa suspended Senate Sergeant at Arms of Mau Aplasca. Ayon kay Padilla, iisang katotohanan lamang ang kanyang pinaniniwalaan na si Aplasca umano ang tumulong para mailigtas sa mga nasa loob at labas ng Senado sa gitna ng kaguluhan. Aan niya ang warning shot na pinakawalan ni Aplasca at ng mga tauhan ng NBI ang nakatulong para mapakalma ang sitwasyon at nagpatunay na kapwa friendly forces ang dalawang panig pero nagkaroon lamang ng kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon mula sa kanilang mga pinuno. Iginit naman ni Aplasca na spliced umano ang ipinakitang video ng otoridad sa nangyaring tensyon sa Senado.
18: What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
19: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
18: Hindi sabi nila walang attack.
13: Kinontra naman ito ni DILG Secretary John Vicrim Mulya.
20: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
13: Inihain naman ni Senador Risa Ontiveros ang Senate Resolution No. 400 para kilalanin ang mga miyembro ng Senate media na sa katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente sa Senado. Pinuri ni Ontiveros ang Senate media na nagbalita para malaman ng publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon ang mahalagang papel ng media sa harap ng paglaganap ng systemic online disinformation, covert influence operations at coordinated inauthentic behavior. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Itinalaga si Senador Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang makapangyarihang komite ang nagsasagawa ng investigasyon kaugnay sa umano'y manumalyang flood control projects. Nanatili naman si Senador Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Nanatili rin si Senador Camille Villar bilang chairman ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Siya rin ang pumalit sa kanyang kapatid na si Senador Mark Villar bilang chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Samantala, itinalaga si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kapalit ni Senador Francis Kiko Pangilinan.
10: Sa Samantala, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang TRO request ni Senador Ronald Batol de la Rosa para pigilan ang kanyang pagkakaaresto. Yan ang ulat ni RR Tubize live. RR.
2: Audrey, binasura na nga ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order o status quo ante order laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng ICC warrant. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court en banc ang prayer for interim relief ni De La Rosa. Hiniling ni De La Rosa na pigilan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP at CIDG na arestuhin siya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial instrument kung walang warrant mula sa Philippine Court. Samantala, muling iginiit ng palasyo na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. At ngayong nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman, ipauubaya na umano ito ng palasyo sa Justice Department. Nang tanungin kung may tuturing na bampugante si De La Rosa, sabi ng Malacanang.
21: Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
2: Natanong din ng palasyo kung ipatutupad ng pamahalaan ang kaparehong paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ni De La Rosa kasunod ng resolusyon ng Korte Suprema, hahayaan na lamang umano nila ang DOJ ang magpasya sa mga susunod na hakbang. Sinabi pa ng Malacanang na hindi nararapat ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla.
21: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
2: Git pa ng palasyo, dapat matanong ang Senado, bakit nakaalis ng Senate premises si Bato kahit ito ay nasa protective custody na dahilan ng hindi pagsilbi ng NBI arrest warrant mula sa ICC?
21: Sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
2: Samantala, ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, sa Lunes pa nila mapag-aaralan ang desisyon ng Supreme Court. Pero ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, naka-alerto raw ang NBI at handang i-implement ang manhunt operation para kay De La Rosa. Ang kampo ni De La Rosa na hindi pa tapos ang kaso. Ayon sa kanyang abogado, tungkol lamang ito sa provisional relief at hindi pa pa siya sa merito ng petisyon. Dagdag pa ng kampo ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration. Audrey, linawin lang natin no, na wala pang inilalabas na pansamantalang utos ang Korte Suprema kaugnay ng pagharang sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na naka-alerto sila para i-implement yung manhunt operation laban sa senador. Sinabi naman ng Department of Justice na hawak na ng Office of the President ang mga susunod na hakbang kaugnay ng isyong ito. Audrey?
10: Maraming salamat, RR Tubize.
6: Samantala, inirerekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng kasong paglabag sa Private Security Services Industry Act si Suspended Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigans.
22: Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent.
23: Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG kasunod ng kanilang isinagawang investigasyon matapos mauwi sa pamamaril ang umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, walang unlawful aggression mula sa NBI at sila ay nagsagawa lang ng self-defense. Nagkaroon umano ng panic firing dahil inakala ng mga taga-USA na nasa lugar pa ang mga taga-NBI gayong lumabas na sila papalayo. Mayo 12 pa lang aniya ay nagkaroon na ng security coordination meeting sa USA, GSIS Security Officer at Senate Detailed Personnel mula sa PNP, BFP at AFP, gaya naman nakakapanginginan sinayang daw na nauwi sa gulo ang nangyari. Nagsimula umano ang hindi pagkakaunawaan sa repair work sa pintuan ng GSIS papunta ng Senado noong Mayo 13. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa Senado. Ang mga sumunod na nangyari, ang pag-assemble ni suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska sa Marines Security, PNP PSPG at USAA Security Personnel at nagbigay ng lock and load order. Pagsapit ng alas 7:45 ng gabi, umalingaw-ngaw na ang putok sa loob ng Senado.
22: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between USAA and GSIS Security.
23: Irerekomenda na ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act si Plaska.
22: If there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same USAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? That's number one. Second, as I have said earlier, you know, use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the implementing rules and regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. There hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot.
23: Samantala, hawak naman na ng PNP ang mga baril ng mga sangkot sa pagpapuputok sa Senado noong nakaraang linggo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Sa harap ng paghahanda sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng ilang kongresista ng ipapangdahilan o layunin ng pagsasagawa ng paglilitis sa ikalawang pangulo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Iginiit ni Lanao del Sur, 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang pagsasagawa ng impeachment trial ay hindi lang para patalsikin si Vice President Sara Duterte, kundi para maging batayan kung fit to serve pa ang Vice Presidente sa kabila ng mga alegasyon laban sa kanya.
3: It's not the target, it's making her answer these allegations because the House Prosecution Team is not the one establishing the guilt or the innocence. It's the Senate of the Philippines.
1: Kabilang sa mga pagbabatayan sa impeachment trial ay ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhol sa mga opisyal at kawani ng gobyerno, pagbabanta sa buhay at estabilisasyon, at hindi maipaliwanag na yaman.
3: It's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is the Constitution, no? We stand on the premise that there has to be no one above the law.
1: Ayon naman kay Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renico, battlefield din kung maituturing sa impeachment ang pagpapakalat ng maling balita at trolls online. Kaya aniya, mahalaga ang personal na pag-uusap at paghahati ng impormasyon sa publiko para ipaintindi ang kaganapan at proseso ng impeachment.
4: Natin kung gaano ka-polarizing ang social media, lalo na't ang mga algoritmo ng mga websites, ginagawang bubbles na nakatrap ang mga mamamayan. Kung may disinformasyong unang naka-epekto sa atin, maaaring sunod-sunod na yan.
1: Ayon pa kay Adyong, target nilang magdaos ang regular press briefing kapag isinagawa ng impeachment trial. Tinutulungan at sinusuportahan din sila ni dating Surigao del Sur 2nd District Representative Ace Barbers sa paghahanda sa impeachment trial. Pinag-aaralan pa ng prosecution team kung mag-a-appoint ang mga karagdagang House Trial spokespersons. May mga lumalapit aniya at nag-volunteer din para magsilbing private prosecutors, bagamat hindi pa pinapangalanan. Wala pang inuulat ang mga tagapagsalita kung sino-sino ang mga magiging impeachment managers. Binigyang diin naman ni Ko na kahit pa naghahanda sila para sa impeachment trial, hindi nila isasawalang bahala ang iba pang issue sa lipunan.
4: Sa bahagi naman ng kinatawan na to, we're never shutting up about flood control. We're never shutting up out about accountability.
1: Samantala, kasunod ang pagtanggap ng Office of the Vice President sa summons ng impeachment court, umaasa si Ko na sasagot ang pangalawang pangulo batay sa Articles of Impeachment at hindi para questionin ang teknikalidad ng proseso. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Hinikayat ng ilang eksperto ang mga Pilipino na magbantay at maging aktibo kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may isang katanungan ngayon. Paano naman umano ang pagboto ng isang senador na hindi makaharap sa Senado? Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
0: Iba't iba ang pananaw ng mga legal authorities patungkol sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado, lalo na sa mga senator judge na hindi makasisipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ng online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig.
5: Base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magde-decision po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online.
0: Pero para kay Attorney Paolo Tomase ng University of the Philippines College of Law, hindi kailanman naging option ang remote participation sa mga nagdaang impeachment. Binigyan din niya na hindi lamang issue ng attendance at pagboto ang dapat tignan sa prosesong ito, kundi maging ang kapasidad na humarap, magsiyasat at magtanong sa nasasakdal.
8: Yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estado, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto. In that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging grounds to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate, baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance.
0: Nanumpa na ang mga senator judge nitong nagdaang Lunes, kung saan tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa nasabing seremonya. Ayon kay Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, chairperson ng Philippine Association of Law Schools, nakasaad sa batas na dapat ihayag muna ng senador ang kanyang kinaroroonan bago maging valid ang online participation nito. Ibig sabihin, dapat malinaw kung nasaan siya habang isinasagawa ang pagdinig at limitado lamang ito sa teritoryo ng Pilipinas.
9: Dapat sabihin niya kung nasaan siya. So ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin secret, hindi niya pwedeng sabihin niya kasi kailangan na nasa territory ho eh.
0: Palaisipan din sa ngayon kung magre-reflect ba ang majority-minority divide sa actual vote sa impeachment.
8: Ako, meron akong faith in how past impeachments, yung initial minority-majority divide, hindi yun yung lumalabas na verdict in the last vote. Even in the second envelope vote, hindi yun yung majority-minority nung nagsimula yung impeachment trial. Kasi once nandiyan yung ebidensya, mahirap na hindi yung katotohanan.
0: Hinimok din ni Attorney Mawis ang aktibong pakikilahok ng publiko bilang isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon ng mga uupong senator judge. Malaki rin aniya ang parte ng media sa paghubog ng isang lipunang may kritikal na pagtanaw sa usapin ng bansa.
9: Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan depende sa sumulat. Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng yan, TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari. Hindi lang yung, sige, babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipalitaw.
0: Walang kasiguraduhan kung tatagal ang paglilitis, ngunit tiwala ang mga eksperto na gagawin ng mga senador ang kanilang tungkulin ayon sa ebidensya. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Ipinaalala ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na dapat sa balota ibuhos ng mga Pilipino ang kanilang pagnanais na mga pagbabago.
1: Sa
7: kabila ng mga balakid, tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary election sa September 14. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, walang makakapigil sa halalan, maliban na lang kung may utos ang Korte Suprema o bagong batas. Ngit ni Garcia, dapat maisagawa ang halalan dahil bahagi ito ng peace process sa Bangsamoro. Gagamit din sila ng bagong automated counting machines at mas maraming Starlink units para sa mas mabilis na transmission ng resulta. Posible rin anyang lumabas ang resulta sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Sa isyu naman ng impeachment, sinabi ni Garcia na ayaw ng COMELEC na masangkot sa anumang political process. Para sa 2028 elections, tinutukan na rin ng COMELEC ang mas maagang filing of candidacy para mas mapabilis ang resolusyon ng mga kaso. Samantala, paalala ni Garcia, wala pa rin kapalit ang regular na halalan. Aniya, dapat idaan sa balota ang galit, frustration at pagnanais na pagbabago. Dagdag pa ni Garcia, ang tunay na rebolusyon ay ang tamang pagboto. Patuloy rin ang panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro para sa susunod na halalan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Samantala, itinuturing ng Philippine Navy na nasa middle power ngayon ng Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mga modernong kagamitan, kung saan sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong barko na magsisilbing dagdag pwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Mas mahaba na ang nagiging pagpapatrolya ng Philippine Navy sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa tulong na rin niya ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program at sa kasalukuyan, mayroong 80 barko ang Philippine Fleet kung saan itinuturing na major asset ang 2 Jose Rizal Class Frigates at 2 pang pinakabago na Miguel Malvar Class Frigate. Mula sa dating 1 hanggang 2 linggo gamit ang mga lumang barko, mas nakatatagal na ngayon sa karagatan ang mga modernong barko ng Navy.
12: This is a big boost to the Philippine Fleet's ability to support the Philippine Navy mission to put more platforms at sea at any one time. We have a very huge maritime zone. Now with the modern platforms that we have, we can stay 20, even more than a month at sea without the need for refueling or reprovisioning.
11: Isa sa pinakabagong barko na dumating kamakailan, ang offshore patrol vessel BRP Raha Lakandula na binili sa South Korea at nakatakdang ikomisyon bagong matapos ang Mayo. 4 kaparehong barko ang darating sa bansa hanggang 2028. Para sa Philippine Navy, may tuturing ngayon na middle power ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya pagdating sa kagamitan.
12: We are at par with our Southeast Asian neighbors. Right now, we have embarked on this modernization program that we have. And if you'll notice, most capabilities that our neighbors have are also the same with what we have now. I would say they look up to us because they admire this modernization program of ours.
11: Samantala, iginiit ng Department of National Defense na alinsunod sa karapatan ng Pilipinas ang ginagawang development sa Pag-asa Island at Lawak Island, kasabay ng pagkontra sa pahayag kamakailan ng Chinese Defense Ministry na nagsabing sakop ang mga ito ng China. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay parehong kabilang sa Kalayaan Island Group sa ilalim ng munisipalidad ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Kaya't ang pagpapabuti sa mga feature na ito ay para sa mga Pilipinong nakatira at sundalong nakadeploy rito. Dagdag ng kagawaran, dati nang isinaad sa 2016 arbitral ruling na walang basihan ng 9-dash line na sinasakop ang West Philippine Sea, habang ang large-scale land reclamation ng China sa ilang features rito ang nakasisira sa marine environment at paglabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinatigan ng AFP ang pahayag ng DND.
14: Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
11: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 27 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang features sa West Philippine Sea. pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloca na nasa 14. Patrick De Jesus para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Inaasahan ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone na may posibilidad ng low pressure area sa darating na weekend. Ayon sa pag-asa, magpapaulan ng ITCZ o LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, posible sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa at apektado man ng localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao. Paglilino ng pag-asa, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong buwan ng Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Karaniwan ay nagsisimula ang onset ng tag-ulan sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, makararanas pa rin ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dulot ng localized thunderstorms o panandaliang mga pag-ulan sa hapon o sa umaga. May mga pag-ulan din sa Mimaropa Region at Bicol Region, dala ng easterlies. Sa Visayas naman, apektado ito ng hanging silangan, makararanas ng maalinsangang hangin at posibleng pulupulong pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar. Sa Metro Manila, nasa danger level pa rin ang heat index bukas ng hapon. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, sa Bactan, Cebu, sa International Airport area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius na heat index. Tinatayang papalo naman sa 43 sa Davao City. Ayon sa heat forecast ng Pag-asa, abot sa 37 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius ngayong araw o bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Ildefonso, Bulacan. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Aparri, Cagayan at Dipolog, Zamboanga del Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng
15: at susunod, Transportation Department ang inspeksyon ng bike lane sa Kahabanan Santo Domingo, Angeles City sa Pampanga.
6: Food and Drug Administration, may pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption para matiyak na abot kaya ang mga gamot sa bansa.
10: At aktres na si Maris Racal, ipinagdiwang ang kanyang anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga tsuper. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
16: Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
17: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
19: Nagbabago din kasi yung lipunan kaya nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
16: Classroom Clash na may real talk at kulitan? G tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
6: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Naging magandang simbolo ang aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong maging mediator ng Thailand at Cambodia. Hindi lang ito usapin ng seguridad, hindi maging ang kaunlaran pagdating sa kalakaran sa rehiyon, ayon yan sa isang eksperto. Inuulat ni Sheila Natividad.
24: Ilang dekada na ang nakararaan magmula ng sumiklab ang alitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ngunit matapos ang gulong nagdulot ng putukan dahil sa teritoryong pinag-aagawan, tila naging daan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pagbuklo rin ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos mag-organisa ang Pilipinas noong 48th ASEAN Summit sa pangungunan ng Pangulo ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bilateral disputes.
2: This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
24: Sa pananaw ng chief economist na si Michael Ricafort, may positibong naidulot ang pagiging intermediator ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, bagamat obligasyon ng ASEAN chair na maging tulay para mapag-usapan ng seguridad at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, mahalaga ang naging papel ng Pilipinas para maging tagapamagitan.
13: This year, the Philippines is expected to fulfill that role, no? Since it's something that's revolving, something that's change every year. Next year there would be another ASEAN country that would continue and hold on with the leadership for on behalf of other ASEAN countries. So, given the high growth and the large market in ASEAN, its influence, especially on economic and on other matters around the world. So this is very important. This would showcase the Philippines also, so in its role. It would highlight it's really the moment of the country to really shine, so to speak.
24: Sa ginanap din na trilateral meeting, sinang-ayunan ng mga prime minister ng Thailand at Cambodia na magtalaga ng foreign ministers para sa pakikipagdialogo. Ito ay para maiwasan din ang tensyon at alang-alang na rin sa pagtatatag ng kapayapaan sa ngalan ng mga nasasakupan. Ayon pa kay Ricafort, magandang nagkakaroon ng iisang tindig ang mga leader ng ASEAN.
13: So this is the best venue for the ASEAN leaders to come up with a common stance and the chair of ASEAN to fulfill the common voice and stance of the different ASEAN countries. Because who else is going to solve that? But, it would be more effective among neighboring countries sharing similar territory and borders. No?
24: Dagdag pa ng ekonomista, makabubuti sa mga bansang sakop ng ASEAN, partikular ang Thailand at Cambodia, na magkaroon ng kapayapaan at seguridad para maiwasan din ang maaaring fallout sa hinaharap.
13: So it's for the best interest of everybody to have to maintain peace and security in the region, to avoid any fallout, any headache also, no, as far as protecting the respective country citizens.
24: Samantala, bilang koordinator ng ASEAN Observer Team na nagtatala ng mga naging kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong bansa ng rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nananatiling nakatutok ang Pilipinas para maging tulay sa pag-uusap ng dalawang bansa.
2: The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties.
24: May tensyon man sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon, bilang tulay na rin ng makabuluhang dialogo, hindi lamang bilang tagamasid, pero bilang aktibong tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na walang kapayapaang ipinagkakaloob lamang, kundi ito ay pinag-uusapan, pinagkakasunduan, at pinipiling panindigan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Nakipagpulong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kay incoming U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago ang pagsisimula ng tour of duty nito sa Pilipinas. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang tumitibay at matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at U.S. kabilang ang mga oportunidad na mapalakas ang bilateral economic engagement, security cooperation, people-to-people ties at regional collaboration. Ngayong taon ay ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ang ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang opisyal tungkol sa regional at global developments tulad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN at ang kandidatura nito para sa non-permanent seat nito sa United Nations Security Council sa Hunyo. Si Lipton ang pumalit kay dating U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nagsilbing embahador mula 2022 hanggang Enero ngayong taon.
18: Namahagi ng espesyal na sa pasaporte ang National Museum of the Philippines sa Zamboanga para higit na maisulong ang national cultural heritage ng bansa. Yan ang ulat ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas.
20: Sa unang tingin, aakalain mong nagpapatagisan sa galing sa pagguhit at pagkulay ang mga local artists na yan sa isang pasilyo dito sa National Museum of the Philippines o NMP Zamboanga. Pero ang eksenang yan, isa lamang leisure activity para sa International Museum Day kasabay ng pamamahagi ng libreng NMP Passport. Bukod sa mas maisusulong ang National Cultural Heritage ng Pilipinas gamit ang NMP Passport, paraan din ito ng NMP para hikayatin ang mga Pilipino na bisitahin ang iba pang national museums.
21: Kasama sa layunin nito is mas hikayatin sila na matutunan ng tungkol sa heritage natin, ang cultural significance ng mga collections na nasa museum. Siyempre, para ma-familiarize tayo sa mga national cultural treasures natin, at the same time, magkaroon tayo ng motivations na umikot pa.
20: Para sa multimedia artist na si Alex, magandang inisyatibong ito ng NMP dahil mapapalawak daw nito ang kanyang kaalaman hinggil sa kasaysayan at kultura ng bansa. Dahil sa kanyang pasaporte, magsisilbi rin daw itong souvenir sa mga lugar na kanyang mapupuntahan.
21: In a way, it will be a great experience to go to museums sa ibang cities and experience the culture and history. Maganda siya, like para siyang treasure hunt, 'di ba? Like parang may reward once na stamp mo na. And like parang may physical souvenir once na stamp na 'yung passport mo. So, I really like the whole concept about it.
20: Samantala, hinihikayat ng NMP Zamboanga ang publiko na makisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa susunod na linggo. Isa nga sa mga nakalinyang aktibidad dito ay ang Basic Pamansak Lecture Demo Workshop na layong isulang intangible cultural heritage ng Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga, para sa Integrated State Media, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Dismayado si Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos mapagalabang delayed ang status ng North-South Commuter Railway Project sa bahagi ng Pampanga, yan ang ulat ni J.M. Thompson.
22: Hindi na iwasang madismaya ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos ang kanyang inspeksyon sa ginagawang North-South Commuter Railway o NSCR dito sa bahagi ng Angel City, Pampanga. Napag-alamang delayed ang status ng construction ng istasyon, kaya mas lalo pang paiigtingin ng DOTR ang kanilang monitoring sa mga ongoing construction ng NSCR. Para masiguro na matatapos ang proyekto ayon sa target completion. Ayon kay Secretary Lopez, inaasahang matatapos ang bahagi ng proyekto mula sa Malolos, Bulacan hanggang Valenzuela ngayong Desyembre taong 2027.
23: Ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations dyan by December hopefully of 2027.
22: 2020 pa umuno na simula ng proyekto at simula noon, 7% pa lamang ang right of way hanggang 2025. Kaya naman mahalagaan niya ang pakikipagtulungan ng local government unit para mas mapabilis at maisakatuparan ang proyekto.
23: 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusan na ang ating proyekto dito.
22: Binigyang diin naman ng kalihim na mahalaga ang ganitong proyekto, lalo na parang nasa imbudo na ang mga sasakyan sa Metro Manila dahil sa pagsisiksikan nito. Makatutulong anya ito na mas mapabilis ang biyahe ng mga commuter at dagdag pa ng kalihim.
23: Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin maganitong proyekto.
22: Inaasahang matatapos ang kabuuan ng NSCR sa 2032 at sa sandaling matapos ito, mas magiging mabilis na ang biyahe mula Clark, Pampanga papuntang Calamba, Laguna. Mula sa mahigit 4 na oras na biyahe, magiging 2 oras na lamang ito. malayo pa, pero malayo na. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
10: Pinalawak pa ng Department of Transportation ang kanilang mga proyekto na makatutulong sa mga siklista. Natapos na nitong Pebrero ang bike lane sa kahabaan ng Santo Domingo, Angeles City, Pampanga, na personal na binisita ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ngayong araw. Napansin naman ang kalihim na kinakailangan ng dagdag na enforcer sa bahagi ng rotonda ng San Jacinto para sa kaligtasan ng mga motorista maging ng mga nagbibisikleta. Hihigpitan din ng pagbabantay sa mga pumaparada at dumadaan na iba pang sasakyan sa bike lane kung saan maaaring magdulot ng aksidente.
3: For the first time po yata no, sa aming programa, nakita nyo mo yung bike lane po tayo dito sa rotonda po. No? It all boils down kasi sa kultura natin. No, tayo dapat kasi dito sa Pilipinas, binibigyan dapat natin ng alaga at importansya. Una, mga siklista, ang mga pedestrian. So tinitingnan namin ngayon kung paano mas maging ligtas ang ating mga siklista.
10: Pinapanatili ng Food and Drug Administration na abot-kaya ang mga gamot sa bansa. Iyan ay sa pamamagitan ng implementasyon ng 12% VAT exemption sa mga piling gamot. Kung ano pa ang ibang mga programa ng FDA, alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
24: Nagpapatuloy ang joint inspection at monitoring ng Food and Drug Administration sa presyo ng gamot sa mga butika sa bansa, partikular ang mga value-added tax exempted. Ito ay bahagi ng isinusulong na quality healthcare kung saan nakikipag-ugnayan ng FDA sa mga partner agencies para matiyak na abot kaya ang gamot para sa mga Pilipinong may karamdaman.
4: Para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
24: Nagkakaroon din ng FDA ng evaluation ng mga gamot at bineberipika rin nila ang mga ito at dinaragdagan din ang listahan ng mga VAT-exempted na medisina para makamenos sa gastos ng mga kababayan.
4: Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue.
24: Sa ngayon ay wala pang naiuulat na paglabag sa ipinatupad ng FDA na VAT exemption sa gamot. Pero sinisigurado rin nila na ang mga gamot na binibili ng mga consumer ay rehistrado. Sa ilalim na rin ng direktiba ng Department of Health, ang FDA ang nagre-regulate at nag-i-inspeksyon sa pamamagitan ng kanilang cluster sa iba't ibang lugar sa bansa. At kung senior citizen naman o person with disability, ay may karagdagan pang 20% discount sa bibilhing medisina. Samantala, maging sa inspeksyon ng mga peking gamot na nakapapasok sa bansa, ay nananatiling nakabantay ang FDA sa tulong na rin ng Bureau of Customs. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon sa pagtakbo sa public office. Sa ilalim ng House Bill 8389, pinagbabawalan ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay na tumakbo o manungkulan sa iisang lokalidad. Ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, dumaan ito sa malawakang konsultasyon para tiyaking makatarungan at may patutupad ito ng maayos. Binigyang linaw din ng panukala na hindi pinagbabawal ang pagtakbo, kundi nililimitahan lang ang sabay-sabay na paghawak ng posisyon ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Kailangan magsumite ng sworn statement ng mga kandidato sa COMELEC at maglalabas naman ng implementing rules ang hensya sa loob ng 90 araw kapag naisabatas ito.
5: Aktres na si Maris Racal may handog na libreng bigas sa transport sector bilang pagdiriwang ng kanyang 12th anibersaryo sa showbiz. Narito ang ulat.
0: Mas pinili ng singer-actress na si Maris Racal na ipagdiwang ang kanyang 12th anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bigas imbis na gumastos at maghanda ng magarbong selebrasyon. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Racal ang isang reel na nagpapakita ng kanyang pamimigay ng libreng bigas sa mga jeepney driver sa University of the Philippines campus sa Diliman, Quezon City. Sinimulan ni Racal ang kanyang karera sa showbiz bilang runner-up ng Pinoy Big Brother All In noong 2014. Pagkatapos ng kanyang PBB stint, nagbida siya sa ilang mga programa at pelikula. Nakatanggap siya kamakailan ng pagkilala para sa kanyang mga proyekto sa Incognito at sa Sunshine. Bukod sa pag-arte, recording artist din si Maris Racal.
5: At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
10: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriseta para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.

0: at ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 118 million pesos na halaga ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Mayon.
3: Headline:
0: Bureau of Animal Industry, tiniyak na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy.
3: Headlines:
0: Department of Agriculture, tiniyak na handang sektor ng agrikultura sa posibleng maging epekto ng mga extreme weather disturbance na tatama sa bansa.
3: Headlines:
0: Senado nagbigay ng hanggang Hunyo 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa kasong impeachment laban sa kanya.
3: Headlines:
0: Criminal Investigation and Detection Group may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis sa Senado.
3: Headlines:
0: Suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska, giniit na spliced ang CCTV video na nilabas tungkol sa shooting incident sa Senado.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, May 21, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 118 million pesos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, kabilang sa nilaan na pondong 73 million pesos para sa Emergency Cash Transfer o ECT at mahigit sa 45 million pesos naman para sa Cash for Work Program ng ahensya. Bukod dito, nakapamigay na rin ng DSWD ng mahigit sa 133,000 family food packs at iba pang mga relief items para matiyak ang sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga evacuee sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may pinatutupad ding 15-day rotational distribution schedule upang matiyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda nang hindi naapektuhan ng lokal na supply.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit sa 1.5 billion na public utility vehicle drivers ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan sa bansa. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas Ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance, alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang suliraning hinaharap na mga drivers sa bansa. Anya, abot sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers.
7: Sa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, tinitiyak naman ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamamahagi ng cash assistance sa mga PUB drivers sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at malis ng doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Anya, na-request nila ang lahat ng mga transport network companies o TNC na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUB driver. Pagkatapos sa anyang may sumite na mga TNC ang kanilang mga listahan, ay sinasagawa na ng DSWD ang data cleansing. Katuwang na rin anya ng DSWD ang mga TNC sa pagtukoy ng payout venues at magpapaalam sa kanilang mga driver sa schedule ng kanilang payout.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy. Una nang nagpatupad ng General Administration of Customs ng China ng pagbabawal sa pag-angkat ng alagang baboy, wild boar at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa sa DA, walang kasalukuyang export ng live pigs at pork products ng Pilipinas patungong China. Nilinaw na rin ang ahensya na patuloy ang pagpapatupad ng gobyerno ng mahigpit na biosecurity measures tulad ng kontrol sa paggalaw ng mga hayop, culling ng infected na baboy at mas pinahigting na surveillance sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng DA, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagsunod sa international standards upang mapigilan at tuluyang maalis ang ASF sa bansa mula nang unang maitala ito noong 2019.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Agriculture DA sa mga rice retailer at trader na makatarungan pa rin ang tinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken grains. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., maingat na pinag-aralan ng ahensya ang pinatupad na price cap upang matiyak na may sapat pa rin kita ang buong supply chain mula importer hanggang sa retailer. Ipinaliwanag din ng kalihim na nakabatay ang tinakdang presyo sa landed import cost na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo, kasama na rito ang gasto sa logistics, shrinkage at makatwirang tubo ng mga negosyante. Ginawa ni Tiu Laurel ang pahayag matapos na inspeksyonin ang presyo ng bigas sa Paco Public Market bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng price ceiling na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas habang pinoprotektahan din ang interes ng mga rice traders at retailers.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak din ng Department of Agriculture na handang sektor ng agrikultura sa posibleng magiging epekto ng extreme weather disturbance na tatama sa bansa. Inihayag ito ng ahensya kasunod ng ulat ng PAGASA na may 92% na possibility na sa may mararanasan ng southeast o southwest monsoon o habagat at ang Super El Nino simula Hunyo hanggang Agosto. Sa panayam, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na inactive na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para o inactivate na ang El Nino Task Force ng pamahalaan para tiyakin ang proteksyon sa produksyon ng mga lokal na pagkain sa buong bansa. Ayon pa rin kasi sa tagapagsalita ng DA, bagamat inaasahan na mas maunti ang mga cyclone o bagyo na mabubuo sa mga natitirang buwan, posibleng mas maging malakas ang mga ito at pwedeng magdulot ng mga pagbaha.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng pamahalaan ang OPLAN kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ito ng pinahigting na flood control efforts ng pamahalaan. sa kanyang pagbisita. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitation ng mga drainage system upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang ang mga lugar sa prioridad ng gobyerno pagdating sa flood mitigation habang patuloy ding sinasagawa ang kaparehong proyekto sa iba pang bahagi ng Metro Manila at ng bansa.
6: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may nakikita ng pagbuti ng sitwasyon sa pinatutupad na proyekto. Anya, naobserbahan na bahagyang mga ibsa ng pagbaha sa mga nakaraang pag-ulan. Ang proyekto ay may habang 758 meters mula Caliraya Street hanggang sa E. Rodriguez Senior Avenue at nagkakalaga ng halos 500 million pesos. Bahagi ito ng paglalagay ng malalaking pipes, upgraded drainage inlets at temporary pumping units upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Ayon pa sa DPWH, halos 97% nang tapos ang proyekto at target na makumpleto ngayong buwan.
8: Ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtag-ulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage.
0: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbigay

0: upang magsumite ng sagot mula sa araw ng pagtanggap nito. Original naman na nakatakdang matapos ang deadline sa May 30, ngunit dahil natapat ito sa Sabado, dilipat ang pagsusumite sa susunod na working day o Hunyo a Uno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kapag naisumite na ang sagot ng kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tumugon. Kasunod nito, tinakda naman ang pre-trial ng impeachment case. Narawagan din si Cayetano sa mga senador na ayusin agad ang impeachment calendar upang may pagpatuloy din ng maayos ang iba pang mga trabaho ng Senado. Sinabi ni House Prosecution Spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na wala nang dapat maging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial. Binigyan din pa niya na mahalagang maging patas at hindi partisan ng Senado sa paghawak sa proseso dahil nakatutok anya rito ang publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hulyo masimulan. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hulyo masimulan. Yan po ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source. Sa napagkasunduan, magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Webes nang mula alas stress ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-iral ng rule of law, titiyakin ng Marcos administration kaugnay sa hiling na proteksyon ni Senator De La Rosa. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Siguruhin ng Marcos administration na iiral ang rule of law at masusunod ang batas. Ito ang kay Communications Undersecretary Claire Castro ang ipatutupad ng pamahalaan bilang tugon sa apela ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan ayon kay Castro, base sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pagdumaan sa local court ang warrant of arrest laban sa senador. At dahil walang inilabas na TRO ang Korte Suprema, sinabi ni Castro na valid o mayroong bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa kamay na anya ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hingil dito.
9: OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of

0: test ay valid.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Armed Forces of the Philippines nilinaw na wala itong direktang partisipasyon sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Lumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Kauna ito sa kasong crimes against humanity na isinampa sa senador dahil sa madugong gera kontra Tiogra sa nakalipas na administrasyon bilang siya ang hepe ng pambansang pulisya noong mga panahong iyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat pare-pareho silang law enforcement agency ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pa, iba-iba naman ang kanilang mandato. Sa usapin ng pag-aresto sa senador, sinabi ni Padilla na kanila na itong ipinaubaya sa PNP at NBI bilang sila ang may direktang ugnayan sa Interpol. Gayunman, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang umalalay sa sandaling kailanganin ang kanilang tulong pero nakadependean niya ito sa bigat ng sitwasyon. Magungunit ang ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order at petition for certiorari ni De La Rosa para pigilan ng DILG, PNP, NBI at AFP sa pagparesto sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng patas independent at transparent na investigasyon kaugnay sa naganap na insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, mahalagang malinaw at walang kinikilingan ang magiging investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyaring insidente at mapanagot ang sinumang responsable. Itinanggi rin ng senador ang mga lumulutang na insinuation na muna'y may advance information ng mga minority senators kaya wala na sila sa lugar ng maganap ang pamamaril. Dagdag pa ng senador, dapat hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya at hindi sa mga spekulasyon o walang basehang paratang.
5: Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. Hindi po drama, aksyon, o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability.
3: Si Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginit naman ni suspended Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mau Aplasca, na umano'y inedit o inisplice ang CCTV footage na nilabas ng mga otoridad gaugnay sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Aplasca, kasalukuyan nilang nihahanda ang kumpletong video footage ng insidente upang maipakita anya ang buong detalye ng nangyari. Naniniwala rin si Aplasca na piling bahagi lamang ng mga CCTV recording ang nilabas sa publiko upang umayon sa nais na bersyon ng pangyayari.
6: Already provided them with all of the evidence.
7: Opo, CCTV.
6: It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
3: Si dating Senate Officer in Charge, Sergeant at Arms Mau Aplasca.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinabi rin ni Aplasca na humingi siya ng kaunting panahon upang may presenta ang kabuang video na anya ay makakatulong sa paglilinaw ng insidente at sa nagpapatuloy na investigasyon. Anya umihiling ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamong sinampalaban sa kanya. Tininak din niya na makikipagtulungan sila sa investigasyon at hindi magtatago ng anumang ebidensya, kabilang ang CCTV footage, mga baril at mga tauhan na sangkot sa kaso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kuha ng CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ayaw husgahan ng Malacañang kung isa itong anyo ng pagtakas. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ayaw maging judgmental ng palasyo hinggil sa huling video footage na lumabas kung saan ay makikitang magkasama sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung ikukonsidera ang kuha na isang pagtakas ay ayaw nila itong husgahan. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castro ay hindi iyon nararapat. Kaugnay nito ay muli namang kinwestiyon ng palasyo ang pangyayaring nakaalis si Senador Bato na noon ay nasa protective custody. Paano anyang nangyari ito at bakit napayagan ng Senado ayon kay Jose Castro? Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibirin judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. At tanongin po natin bakit ito napayagan na Senado.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panukalang naglalayong wakasan ng political dynasty sa bansa. Aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan po ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill Number 8389 as amended. Inaprobahan ang panukala matapos irekomenda ni Lalaw del Sur Representative Z. Alonto Adyong, Chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag naisa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala ay iniakda ni na House Speaker Faustino Bongi D. at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Proseso ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience Renewal, pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng nilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanantili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa ease of doing business law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsusumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatupad ang Department of Health o DOH ng mas maigpit na hakbang laban sa Ebola disease. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Bundibugyo virus outbreak bilang isang international public health emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, muling paigdingin ang mga protocol na unang ginamit noong 2014 Ebola outbreak. Kabilang dito ang mas maigpit na monitoring sa mga biyaherong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay daraan sa health screening at obligadong magsumite ng e-travel form. Ang sinumang makikita ng sintomas ay agad na isasailalim sa quarantine procedures.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala si Commission on Elections Chairman George Aaron Garcia na maharap sa parusa ang sinumang kandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Garcia, posibleng mapatawa ng mga ito ng pagkakakulong mula 1 to 6 years at pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon pa kay Garcia, ang mga nagmaghain ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay agad na ang ituturing na opisyal na kandidato bago pa magsimula ang campaign period sa October 22. Nagbabala rin si Garcia laban sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno sa pangangampanya lalo na sa mga kasalukuyang opisyal. Nakatakdang ganapin ang campaign period mula October 22 hanggang 31 abang idaraos naman ang BSKE sa November 2, 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority target palakasin ang data sharing para sa mga kadete nito. Ang detalye atid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Layunin ng kasunduan ng palakasin ang koordinasyon at monitoring sa maritime cadet training programs sa pamamagitan ng cadets onboard training monitoring system. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ng ceremonial signing ng PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Komisyon ng Wikang Filipino, formal nang binuksan ang nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Opisyal nang inanunsyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbubukas ng nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ay isang prestihiyosong parangal na laglalayong kilalanin ang natatanging ambag ng mga mambabatas sa bansa sa pagtataguyod at preserbasyon ng Wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa KWF, ang parangal ay bukas para sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na pamahalaan o LGU, kapulungan ng mga kinatawan o Kongreso at Senado. Sa nagpahayag naman ng labis na kagalakan at pasasalamat si dating Nueva Vizcaya Governor Ruth R. Padilla sa pagkilalang ito sa legasiya ng kanyang kabiyak.
12: Sisilbing inspirasyon, no? At least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve, ika nga, para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na.
11: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita sa iba yung dagat, Taiwan leader na isabihin kay US President Donald Trump na China ang nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-ten itong Miyerkules na kung magkakaroon sila ng pag-uusap ni US President Donald Trump, ipapahayag niya na ang China ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Ayon kay President Lai, patuloy yung manong nagpapalala palawak ang Beijing ng military activities at pressure laban sa Taiwan. Iginit din niyang hindi dapat ituring na provocation ng pagtatanggol ng Taiwan sa demokrasya at kalayaan nito. Sa kabila ng sinabi ni Trump na nag-aalinlangan na ito sa pagbebenta ng karagdagang armas sa rehiyon, umaasa si President Lai na magpapatuloy pa rin ang suporta nito sa Taiwan. Binigyang diin din ng Taiwanese leader na ang Taiwan ay isang malayang bansa at walang sinumang pwersa ang maaaring magdikta sa kinabukasan nito. Samantala, muling iginit ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at sinabi nitong ruling party ng Taiwan ang umano'y sanhi ng tensyon sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Sports Commission at Lungsod ng Maynila magtutulungan sa pagpapaganda at pagsasaayos ng Rizal Memorial Sports Complex para sa hosting ng bansa sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Nagpulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa proposed redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex para sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games na i-host ng ating bansa. Nakipagdialogo sina PSC Chairman John Patrick Gregorio at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa Manila City Hall upang planuhin ang mga gagawing improvements, mga ipapatayong walkways, plaza at pagtatayo ng bagong bantayog ni Dr. Jose Rizal. Maliban sa 2027 C Plus Youth Games, bahagi rin ang gagawing mga redevelopments sa vision ng Administrasyong Marcos Jr. na Sports Tourism at pagkakaroon ng world-class hub para sa sports, heritage at public engagements. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, pinasinayaan sa Benito Soliven Isabela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni April Radyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: April.
18: Official ng binuksan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute, DOST-PTRI, ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Silvan, Isabela, ang kauna-unahan sa Northern Luzon at ikaapat sa buong bansa. Layunin ng hub na tugunan ang lumalaking pangangailangan sa lokal na materyales para sa textile industry. Sa pamamagitan nito ng pagproseso ng hibla mula sa saging at pinya na gagawing sinulid para sa paggawa ng tela. Ayon kay DOST-PTRI Director Dr. Julius Liano Jr., nakatuon ang proyekto sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise gamit ang siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapalawak ng industriya ng tela. Ang mga makinary at teknolohiyang gagamitin sa pagproseso ng banana fiber ay ipinagkaloob ng DOST sa Slovenian Agricultural Business Association o SABA na siyang mamamahala sa operasyon ng pasilidad. Kaugnay nito, ibinahagi naman ni Provincial Tourism Officer Joan Maranan na target ng lalawigan na maisama ang bagong hub sa isinusulong nitong Industrial Tourism Program upang higit pang mapalakas ang lokal na ekonomiya at maipakita ang mayamang kultura ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Ratcher ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Science and Technology at LGU ng Vintar magpapatupad ng e-mobility solutions para makatipid sa gasolina. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ronnie.
19: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Vintar, Ilocos Norte at ng Department of Science and Technology ng mas mainam na pagtitipid ng konsumo sa gasolina at mas magandang ekonomiya. Parehong isinulong ni na Regional Director Teresita Tabaog ng DOST Ilocos Region at Provincial Director Engineer Brian Rasco ng DOST Ilocos Norte ang pagkonsidera sa e-mobility solutions kagaya ng paggamit ng e-tricycles at pag-establisa ng mga charging station sa naturang bayan upang maging moderno ang transport sector ng munisipyo. Nangako ang DOST na magsasagawa ng komprehensibong energy audit para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at commercial establishment upang malaman ang mga inefficiencies at mas matipid na konsumo ng kuryente. Magbibigay din ang ahensya ng specialized monitoring system upang makita ang real-time na konsumo ng petrolyo at kuryente sa nasabing bayan. Bagay na pinasalamatan ni Vintar Mayor Richard De Gala ang DOST at susuportahan ng LG ang naturang hakbang. Patunay lang ito sa bawat lokal na pamahalaan ay sinusuportahan ang adhikain ng national government sa pagtitipid ng petrolyo at sa kuryente habang patuloy pa din ang tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Baguio Water District, sinusulong ang pagpapatupad ng bulk water supply project upang tugunan ang lumalaking demand sa tubig doon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
20: Sa gitna ng patuloy na pagdami ng consumer ng tubig sa lungsod ng Baguio, isinusulong ng Baguio Water District ang staggered implementation ng bulk water supply project upang matiyak ang pangmatagalang supply ng malinis na tubig. Ayon kay BWD General Manager Salvador Royeca, darating ang panahon na hindi nasasapat ang kasalukuyang pinagkukunan ng tubig ng lungsod, kaya kinakailangang maghanap ng alternatibong mapagkukunan sa labas ng syudad. Batay sa feasibility studies ng Green Cities Initiative Program na pinondohan ng United Kingdom Embassy, aabot siya 73 piso kada cubic ang magiging halaga ng tubig mula sa proyekto. Hindi pa kasama ang ibang operating at regulatory charges. Sa kasalukuyan ay mayroong 71 deep wells, 3 spring at 2 rain catchment basin ang BWD na nagsusuple ng tubig sa mga residente at establishmento. Pinag-aaralan din ang posibilidad na kumuha ng tubig mula sa Amboklaw at Binga Dam upang makahanap ng mas murang pagkukunan ng potable water. Patuloy din ang pagpapatayo ng BWD ng karagdagang deep wells at hinihikayat ang paggawa ng rain catchment facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng kabuhayan ng mga manging isda sa Bimaropa, sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tom.
1: Isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Mimaropa Region. Ayon sa pabalit ng ehensya, namahagi sila ng kagamitang pangisda sa mga rehistradong mangisda sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng gawain ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangisda, mapataas ang kanilang produksyon at matulungan silang magkaroon ng mas epesyenteng pamamaraan sa pangisda. Ang mga intervensyon na ito ay bahagi ng mandato ng BFAR na suportahan ang mga lokal na komunidad ng mangisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamaraan upang maisulong ang mas produktibo at napapanatiling sektor ng pangisdaan. Patuloy ang BFAR Mimaropa sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga mangisda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: OWA sa Bicol Region na bahagi ng relief assistance sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Gary.
21: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na makapagbigay ng relief assistance para sa 1,800 na OWA member OFWs at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Jenny V. Agualio, OIC Regional Director ng OWA Bicol, nauna na silang nakapagpamahagi ng higit 700 sako ng bigas sa 17 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan tumanggap ng tig 25 kilo ng bigas ang bawat binipisyaryo. Dagdag pa niya, sunod nilang pupuntahan ang 10 barangay na labis na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan sa bayan ng Kamalig upang magsagawa ng parehong relief operation. Bukod dito, pinaplano rin ng OWA Bicol ang pagbibigay ng mga inuming tubig at face mask sa mga kapamilya ng mga apektadong OWA member OFWs. Bahagi ng programang Alagang OWA ang pagbibigay ng naturang relief assistance na naglalayong matulungan ng mga OFW at pamilya nito na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
24: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: From PBS,
25: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
28: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pananim sa Cebu City, apektado na ng nararanasang mainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Angeli.
4: Ilang mga taniman at pananim ng mga magsasaka sa Cebu City ang naapektuhan na ng nararanasang mainit na panahon. Ito ang lumalabas sa isinasagawang monitoring ng Cebu City Agriculture Department bilang tugon sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival na alamin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino season. Sa inisyal na datos na nakalap ng CAD, nasa 13% na ang natala nilang taniman na apektado ng mainit na panahon. Kabilang sa mga apektadong pananim ay lettuce, okra, ampalaya at palay. Isinasapinal na ngayon ng CAD ang nakalap ng mga datos upang maisumiti na sa tanggapan ni Mayor Archival. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Cebu City Government na mayroong sapat na pondo ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oplan kontra baha inilunsad sa Iloilo City sa pagtutulungan ng DPWH, Dole Region 6 at Iloilo City Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Janelle,
5: inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 6 at Department of Public Works and Highways kasama ang Iloilo City Government ang Oplan kontra baha sa Iloilo City. Sa ilalim ng programa, 70 benepisyaryo mula sa 10 barangay sa lungsod ng Iloilo ang mapapabilang sa Dole Tupad Program upang magsagawa ng paglilinis ng ilog at waterway sa Hinaktakan, Tikod, Salapas hanggang sa Tabok Suba, Haro. Tatagal ng 31 araw ang programa kung saan makakatanggap ng 550 pesos kada araw na sweldo ang bawat benepisyaryo o kabuuang 17,050 sa buong implementasyon ng proyekto. Ayon kay Iloilo City Mayor Rice Atrenas, mahalaga ang Oplan kontra baha upang mapanatiling malinis ang mga waterways sa lungsod at maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang isang buwan ng implementasyon plano ng lungsod na palawakin pa ang programa at dalhin ito sa iba pang bahagi ng Iloilo City. Matandaan na ang Oplan kontra baha ay isa sa mga pangunahing programa na ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong linisin ang mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City PNP, nakalerto bunsod ng gabi-gabing pag-ulan sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Armand.
6: Nakalerto ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa halos gabi-gabi na pag-ulan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nakahanda ang 176 na mga pulis na kasapi ng search and rescue units ito mula sa mga police stations at City Mobile Force Company. Ayon kay Caballero na ang nasabing bilang ang siyang magsasagawa ng search and rescue operations lalo na kapag babahain na ang ilang lugar sa lungsod gaya nung nangyari nitong nakaraang Lunes, Mayo 18, 2026. Inilahad ng opisyal na mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa City Disaster and Risk Reduction Management Office at mga barangay para sa mas mabilis na aksyon bukod sa search and rescue. Nakaantabay rin ang kapulisan para tumulong sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente sa mga malapit na lugar na binabaha at landslide prone areas.
7: Alam niyo rin kung na ay mga yun aning incidents nga dili makater tanan, pwede ra sila manawag sir sa atong central 911 or call the nearest police station just in case na ay mga tao nga nang mga yultabang.
6: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagong solar-powered ice plant sa Placer, malaking tulong sa mga manging isda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Angel Obosa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Angel.
9: Pormal lang i-turn over ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Caraga, ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa barangay Magsaysay, Placero upang palakasin ang industriya ng pangingisda sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang solar-powered ice plant sa pagpreserba ng kalidad ng huling isda ng mga mangingisda at sa pagbibigay ng mas mabilis at mas murang access sa supply ng yelo. Sinabi ni Placer Mayor Jovi Marie Villazon na matagal ng pangarap ng munisipyo ang naturang proyekto na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at negosyante. Samantala, binigyan din ni DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oniati Jr. ang patuloy na pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. Sa ilalim ng PRDP scale-up, inaasahang makapagpuproduce ang pasilidad ng hanggang 240 ice blocks kada araw at makalilikha rin ng dagdag na trabaho sa munisipyo. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ang kauna-unahang natapos na proyekto ng PRDP scale-up sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog Norte Enrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
1: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
27: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
28: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Ito binipisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay May 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Bilang pamungad natin ngayong Thursday morning, o mga motorista, lalo na dito sa Metro Manila, Narito muna ang ating traffic update direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
9: Iatid sa atin ni Faye Karinan. Faye, good morning!
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Tuwasong Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng Shaw Boulevard. Pero pagpasok po natin mabilis na po, ang daloy na mong sasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Hanggang pag-akyat po natin, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa Arnais Avenue hanggang dito po sa may intersection po ng Ayala Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy na mong sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Oliveros. Ngunit pag dito sa may monumento, makakaranas po tayo ng moderate heavy dahil nagkaroon po tayo ng aksidente na isang truck na loaded po siya ng foil. Kaya medyo may pagbabagal yung sa may monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth papasok ng Olbara, Balara, mabilis po ang daloy na masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na naman po sa Melanoza Avenue hanggang pag-akyat po natin ng bagong ilog flyover. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy na masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, makakaranas po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa may McKinley. Pero after po ng McKinley, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng bagong ilog flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa papalapit tayo sa Melanoza Avenue. Moderate to heavy naman po tayo dito sa may Levis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Then moderate traffic naman po tayo dito sa may intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 ng umaga mag-start pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMDA 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMDA Metro Base.
9: Okay, thank you. Thank you so much, Fek Karinan. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Meron pong pagbabago ang paraan ng distribution ng benteng bigas dito po sa gawi ng BAI, Bureau of Animal Industry. Ha? Yung pong mga benepisyaryo ng benteng bigas program ng pamahalaan, maaga pong pinapapasok dyan sa loob mismo ng compound ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary,
11: Alan, wala nang tila sa sidewalk dahil lahat ng mga benepisyaryo ng benteng bigas ngayon ay maaga nang pinapayagan dito sa loob ng Bureau of Animal Industry o BAI compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring malungkot na disgrasya kahapon kung saan isang senior citizen nga ang nasawi matapos mabangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng BAI compound kahapon. Ayon sa security personnel ng BAI, direktiba ng pamunuan ng ahensya, napapasukin ng maaga sa loob ng compound ang mga mamimili para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinapayagan na rin ang manatili sa covered court ng BAI kahit sa mga benepisyaryo na madaling araw pa lamang ay pumipila na para sa programa. Kabilang dyan si Mang Jose Parane na alas 2 pa raw ng madaling araw ay nakapila na rito. Aniya ay mas kampante sila, nasa loob na sila ng compound, naghihintay sa ngayon. Sinabi rin ni Tatay Esteban Abranilla na nakagawian na niyang pumila ng maaga para makakuha agad ng stub at hindi natanghaliin pa sa pila. Anya, hirap din silang gumamit ng internet kaya hindi sila makapag-book online sa Kadiwa scheduling system. Pakinggan natin ang pahayag na ilan sa mga nakapanayam ko kanina.
12: kahit wala na akong nakita ang tao, labas puro nasa loob na ang tao.
13: Tama lang yun siya na nasa loob na. Mas safe kayo, no?
12: Oh, safety. Oh. Kahit taroon sa labas, mahirap. Oh. Maraming tao. Hindi si Gracia pa. Mabunod kung wala sasakyan. Maraming sasakyan dumadaan. Lalo sa madaling araw.
13: Oo.
12: Mabuti kung maga ay kung gabi. Marami na didisgas yan.
13: Madilim, sir. Pag madaling araw pa.
14: Mahirap makasakay, ma'am, sa pamangrep.
13: Oo.
14: Kasi kalimitan pag mag-alasay sa alisipi, nasa 8 puno yung mga jeep.
13: Oo.
14: Kaya inagahan namin at saka mas maganda yung mauna ka sa pila, maga ka rin pauwi.
13: Yun ang ano po ninyo, ang gusto ninyo. So, nung nagsimula po, talagang laging ganitong oras kayo pupunta, alas 3, ganun talaga.
14: Opo. Kahit yung doon pa kami sa labas na katila.
13: Oo. Ngayon sir, kaninang pagdating ng alas 3, anong sitwasyon na po? Pinapapasok na agad?
14: Opo, nagtanong ako security, sabi niya dito sa loob.
13: Oo.
11: At alan, una na ang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya ng nasawing senior at tinayak ang tulong para sa naapektuhan ng insidente. Patuloy naman ang panawagan ng DA sa publiko na iwasan ang pumila ng sobrang aga at gamitin na lang ang online scheduling system ng T20 Rice Program para maiwasan ang mahabang pila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan diyan sa Bureau of Animal Industry Compound. Kaugnay pa rin ng Benteng Bigas o Benteng Bigas Distribution para po sa mga vulnerable sectors. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Update lang dito sa Service Contracting Program. Ngayon yata ang last day nun 21. At syempre, update din sa pagpapatuloy naman ng fuel subsidy program para sa mga public utility vehicle drivers. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand.

0: Voces. Tito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin this morning ang chairman ng LTFRB, Attorney Vigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po.
2: Alan, magandang umaga.
1: Yes, sir. Kailan po officially magtatapos na ba ngayon itong service contracting program natin, sir?
2: Effectively, active Saturday po, no? Friday meron po, last day dati ng Friday.
1: Okay.
2: So pagdating ng ating gabi ng Friday, hihinto na po ang ating service contracting.
1: Mm-hmm. So may mga nagtatanong, of course, meron po bang mga pinag-aaralan, halimbawa na mga kahalintulad na sistemang ganito ang from the side ng ating LTFRB at DOTR, Mr. Chairman, sir?
2: Well, meron po tayong joint project with DOE, Land Bank, DOTR, at LTFRB. Ito po yung 10 peso fuel discount. No?
1: Mm-hmm.
2: Nationwide po to ang inubunan po natin yung Jeepney at UV Express, no? So, ito ati pong tinutula kasi malaking bagay po, 10 pisong discount bawat litro.
1: Yes, at ito po tuloy-tuloy pa rin, Mr. Chairman.
2: Oo, pinapalawak pa dati na ito programang to, no? Hindi lang po nga yun.
1: Okay, babalikan natin maya-maya si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Meron ho tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kanina ho, bago maputol, ang binabanggit ni Chairman Vigor Mendoza ay ang pagpapatuloy pa rin itong 10 piso per liter na diskwento, ika nga, para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicles. Yan, nasa linya na muli si Chairman Vigor Mendoza II ng LTFRB. You were saying, Chairman, tuloy-tuloy pa rin itong 10 pisong diskwento, ika nga, para sa mga
2: opo,
1: POV.
2: Opo. Opo, sir. Pinilot plan lang po natin sa Metro Manila. Noong ngayon, pinapalawak po natin to with the help of the Department of Energy. Rumarami na po ang ating mga gas stations na sumasali po sa programa.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na diskwento na 10 piso para sa mga public utility vehicles natin. Pero Mr. Chair, we understand mahigpit ang implementasyon nito to make sure na yung mga kolorum at iba pang mga hindi otorisado talaga ay hindi naman makakalamang dun sa talagang dapat na mag-benefit sa programang ito, sir.
2: Opo, Jeepney and UV Express muna ang ating sinaservisyohan sa programang ito, no? At tama po kayo, ang makikidabang po dito ay yung may franchise po, no, sa LTFRB. So pag expired po yung franchise, i-renew lang po nila yung franchise nila para makinabang po sila sa programang ito.
1: Mm-hmm. And paano yun? Merong app na ginagamit ang mga participating gasoline stations to find out and to double check, halimbawa yung mga plate number ng mga sasakyan, uy, ito, kasama ito. Legit, yung mga ganon.
2: Opo, salamat sa tanong. No? Kasi madali na po ito eh. Lahat po ng mga may tangkisa po at provincial authority, special permit na galing sa LTFRB na mga jeepney or UV Express, in-upload na po natin sa isang app na ginawa po ng Land Bank para sa programang ito. No?
1: Mm-hmm.
2: Anong ibig sabihin ng app na to? Ibig sabihin, ang jeepney po, pag gusto nila mag-avail ng 10 peso fuel discount, pupunta lang po siya sa mga participating gas stations at sasabihin lang niya yung plate number niya.
1: Mm-hmm.
2: Ang mga gas boy po, meron silang yung telepono po nila, itatype in lang po sa app yung plate number at malalaman na niya kung qualified itong jeepney na to sa programang 10 peso fuel discount, no? At malalaman na rin dun sa app na to kung naubos na niya yung kanyang alokasyon for the day or meron pa siyang alokasyon at magkano ang natitira.

0: At ang total allocation nito on a weekly basis, Mr. Chairman?
1: 30 liters a day po eh, ang binibigyan po natin ng 10 peso discount. No? Basta wag po sila, so anything in excess, wala na pong discount. No? But within the 30 liters per day, may discount po lang sa pubis.
0: Ayun, so malaking bagay, 10 times 30.
1: 300 pesos a day yan or 1,500 a week.
0: Mm.
1: So sa isang buwan, humigit po mo lang 6,000 piso, matatanggap po na discount ng ating mga jeepney at UV Express.
0: Ayan, so ibig sabihin, ito ay dagdag na, kumbaga, sa take-home nila dahil nakadiskwento sila sa mga gasoline stations na ito, Mr. Che, ano po?
1: Opo. Pag makikita nyo, kung 80 po ang presyo ng diesel, so less 10 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang kanilang gastusin, no? So kahit paano, malaking tulong sa ating mga driver itong 10 peso fuel discount.
0: Opo. We understand, of course, tuloy-tuloy din ang inyong coordination with the Department of Energy para higit pang maparami ang mga gasoline stations na ang mga participating gasoline stations para dito sa diskwentong ito. Initially, nabanggit nyo sa Metro Manila. Speaking of Metro Manila, we're talking about how many so far participating gasoline stations po, Mr. Chairman, sir?
1: Nationwide po, ang alam ko, onboarded na po. No? Ready to go.
0: Mm-hmm.
1: More than 1,000 already, no?
0: Opo.
1: So, pero alam ko, inorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. No? Tapos ibibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major routes, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. No? Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
0: Okay, ayun. So nationwide na ito at patuloy na dumadami. So mas magiging mabilis ika nga na makakapagkarga ng discounted fuel yung ating mga driver ng public utility vehicle, sir.
1: Opo, kasi ang gusto ko natin na mas mapalawak, no, yung subsidiya na binibigay ng gobyerno, hindi lang po sa mga ilan-ilan. At nakita natin itong programang to dahil sa napakasimple po ang pagpapatupad, madali hong i-escalate, scale up, no? At marami, madali kasama ang lahat. Lahat nga naman, Jeepney at UV Express enrolled na po sa programa.
0: Yes.
1: So natutuwa ko kami dito because of its wide reach and a simple way of execution.
0: Okay. Well, isang puntos pa, of course, syempre, para matiyak na yung mga magbebenepisyo dito ay yung dapat talagang mag-benefit. Ano ho? We understand na patuloy din ang paglilinis na o ng LTFRB doon sa mga listahan ng mga grupo, halimbawa ng mga public utility vehicles, TNVS, motorcycle taxi at iba pang mga grupo na mga transportasyon na Chairman Mendoza, sir.
1: Oh, we are taking it up, no, yung these things, no, na mga drivers po natin, nabuo na po yan. So ang atin po sa LTFRB is to continually update this list, no, so that hindi ko natin alam, baka in the future kailangan natin itong listahan to, at least continually updated na. Hindi na natin mararanasan ito nangyari natin recently na kung saan pa lang tayo nagtatayo ng listahan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon meron na ko tayo. For once, no, dati wala akong ganito eh. But for once now, we have a list that we can now update continuously in use in case of calamities.
0: Mm-hmm. At saka, we understand, of course, kung saan yung mga distribution centers o payout centers, eh, merong nakatalagang help desk, ano? Yung help desk, merong tiga LTFRB, merong tiga Transport Network, at tiga LGU, at tiga DSWD, tulong-tulong, sir, ano po?
1: Oo, Alan, na-perfect na ho natin to. At na-perfect na natin. Simula lang, of course, at the LTFRB side, hindi ko naman kami masyadong gamay. No? Natuto kami sa DSWD, we learned the ropes, ika nga. No? Now that we have learned the ropes, eventually, na-perfect na natin yung sistema.
0: Ayan. Okay, on another matter, Mr. Chairman, we understand na mas pinabibilis ngayon ng LTFRB ang proseso dito sa pagre-renew ng certificate of public convenience, ika nga, o prangkisa ng mga pampasayarong sasakyan natin. Please share with us more details tungkol dito, Mr. Chairman.
1: Ay, Alan, thank you for that question. No, kasi talagang inaayos at pinangpabilis natin sa utos ni Secretary Banoy, no, na tanggalin na at masimplehan ang proseso sa LBFRB. No. Kasi pag ginawa natin ganyan, yung mga tao, hindi na kailangan sila pumunta sa isang fixer or middleman para ayusin yung kanilang papeles. No? We are upon the direction of the President, gamitin ang technology to help us here. So, puro online systems po tayo, no? Para to reduce also face-to-face transactions. So, ang ginawa natin dito, number one, una, for the longest time, no? When I say the longest time, siguro ilang dekada, for the first time ever, tinanggal na ho natin yung publication, yung posting of the notice of hearing sa newspaper, tinanggal na po natin yan, no?
0: Apa.
1: Kasi sabi ko, nung ginawa yan, wala pa namang mga Facebook, wala pa mga portal eh.
0: Yun.
1: Wala pa namang mga online systems, no?
0: Mm-hmm.
1: So in lieu of newspaper, ang ginawa natin, kung meron kang application for sa LTFRB, ipopost na lang ni LTFRB sa kanyang portal.
0: Okay, aha.
1: Anyway, yung batas po, hindi naman sinasabi ng batas, kailangan sa dyaryo eh.
0: Mm-hmm.
1: Sinabi lang notice.
0: Mm-hmm.
1: So to the portal, we are able to notify more people with the... Kasi sa dyaryo, wala nagbabasa eh.
0: Mm-hmm.
1: At least dito, simple na, no? And then you can scroll it any region you want to check, no? Kung meron mga bagong aplikasyon, eh madali na natin mahanap.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, ang it doesn't only save time,
0: uh-huh,
1: pero ang laking gastos na titipid ng ating mga operator sa transaction LTFRB. Ang sabi sa akin na isang operator, sabi sa chairman, makakatipid kami ng 3,000 piso every time mag-file kami ng aplikasyon, no? So, ang sinod namin itong mga extension of validity, itong yun ng mga prangkisa.
0: Yes.
1: Alam mo, Alan, siguro 90%, 80 to 90% of all the transactions sa LTFRB ay extension of validity.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, wag na natin pahirapan yan. Hindi naman natin kailangan ng formal hearing kasi ang sinasabi sa batas, yung hearing required for new CPC, for new franchise.
0: Okay.
1: Yung renewal of franchise is not a new franchise. Renewal.
0: Renewal. Guys.
1: Oo, extension lang. Binigyan na natin yan. Bakit pa natin papahirapan? I-renew yan. So, ang ginagawa ngayon sa ating bagong circular, all they have to do is file their application. I-attach na nila yung mga pertinent documents na sinabi dun. Sinimplihan na rin natin yung mga pertinent documents na to, no? Tapos, submitted for resolution na po yun. So, di na maghihintay ng sabi na, minsan pag-extension ng validity, naghihintay sa buwan-buwan o taon-taon, uh-huh, no? Ngayon, mas mabigis na ngayon kasi wala ng formal hearing. Pagka-file nila, submitted for resolution na agad.
0: Mm-mm. After all, ito'y renewal na lamang, Chairman.
1: Opo,
0: ano po,
1: renewal. Pero ipopost pa rin natin sa portal. So,
0: yes.
1: Yung mga renewals sa to, baka naman merong mga tao na merong informasyon kung bakit natin hindi i-renew.
0: May
1: no?
0: Mag-o-oppose.
1: Opo, sabihin natin maraming aksidente o hindi naman yung mga driver nila pasaway, gano'n, no? So, this thing, pag meron na propose, ayun na, may hearing tayo.
0: Mm-hmm. At saka, ito na rin ay base sa guidance ng ating Pangulong Marcos na i-maximize natin ang digital technology para mas mapabilis ang pagsiservisyo sa ating mga sa public.
1: Opo. Actually, yun talaga ating libriya, no, sa amin. No? Talagang nung sinabi ng Presidente to use digital technology, and that's what we're doing since day one. We are transitioning LTFRB from a virtually manual operations to an online automated operations.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay. Isang puntos pa, Mr. Chairman, sir.
1: Yes, Alan.
0: Opo. Kumusta po ang pagkakaloob ng cash assistance, ano, together with the DSWD doon sa mga public utility drivers natin nationwide, sir?
1: Meron pa tayong ilan-ilan na probinsya na region na tatapusin, no? But I think itong after May, tapos na po tayo sa buong bansa nationwide, no? We can wrap up that already. Lahat ho na yung kailangan bigyan ay nabigyan na.
0: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito. Thank you, sir. Good morning.
1: Salamat sa pagkakataon.
0: Opo.
1: Thank you.
0: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, si Attorney Vigor Mendoza II.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnay naman sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya po, mga kaibigan, pag-uusapan natin siyempre ito, nagkakaroon ng mga pagulan, may mga areas na bumabaha. Hingi tayo ng update sa MMDA tungkol dyan. Tungkol po sa mga updates ano, sa mga hakbang para sa flood prevention and control. Oras natin, 33 minutes na makalipas pa ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
3: Pangaraw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
4: Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, makakausap natin this morning, mga kaibigan, General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, magandang umaga po.
6: Sir, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Of course, makikibalita po kami from your end sa MMDA, patuloy pong mga hakbang to minimize o kung tuluyan mang mawala ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Yusek, sir.
6: Sir, ang mga pangunahing strategy ng MMDA again sa ating upland kontrabaha ay simple lang pero agresibo.
0: Opo.
6: Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
0: Mm-hmm.
6: So, kasama sa programang ito, regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, and flood pumping station operations, ini-inspect natin at sinisiguro natin na gumagana ang mga to at mabilis na deployment ng ating flood response team. And then kasabay nito, gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Surgical, talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kung kasama doon, yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system.
0: Opo.
6: Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis sumupa ang baha at mas kakonti ang perpisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
0: Opo. At nabigyan yun ng emphasis sa Yusek Torre, sir, itong dapat malinis yung mga kanal, mga waterways natin, and we understand minamaximize na ang paggamit ng mga CCTV ng MMDA para mabantayan pati yung mga nagtatapo ng basura kung saan-saan na nakaka-affect of course sa daloy ng tubig sa ating mga waterways, Yusek, sir.
6: Opo, at in the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin, mm, at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapo ng basura. Minultahan natin, pinuntahan natin, may mga nagtapo ng upos ng sigarilyo na rider, ganun. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila.
0: Uy.
6: Na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
0: Mm-hmm. At saka yung ganun eh, sasabihin kasi nung iba, Yusek, di ba, napakaliit, balat ng candy, upos ng sigarilyo, abay, parang maling paraan ng pag-iisip yung ganun, Yusek, di ba?
6: Ayun na nga. Dahil yun naman talaga sir ang nakikita natin, bumabara ngayon sa ating mga estero at waterways.
0: Mm-hmm.
6: Yun, balat ng yung snacks, yung mga fast, yung mga junk foods, yan ang mga nagbabara sa atin, yung water bottles na itinatapon lang. Kaya yun talaga ang dapat nating mapigilan na dumarating sa ating mga waterways.
0: Ayun. Of course, maliban dito sa aspeto na kinakailangan panatilihing malinis, meron ba in the pipeline sa Yusek Torres, sir, na may mga drainage system tayo na kinakailangang i-rehabilitate dahil sa kasalukuyan eh maliit na volume ng tubig lang ang kaya nito, Yusek sir?
6: Opo, yan po ang story of the current story ng situation ng ating Metro Manila drainage system.
0: Mm-hmm.
6: Sapagkat medyo luma na po ito, di ba? Nagawa na noon pa.
0: Opo.
6: At ang ating mga, ang capacity nito ay wala pa. Wala pa ang capacity nito sa current situation natin na dagdag pa ng ating climate change na ang mga ulan at ang init ay medyo mas matindi ngayon. Kaya yung capacity ng ating mga waterways at ang ating mga drainage system ay kailangan nang i-upgrade.
7: Thank you.
0: Mm-hmm.
7: Sir, thank you.
0: Ayun, okay.
7: Sir, thank you.
0: Yusek, sir, ano ho? Of course, dito halimbawa sa Taguig, merong ipunan ng tubig yan eh, underground, di ba? Doon naiipon yung tubig baha, doon muna na de-deposit bago tuluyang lumabas sa mga ilog o sa ano, sa Manila Bay. Meron bang mga additional na pag-aaral na kahalintulan nito sa kasalukuyan, Yusek Torres, sir?
6: Opo, may mga inbounding areas at may mga under construction po sa iba-ibang mga lugar. At ito po ay ating fast track na sapagkat kailangan na po talaga ngayon sa mga panahon ito.
0: Yan. Okay. Isang puntos pa, Yusek Torres, we understand na magiging masyadong abala ang inyong ubaga ngayon. Ano? Update lamang po, of course. Siyempre, nandiyan ang pag-asa. Palaging binabanggit na posibleng mataas ang heat index, halimbawa in various parts of Metro Manila. Yung pagpapatupad naman po, halimbawa ng heat break dun sa mga personnel ng MMDA na ang nature ng trabaho ay direktang nakatutok sa mga kalye sa ilalim ng init ng araw, sir. Kumusta po yan?
6: Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng ating break sa ating mga empleyado na
0: opo,
6: especially na yung nababad sa init.
0: Yun.
6: Sapagat ito ay part din kasi ng occupational safety and health monitoring natin programs.
0: Mm-hmm.
6: At ito ay sinisiguro natin na hindi naman kayod kalabaw ang ating mga trabahante sapagat tama lang, dapat humane at inclusive ang ating mga workspaces at palagi lang itong palagi nating binabantayan at sinisiguro na ang kanilang health and well-being ay napapangalagaan.
0: Okay. In closing, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga rito sa Metro Manila, sir. Yusek, please.
6: Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para maihayag ang programa ng MMDA. Narito kami ngayon sa Pateros para sa ating launching ng Yes to Ayos campaign, isang kampanya in support of the national discipline campaign ng ating Presidente BBM para ang ating mga mamamayan ay ma-reignite at ma-rekindle ang sense of community, yung disiplina sa ating araw-araw ng mga ginagawa, pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagtawid sa tamang tawiran, at marami pang iba. At ngayon po, sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, lagi lang po namin emphasize ang aming programa regarding sa aming emergency response. Aming palaging sinasabi, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes. makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya rin ho na nabanggit kanina ni Yusek Tore, ano? Tuloy-tuloy po ang mga solusyon at ang aksyon ng pamahalaan laban sa baha. At bilang bahagi po ng pinaigting naman na Oplan kontra baha ng ating pamahalaan, ininspeksyon po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Itong Gregorio Araneta Drainage Improvement Project dito sa Quezon City. Yan po ay para matiyak na mapapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan naman ang pagbaha sa isa sa mga matagal ng flood-prone areas sa Metro Manila. Saklaw po ng proyektong yan, mga kaibigan, ang napakahabang stretch, 758-meter stretch mula Caliraya Street hanggang dyan sa E. Rodriguez Senior Avenue. Kasama po dyan ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes, ang pag-upgrade din ng kasalukuyang drainage system at syempre ang pagpapahusay po ng mga inlet at outfall structures upang mas mabilis ang daloy ng tubig patungo naman dyan po sa Ilog San Juan. Bahagi po ito ng mas malawak na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Yan po ay para mabawasan ang panganib at pangperwisyong dulot ng pagbaha sa mga residente, sa mga motorista, sa mga commuters at maging sa negosyo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 43 minutes makalipas po ang 7 AM. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, update muna ha. Update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
13: Radyo Pilipinas Weather.
0: Narito po si Glyza Escolar. Glyza, good morning!
16: Good morning din po, Sir Alan. Para sa lagay ng ating panahon, mananatiling bahagyang maulap ang kalangitan sa buong kapuluan at mainit pa rin po sa kalagitnaan po ng umaga hanggang early afternoon. Pero asahan po ay ang malaking posibilidad ng mga bigla mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Mataas pa rin po ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw na inaasahang aabot ng 41 to 42 degrees Celsius at pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa may Sangli Point sa Cavite, aabot yan ng 46 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor ng mga cloud cluster, silangan po ng Mindanao na maaring konektado po sa ITCC at maaari po itong magpaulan over the weekends dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at dito po sa Palawan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Glyza!
16: Yes po, Sir Alan.
0: Uy, nako, ito, siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin, gaano kaya, ano kaya ang projection sa damang init, iga nga, o heat index some parts of the country? Glyza, para ngayong araw.
16: Yes po, dito sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius at ilan pang more than 44 degrees Celsius. 44 provinces po ang affected po ng danger level na heat index. So sa Sangli Point, pinakamataas po sa 46 degrees Celsius po na heat index ngayong araw.
0: Sangli Point, Cavite?
16: Aabot, yes po.
0: Aabot sa 46 degrees Celsius,
16: yes,
0: heat
16: opo,
0: index.
16: Yes, yun po yung taya ngayong araw.
0: And then dito sa Metro Manila, 41?
16: 1 to 42 degrees Celsius.
0: To 42.
16: Po.
0: Uy, mainit din. Ano, bordering on, ano ba yun, danger level?
16: Opo.
0: O, pag ano yung cut-off nyo ng danger level, 42 o 43?
16: 42 po ang minimum.
0: Ayun. Kaya anong payo natin, paalala natin sa mga kababayan, Glyza? Ano yun, huwag muna pupunta sa direct ka... init o sikat ng araw pag sobrang init na.
16: Opo, Sir Alan. Lagi pong magdala ng pananggalan sa init ng araw at lagi pong uminom ng tubig para po hydrated tayo at maiwasan ang mga heat-related po ng mga sakit.
0: Mm-hmm. At syempre, isa pa, mainit, di ba? Yung iba naman, bigla nagugulat. Uy, biglang ang lakas ng ulan. May mga ganong mga possibilities din ngayong maghapon, Glyza?
16: Opo, gaya ng... binabanggit ko po, mainit po ang mid-morning until early afternoon pero mas malaki na po ang tsansa ngayong second half po ng Mayo ng mga pandanandali ang ulan sa hapon o gabi. Ito po ay mga precursor na sa pagdating po ng tag-ulan. So ito na po yung pinagkukuhan natin ng criteria kung maari na, kung nagsisimula na po ang ating tag-ulan.
0: Ayan. So officially, hindi pa.
16: But hindi pa, opo.
0: I understand, Glyza, merong volume of rainfall na dapat maabot sa sunod-sunod na mga araw para officially maitala, ma-declare na, oops, tag-ulan na. Yung ganun, di ba?
16: Opo, mga hindi pa po ako masyadong particular sa mga specifics, but 3 to 5 consecutive days na meron pong... rainfall and then may certain amount po yun na total and then yun po yung tinitingnan po ng ating climatological division. Additionally, yung wind po, kung saan po nanggagaling po yung hangin, tinitingnan po din po natin.
0: Ayan. Okay, Glyza, salamat na marami ha, sa mga update mula sa PAGASA Forecasting Center. Thank you.
16: Maraming salamat din po.
0: Good morning, Glyza Escolyar. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Good morning muna kay Jean Kyle Flores. Ha? Nag-post ulit si Jean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha, sa pakikinig. Maya payabak po. Kareng kabalen ko keng Pampanga. Yun, di ba? Okay. Si ano rin, nag-post si Gerard Misiano. Sabi naman niya, good morning, Sir Alan Alyanige. Good morning din at salamat din sa inyong pakikinig at panonood through the Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mga kaibigan, banggitin din natin yung mga nakikinig naman sa atin through FM, yung ating collab station, 104.3 The Capital FM. So meron tayo sa AM, meron din tayong sa FM. At syempre, sabayan din tayong sinasahim papawid ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, May 21, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!
19: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
21: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
20: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
22: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.

0: delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ano nga ba ang Supreme Student Council Society of the Philippines na mayroon ang bawat kolehiyo at universidad sa ating bansa? Narito si Justin A.J. Pilif Ranuda, ang SEFI SCSC President at External Vice President.
1: Ang Supreme Student Council Society of the Philippines aming pinapakilala sa lahat ng kabataang Quezonian. Nasabi nga po, lahat tayo may kanya-kanya tayong daan, lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Pero dito sa SSCSP Quezon, dito po natin malalaman ang tamang daan. Kundi po ang daan na tama na simula sa ating lehitimong gobyerno ay nagpo-provide po or nire-reach out ang mga kabataan tungo sa tamang konsepto ng paglaban ng kapayapaan sa ating bansa. Bila pong Quezonian na kabataan,